0: Olorun to da orun aye ogun ni foruko mo yin.
1: Hallelujah.
0: Akin loruko Olorun ati gbimo alase pe kaabo sori eto asale idaji kan pelu Oluwa. Orin ta ngbo yan o gba yagi yagi lara mi ni Pastor Joy Osuba. Awon ni won ko orin yen Pastor Joy Osuba. Awon ni won ko orin yen. Eni ijo kan na ti efa won na wa sori eto ti won wa ba wa soro olusagun toto nko ni ti gbo egba yagi yagi bayi e wa mo wo pe se ise orin gangan ni ise won ti an jo olusagun tan le lori ni abi bo lo se je ni bo na wa lati joy awa ti mo won ti pe ti pe o ti pe ta ti jo nbo Olorun de wa pelu won ko de fi won sile won ni ite lorun pelu Olorun won de n bo Olorun rin gege bi awa na ti se ni Olorun yo de di gugu amudope
1: amen
0: idala Jesu loni a lo si abala orin igba ni tabako nbe a wa lo abala eri alagbaga ni yu Olorun da lati lo Abekuta ibi ta gberi won de njejo a lori ofe ati gbo bẹ́ẹ̀ náà láwọ̀ àbọ́ sí ọba ara wákàtí àdúrà dídùn ṣùgbọ́n ká tó ṣe gbélé ẹjẹ́ á tún gbé ọlọ́run ga lọ́nà ti ìbílẹ̀ ìntayé fi ń yin òrìṣà ìntayé fi ń yin sàtánì táyé fi ń yin nǹkan tí ò yẹ kí wọ́n fi yin ẹjẹ́ wọ́n fi yin ọlọ́run lógo.
1: Bẹ́ẹ̀ nù mí bá.

0: ojo di ojo nfohun o nfi yin re gbogbo to lodu mare da ni wariri foruko re ni da gbogbo ni so ti tobi re awa isi ojo kevare awa o dupe awo fi yin polorun oba to da wa oun lo da wa oun lo ni wa tire la wa si awa lagun tan papa re ati wa o senu ona re pelu ope a si wa sagbala re pelu iyin lati dupe lowo re fore re lojo gbogbo oun lo da wa leniyan lawo ran ara re ko da wa lewure be ni ko da wa lagun tan yo o da wa vivo go foru gore iyeye olorun aiku olorun aisa olorun aidibaje oba to wole iku jiku gbeje o wole arun arun ole
1: kabiyesi olodumare
0: ogba ko lowo iku ati saogu ako wi pe iku iku oro re da isaogu isegun re nko o pe iku mi ni isegun ti tobi iloba to inu eja sile oba won ba oluwa won oluwa mana mana tin ko maro maro arugbo ojo arugbo yi gba ni aribo ma sojo agegun deja ogbara jigideru o olorun to kona kora bi azo baba mi ari igbamu akotagiri olorun to le ni ogun olorun to po ni ipa ohun lo po ni agbara onisiwaju ogun lalo oni gayin ogun labo oni jagun jagun jija live ti ban se mana mana jin ko yeri yeri arubo igbani olorun awon omo ogun oba tin fo baje oba tin roba loye eyin le pe lala anu on gangan la anu aye raye on lala anu ailopin oni jinle ve ato farati on la dobi tan adara tan atere la iniye on leni to ti wa eni ti nbe eni ti o wa ni brada yo ni zima atori ote dani lola oba ti gbakule ti gbagbara lowo ebora eru jeje ni gbogbo le gile baba mi asoro bija lo oba tin gbe ninija teru tun ba ni baba mi ogbomo nija geru obo omo o loko opo on lolugbeja
1: o na ni o na ni
0: o ni reti ba wa lai ni reti baba ba wa lai ni baba o lo lowo je nbo se o lo loju je nbo ona o lelese je nbo rin
1: o na ni kan na ni
0: baba mi la le wi le se obo mo lale jo wo le wa ntori le oje baba mi lo ba ti ran ni ni se ba ni se ona mo lajo wo le domo ipekun ola to go baba mi o iwo ni ayin iwo na
1: lajo ga
0: iwo lo ba won ba tawon egbegberun ona egbegberun angeli won ko mimo mimo ni waju ite re baba ga yo di oye bo de lo ni nki o on lo ni gbe oga lo ni soro nipa agbara re oluwa wi pe David ijala ni ibawi mi mo gbe okun mo ke oko si meji mo se orun mo fi keke ogun jona emi la lagbara lori aye ati torun emi ni mo mo bi mo se meniyan ko se ni tin o le mu ko si nji mo da tin o lagbara lori baba mi ato ba jaye ataye ro bi agogo ijile fe ato farati olorun mi oba iku oba iza oba to setana to tun seto ni to seto jo gbogbo oba won oba oluwa oluwa otaye bi eni teni otasama bi eni taso ogborun ro lai lopo o lo ba ijile tin gbe ninu orun sogo oba yeraye omo lade alafia itejiki iti itejiki iza agbarajiki isaki gigida ipa gigida agbara gigida ogo alo wu mi o ke mayin o tori okan mi ti wonu jungbon jungbon yin owu mi gi ma yin o a ma ntori agogo o mama ko mi ni papa mara itile ife adovaraji ani o ma gba yin ko ma gbo pe ko si ma gbogo lo
1: na
0: sale idaji kan pelu oluwa ba wa pa ti de ni lagelu na sisro samuel fm be la o ma yin o awon agbagba merin le logun won mo darapo mo wa awon eda alaye merin ti won oja ba mi ti won o si jeran ko jan loju ni gbogbo ara awon na won mo ba wa yin o won mo fi ogo foruko re ni gbagbogbo ko seni to le bo odun be ni ko seni to le bo fori gbari erodun to se idije le bukari le sari to se odo wode le bi eran ko ni iwo lo ni on gbogbo ninu on gbogbo iyin ye o olorun ogo tin gbenu jun gbon jun ogbun ofa gbari se li ogbon o lala to ti tegun eyin sojo ti so present lai la be okan gogoki alade nikan zo iyin ye o ni gbogbo igba la o si ma gbe oga
1: kabi si o

0: Alaafia le wa sa.
1: Alaafia kuku ni.
0: Eku program o.
1: Oluwa seun ma.
0: Eni ajo asan loruko Jesus.
1: Ami ateyin na.
0: God bless you.
1: Thank you ma.
0: Eh,
1: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
1: eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ari bi o gbe lara re ari bi tutu are
1: kai
2: bo se wa no
0: a wa te mo nsoro kan bi a pe bredi ti o yo ra re
1: bredi ti o
0: yo bredi le o le wo so ki ya ba fi ora nti ki kin o le mo fi ti won ta koko le nbe
1: mm
0: ti e o mata
1: mm mm kai oro nla
0: oro to ji ijele oro ni
1: ijele oro ni
0: Only you can your kiss, that
1: I can kiss that.
0: Oh, I want more one is and be watching
1: a bear. I
0: can't kill you. If you need just in fact, to Buruku Juno.
1: Hi,
0: what the loss of a joker, no son. The Wadi in a car who could Moriko one she so Jimmy Jotica.
1: Hm.
0: No one can continue Jaddy Sitas. Okay, what's your shitter? We put it on this up over. What that is that? No revelation. What is it? You must get to the Mari, you Benetta. Open here, what the senior minister on this school. Mobani and Tulabada, Emma Kudameta, Kinikan Kamia. Kill a one shame beginning to let it as you want. Only your call, only guest speaker.
1: Okay,
0: and when you kill it, why Wally? And when you call my Wally.
1: Mon ni komo wole abi ntowo jo le wole
0: o be wo bi bra ni mo le pe
1: kai
0: lowo jan pe bi blouse
1: kai
0: gbo kun re lawon ta dai gbo abi ya gbo yo gba ya bayi
1: lowo sa
0: bi bra sa lowo
1: ta
0: ta ji
1: ya
0: mo ni gba mi mo ni we wole le
1: kai
0: wa te ni ro pe
1: Asin sister Brady.
0: Ah. Hmm. Ese baje to yin ni.
1: Ah. E se mo iya mi.
0: Se nti iyawo guest speaker ba fi tele oko re bi church. Ti won wa je
1: wole.
2: Soro enu oko
1: gan. Nje biru ijo yen. Biru ijo yen ba wa kaakiri kaakiri nisin. To ba pon fe lo bo mi to se be si. Se bi omo atura mu daada.
0: Mi e gbo bi eni lorin yiri o. Ije jo te pe re mu koko gbo.
1: Sister Brady.
0: Mo kan wo ma won ti de bi Brady o yo yin yo mama yin Olorun mo ni ah mo lo go ti pari. Tori mama yin Olorun gbogbo asire na la wo
1: ni o
0: wo so lo to. Mo gbogbo asire na la wo.
1: E se gan ni ma.
0: Ite podo ite podo ti an fi colony si gbogbo e se gbogbo la wo.
1: E se ma.
0: Olorun me kan lo ni ba wa tun se.
1: Adupe. To.
0: Wa di gbogbo e lo. Ta ba ma fa aye gba won ninu church.
1: Ironi po so si ti an ba ti faye gba won e ti an ba ti faye gba won ironi po nbe
0: nbo ni won ni sa lo wa padi
1: ayayaya ta ba npe kan ma sako so si kan ma sako kan ma wa ba se wa je won na ni sa wo run padi aye bo se ndali aga
0: abi
1: e se mama mi loruko jesu oju ni ti yin o iya fi ajira jesu
0: ami loruko jesu e ni deru pe ni o
1: ami o christi
0: dara fun yin loruko jesu e ni didakuda ni aye
1: ami e ma ba wa bo
0: o si dorun sin mi loruko jesu
1: e se
0: alaafia ni fun yin
1: ati fun eyin na o
0: baba ajala e le ku se o
2: e se oluwa seun o
1: e se
0: igi oni tan lenu yin loruko jesu o a ni diran se ana
1: o ami o
0: Aye ya wo ni lato yo.
1: Ese. Eje ka fi sile labala yi, ka lo si abala iri. E ni ba le ti ko gbo n temi so fun ijo. Te ba gbo, te ba wa ni ru opo yi, e ma ro pe boya pe abu yin.
2: Abu yin o.
1: Abu yin. A n pe akesi yin ni, gba mi ma wa te lomi ma se nkan ti o ni ma pe n to n se oda.
2: Beeni.
1: Eh, yo ba si ni en to buru mo. En ti o so fun ni nwa en ati wi ti wa o a lore ti kede eh eh en ba le ti ko gbo n temi so fun ijo eh loruko abato mo ti e mi mimo mo gbadura o lorun apadi

yẹnya yẹnya bo ti gbona to keyan wa ohun ko le ran o ke mo wule wo nkan kan rara lorun apadi ah ko ma si je pe tin practice re le bo ko ni da ke practice e le ko mo di pe e practice na la si ni ke ku nbe olorun yo wa pelu wa o bare aye isota olorun ni o emi ati ani je ota olorun o god bless you e je ka lo si abala eri e je ka lo si abala eri e je ka fi oju ipe sile na e je ka lo si abala eri e ti ngbo eri alagbaga ni lati abekuta bo a lori ofe lati fu akule sibi kan loni yes sir eri lo ja si o

0: baba yera yi olorun iyanu oba ti akori tan ri se owo re gba ope wa
1: amen
0: ijile fi ato farati bi oke gba iyin wa
1: amen
0: mimo ninu awon orun gba ope wa olori ofe julo gba iyin wa o fun ori ofe te fi fun wa lati ri akoko yi ati gbogbo okan to darapo mo wa ati awa na ogun ni fun olorun loke orun o gbadura ta ba ri ese ti olorun ko fi ni gbo ti wa oluwa ku fanu dariji ogun ni fun olorun loke orun jesu Oluwa wa amen amen loruko Jesu yes mo ki gbogbo wa lekan si wi pe aku idodimu be lo n tin be temi e wa odine oni ya mo wa lowo kuni ya me ina lowo o labi ori ofe ti ajo wa yi imi ati yin ah be lo n tin be temi e wa adura wa lori eto yi ati ise wa ati ona ti olorun gbigba ni pe ka dorun si mi loruko Jesu Christ Nazareth emi ati yo ni je adorun otito
1: amen
0: bi olorun tin be temi e wa yes hey mo fe kan ba wa soro wi pe oro ti olorun fi si mi lokan lati bara wa so tabi ta gbo ni soki ta de fi gbadura o na ni mo so like akuri re je gba mi lowo onilara gba mi lowo onilara
1: Ami lowo ni lara.
0: Sheri ninu aye ta wa yi. Opolopo awon nkan wa to nde ba awon elomiran. To je yi pe ogun oni lara ni. Opolopo ma nro wi pe iya ile okan ni tabi baba kan ni tabi enikan to ti e ti si oro so ti won si mu oro re. Deje won wi pe awon ogun kan wa to je wi pe o ma sun mo ni bi isorun to je pe bi olorun ko ba gba yan ninu re eniyan le ti be ku tabi ko ma je n to olorun fe ko je laye ogun yen ni ogun oni lara oni lara eri bi owe ti awon oloselu wa lo mowe yen wa ni nkan bi odun melo kan seyin wọ́n ní tọ́ bá kẹ́yìn sọ́wọ́ ọ̀tún tọ́ kẹ́yìn sọ́wọ́ òsì tọ́ wá fẹ̀yìn rìn láti ìbàdàn lọ sí ìsẹ́yìn wọ́n lẹ́yìn tí òní yin ni wọ́n ní oní ọ̀kọ́ rí irú rẹ̀ ni ọ̀tá ẹni tí ìpòdù ọ̀yà ogun onílara burú ẹ rí wípé nígbà tí ọmọ dáfídì gan dìde sí Absalomu ẹ rí pé ọlọ́run lọ gba dáfídì lọ́wọ́ rẹ̀ tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ìbámọ̀ lọ sí ogun onílara la ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ogun onílara ilẹ̀ Naboti ńkọ́ kí ló dé tó fi jẹ́ pé ẹni tó ní ilẹ̀ plot kan òun lẹni tó ní éékà bí 100 plot kan lọ́wọ́ àwù odidi ọba tó fi jẹ́ wípé ó wá lọ gbalẹ̀ rẹ̀ ìlara ni wípé torí pé bíbélì jẹ́ kó yẹ wa pé àwọn tí tó gbìn sínú ọgbà àjàrà tiẹ̀ àwọn ewébẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló ṣe dáadáa ọba wa sọ pé Naboti fún mi ní ọgbà àjàrà rẹ fún mi ní ọgbà àjàrà ogun onílara ogun burúkú ogun onílara tó onílara bá mọ ọ̀nà tí ó fi ń dáa fún ọ á block yẹ onílara ẹ wá máa gbọ́ onílara ń bẹ́nu ọ̀rẹ́ onílara ń bẹ́nu iye kan ọ ń bẹ́nu ẹbí ọ̀gá máa lara ọmọọṣẹ́ rẹ̀ ọmọọṣẹ́ náà sì máa ṣe lára ọ̀gá ogun onílara ogun tó tóbi mọ̀ ni bẹ́lọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà gbogbo ọkàn tá a jọ ń gbé ètò yìí àtẹ̀yìn àtàwa ọlọ́run yóò gbà wá lọ́wọ́ wọn mo ní lórúkọ jésù ọlọ́run máa gbà wá lọ́wọ́ ogun onílara wo ọkùnrin wa ní social media yìí dákun ìmọ̀ bá ń yí kámẹ́rà yẹn sórí èmi nìkan dákun nǹkan olùkọ́ orí ta ń rí yẹn orí ta kò yí ṣe ń tẹ́yẹ ká máa rí lórí afẹ́fẹ́ ogun onílara ìlara béèyàn bá jẹ́ onílara bí ọkọ bá jẹ́ onílara bí ìyàwó ẹ̀ bá ń rọ́wọ́ mú tí ẹ ọba múra kí ogun yẹn tè ṣẹ fún ìyàwó ogun yẹn lè pa ìyàwó bó bá sì jẹ pé ìyàwó náà ló jẹ onílara tó jẹ pé onílara wọn máa àwọn onílara wọn máa ní dominion spirit wọn á fẹ kó jẹ pé àwọn nìkan ni won sa n ri sa ni won ri sa ilara ni tori pe won ti re nikan to se nkan kan e je ka wo o wa nu ijo ko si bi ti o si o wa masalasi o wa ni bi gbogbo o wa bi ise ijoba ilara be nikan ba n se daada bi ise ijoba kaka ki awon eyan emu lete kan ma tele ise re won ba won be si mo si lara won mo binu e won ni o na ni lotun o na ni losi wo lana wo loni be kan bi e ko ra ilara ni ilara ti owu ti ilara ba ti de owu a wole ti owu ba le ti wole ese ipaniyan wo be ogun oni lara ogun to buru ni se be ranti odomo kunrin kan laarin awon omo baba ati ya re ta n pe ni josefu se bi ala re lo so oro ala re in to lohun fi han lo so ko puro ibi to ye re de mo ngba na ni ati wi pe olorun gan ti e ti mo po bodo rin ajo yen laye sugbon nitori po so ala re mo ri ti mokanla o fori bale fun ti temi meji la na si ni wa so wa de pe awa egbon re o mo fori bale fun o okay awo bi to ti ma se mo gbadura gbogbo okan to ri ami se ipa ati agbara oni lara nu aye re ati temi ina olorun o ya ko la won dalu
1: amen
0: je de mo pe ipo telomi wa loni ti o le jide mo ogun oni lara lo ba de be oni lara to ba ri n to se to da kaka ko to ba de bi kan a se bi eni pe ohun lo ngbe kale kaka ko so wi pe ah mo ri nkan bayi ni bi bayi bayi sugbon nitori pe o se lara o yi tun ji ilara a ma mu ni jale ilara a ma so yen de lese ilara a ma so yen da paniyan ogun oni lara buru Joseph won lara e titi gbogbo wa la mo tan yen won si lo so sinu inu kutu won lo so sinu kanga gbigbe oba kan wa wa to wa yo oba e lo ma yo emi ati e loni
1: amen
0: ti obirin kan ba wa to ba nse ilara re oni onikaluku bodo kiesara ona bayo lowo ogun oni lara ni keyan kiesara ko de le gbadura ona bayo kan osu to wa fun na ni yen keyan kiesara to ba ti mo wi pe in to nse o ti di nkan to ye pe awon kan ti nwo
1: ti
0: dojo owu to ti ndoja owu oro ara mo yoruba ni ti luba ndun pa mi nku pa mi nku eyan oro ara mo jo nbe lo me lo oni lara o wa ra yi ka re ori toro o sare ti e wa wo ta lohun se o omo mi e wo nkan to mu bo nile ewe omo ti e si ni yi o si nbe lohun fun ko le mu rere bo ti emi oni lara ba fi le wole ti owu tele nkan buruku a ma ti be jade opolopo lo gba emi okunkun loni nitori ilara ani o se aje pe omo lagbaja o se aje pe lagbaja nikan lo n sorire ibi to tin se yen satani aba wa suggest fun pe iwo na o le rin baye se rin ni iwo sa wa iwo sa wa iwo na ba ti wa to ba ti ladodo esu otan iwo na o moke o ba ladodo esu tan ngbo ladodo esu ni nkan me ba yiwo lo wa de nto ye pe ba ba ti so pe omo kan la won fe o ti dan ko lo mu fun won ki an se wa ki n wo ogun oni lara e gbogbo eyan to nlori ofi ati gbo wa tabi wo wa e pariwo oluwa gba mi lowo ogun oni lara
1: oluwa gba mi lowo ogun oni lara
0: e tun so le keje oluwa gba mi lowo ogun oni lara mo so itan joseph fun wa wi pe ilara lawon egbon re se ti an fi ju koto ilara na se tan fi tasoku eru nigba to tun debe e wa gbo awon kan wa to ye pe eran yen ti wa lara won to bo wa lara to ba le gbadura to de le du olori ife olorun ibi giga lo nlo ton ba nlara re ko mi pe ba pe o mo lo le o mo gas ni iwo sa wa ni ha olorun to ba ti wa ni ha olorun o tan o ti pari won lara e titi won ta de le potifa ni le potifa na tun lara omokunrin pe omokun lo du o da bayi bele yo ba le joko eni a si jali eni o na se lara re titi sugbon nitori pe mo n to nse iwo to ba taye ba nse lara re mo n to nse mo olorun to gbagbo n to kaju eniyan sugbon gba won se lara e titi o pariwo won fa so ya mo olorun o de ni to tun wo ati mo le lo e tun ri bibeli so pe tun ri oju ere lodo ni tubu ogun oni lara ogun ni lara pelu ko tun loju ere yi awon kan tun wa nbe tan tun binu re sugbon sibe olorun gbe bori o ma bori
1: amen
0: boruko jesu mo lo ma bori eje ka sare wo oro ti iranti iwe iranti ti sefano apostle sefano to si fun awon eniyan nipa ogun ni lara eje ka mo nlo si isi awon apostle ori keje out of apostle chapter 7 a lori ofe lati gbadura bi meji meta kan tori pe akoko wa ti lo mo fe ka be lati ese ikesan out of apostle chapter 7 lati ese ikesan yen oni awon baba nla se ilara josefu won si ta si jibiti sugbon olorun wa pelu e so ori taye ba nlara re worst is an pe iwo mo ku nla ha olorun to olorun ba ti wa pelu e awon onilara ma fail so pe onilara aye mi e mofo onilara aye mi onilara awon omo mi e mofo loruko baba tomo ti e mo gbogbo eyin onilara aye mi mo ni ke mofo ni oruko jesu oluwa wa yes oni awon baba won se ilara josefu won si ta si jibiti sugbon olorun wa pelu e se ri baye ba nlara re won tin ni pe o boro ku ha olorun o tolorun ba ye ti wa ni ha re awon ogun meta kan wa awon ogun yen wa se won awon nkan bi meta kan wa sele nu aye e ikoko ni pe to ba ti wa ni ha tolorun olorun a wa pelu re ikini niyan oni o si yo kuro ninu iponju e sori to ba ti wa ni ha olorun olorun ma yo e ko ninu iponju ni lara tori pe bi aye ba nse lara eniyan tan ba ri bi to wo ti fe wole fun yan won a lo block e to ba fe agagan to je pona won ni ogba won a me so pon block e tori ko won se lara won se ilara mo ni omo se ama se lara oga oga ama se lara omo se awon omo se mi wa nibi tan tin ko se won de tun mo se du oga won lo baba david gan so oni mo ti gban ju awon oluko mi lo se gbo mi oni o si yo ninu iponju re gbogbo oni o wa so pe oni o si fun ni oju rere ati ogbon ni oju farao oba egypt o si fi je baale egypt ati gbogbo ile re so ori to ba ri wona ba sakesi ara re ta bo sakesi rin ajo mo re pe ogun ni lara wa iwo sa ma make sure wi pe o gba won ni mo ju pe mo ku ni ha olorun tori pe one with god is a majority and with god all things are possible ogun ni lara o rorun lati se iwo sa wa ni ha olorun but akoko ni pe ki wo gan discover wi pe aye nse lara re to ba wo so oto ni lara oto ni ilara lo bi owu to ba wo so nkan ma nwe eyan ah mo de like aso yin o tailor wo lo ba yin ran ebo le ti ra emi na fe ran ru e se mo eniyan so jade sugbon ni lara oni ever so fun e ko ni so fun e o tori pe o ti ri opo da loju awe eniyan yo ma yin mu sinu yo mo yin iru e iru wo to mo yin mu sinu yen imu e o jera ni to ba yi pada ogun ni lara a fe gbadura meta koko adura meta kan teyan to bori ogun ni lara teyan ba ti le bori e tan oro tan na niyan baba david o pariwo ni psalm 140 wi pe oluwa gba mi lowo awon eka eniyan awon ti won ti pinu lati ba irin ajo mi je adura yen a ma pada sibe sugbon je ka kokko gba eleyi e je ka kokko gba eleyi oni pe ni ese kesan yen oni o wa ni pe sugbon oluwa wa pelu re e pariwo oruko jesu e meme mo ni gbogbo ila koja mi mo je nfi o sile o ya adua oruko jesu e meme mo oluwa mo gbadua ninu gbogbo ila koja mi oluwa di mi mo je njabo lowo re mo je njabo mo je nfi ole Oluwa shanu di memo ni oruko Jesu Oluwa wa ami e so fun Olorun Oluwa ni gbogbo ona ti aye ti ngba se lara mi Oluwa jo mo fi mi sile Oluwa wa pelu mi o ya duwa ni oruko Jesu emi memo gbogbo bi tan ti gbe se lara mi tabi se lara awon omo tabi tan se lara ipe mi tabi won se lara gbogbo okan ton gbadura yi oluwa jo oluwa wa pelu wa je wa mu to to ba ti wa pelu wa oni lara se lasan to ba ti wa pelu wa oni lara mofo to ba ti wa pelu wa oni lara oni ri ona wa di ni oruko baba tomo ti emi mo ni oruko Jesu Kristi oluwa ni agbadura Olorun ba ti wa pelu eyan tan ki lo ku to ma sele oni o yo si yo kuro ninu iponju re gbogbo o wa pariwo gbogbo te ri ti aye ba nse lara eyan won ma ti yan nu iponju o bi contract kan ba fe bo sowo eyan to ni lara ba gbon pa ikun ni jobo si o ai mo yo rere le yan ma sonu ti oni lara ba wa ninu aye eyan tabi en bo ni lara ririn ajo e pariwo oruko Jesu yo mi ku ninu iponju awon oni lara gbogbo iponju ti awon oni lara ti tari ipe mi si tabi tari ise mi si tabi tari aye awon mo si oluwa faanu yo mi jade nbe o ye igbadura ni oruko Jesu emi mi mo o oba awon oba oluwa awon oluwa oluwa gba mi lowo ogun oni lara baba aye raye oba angeli oba eyan oluwa gba wa gba mi lowo ogun oni lara oruko Jesu oruko Jesu gba awon omo mi Oluwa gba ile mi lowo ogun oni lara Oluwa gba ise iranse mi lowo ogun oni lara Oluwa gba mi gbogbo okan to gbadura yi Oluwa ko gba wa lowo ogun oni lara ni oruko Jesu Kristi Oluwa ni agbadura ni oruko Jesu Kristi Oluwa ni agbadura e je ka so fun Olorun e je ka wo kini nkan keta ta fe bere lowo Olorun oni gbati Oluwa si yo ko nu gbogbo iponju e loruko Jesu gbogbo okan to gbadura yi iponju oni lara to ti bo si Oluwa yo yo jade loruko Jesu iponju oni lara ta won mo ti bo si Oluwa yo yo won jade loruko Jesu Oluwa ma yo won jade ogoni fun Olorun loke orun na olosi gba won ku olosi gba nu gbogbo iponju re oni gbogbo oje iponju re gbogbo olosi fun ni oju rere o wa poruko Jesu Oluwa bo ti wu kayo lara mi to tabi lara omo mi to Oluwa ma fun mi loju rere oni lara ma lara ku ni Olorun ba ti fun wa loju rere gbogbo ni waju gbogbo eyan to ba fun loju rere waju gbogbo eyan o lara kan lara to fi ma para e o ya poruko Jesu emi memo o Oluwa bo ti wu ki awon lara se to Oluwa ma fun mi ni oju rere o ya dua oruko Jesu emi memo o Oluwa mo gbadua oba awon oba Oluwa awon Oluwa bo ti ko lara se to lori aye mi lori aya lori awon omo mi lori ise iranse mi ati gbogbo okan to ngbo wa to gbadura yi oluwa mu wa bori won loruko Jesu fun wa ni oju rere loruko Jesu oju rere to ma ma mu wa gasi ba ti nlara to yen ta ma gasi oluwa fun wa ni oju rere yen emi mo fun wa ni oju rere yen oba awon ba fun wa ni oju rere yen eni mo iseli fun wa ni oju rere yen loruko Jesu Kristi ti Nazareti oluwa fun wa ni oju rere yen emi memo o ni oruko Jesu Kristi oluwa ni agbadura oni oluwa si fun ni oju rere ati ogbon loju farao ati ogbon iyan ni wipe anilu ogbon kan ti a fi ma segun oni lara ogbon leyan fi segun oni lara se ri bibeli so pe ogbon la fi kole oni oye la fi gbe oni imo la si fi to eru jo sinu re e poruko Jesu oluwa mu mi gbanjo oni lara lo
1: oluwa o
0: mu mi gban mu awon mo mi gbanjo oni lara lo bo ba gbanju won lo won pa e to ba gbanju won lo won ja ekule to ba gbanju won lo won se lese iran e lo so fe lomi won ba be si jowu iran yen won ba be si lara iran yen won ba be si se lara ngba tan se lara e wa bo sinu owu inu owu yen na ti gbegbe se tan fi lo gba iran re wole e poruko Jesu e meme mo eni to ni aye ati orun oluwa gba mi lowo awon oni lara o ya dua oruko Jesu e meme mo oluoba awon oba oluwa oluwa gba me gba wa gba gbogbo okan lowo oni lara wa fun wa ni oju rere oju rere to bori oni lara oju rere ati anu to bori oni lara oruko Jesu fun wa ati gbogbo okan ta jo ngbadura yi oju rere ati e meme mo re eyi to bori ogun oni lara oruko Jesu fun wa fun awon omo wa oluwa fun aya wa ni oju rere oruko Jesu fun awon oko loju rere oluwa fun awon aya loju rere oluwa fun awon omo loju rere ni oruko Jesu Kristi oluwa ni agbadua ni oruko Jesu Kristi oluwa ni agbadua o wipe o si ati ogbon ni oju farao oruko Jesu eyin na mo e ri pe nigba ti Joseph e ri pe nigba ti Pharaoh ile iwa nbe to je o mo Joseph sugbon nigba to ku nbe tan koda ko tun mo Joseph mo e pariwo Oluwa fun mi ni ojure ni waju oba ni waju ijoye ni waju awon alase Oluwa je ke ojure ati anu re ogbon ti ma fi rin ti ma fi ri ojure gba Oluwa fi fun mi laaro yo ya adua oruko Jesu emi mi mo Oluwa mo gbadura oba to po ni pa ti agba gbogbo kan ta jo gbadura yi ojure ati anu
1: oh
0: ojure ati anu pelu ogbon eyi ti a fi bori oni lara loruko Jesu Oluwa fi fun wa emi mi ma fun wa fun wa fun wa ni oruko Jesu Christi Oluwa ni agbadura o wa pari e o ni o si fi je baale Egypt ati gbogbo ile re Oluwa Olorun mi gege bi oro re ni Genesis chapter 1 verse 26 yen Oluwa mu mi joba gbogbo awon ti ogun oni lara gbe ti mi to wa joba lori aye mi Oluwa gba joba yen ko wa gbe joba yen le mi lowo pada kin joba lori gbogbo ogun oni lara o ya dua ni oruko Jesu emi mi mo Oluwa mo gba dua Oluwa fun mi ni joba lori gbogbo ogun oni lara oruko Jesu Christ Nazareth Oluwa gbe wa ni joba lori gbogbo ogun oni lara loruko Jesu Christ Nazareth fun mi ni joba loruko Jesu Christ Nazareth oba awon oba Oluwa awon Oluwa loruko Jesu fun wa ni ila fun wa ni ogun fun wa ni agbara to bori ogun oni lara loruko Jesu Christ Nazareth ni oruko Jesu Christ Oluwa ni agbadura ni oruko Jesu Christ Oluwa ni agbadura e je ka gba gbolo nkan si e ko to di wi pe a lo bo sinu ekengu awon eyan bi meji meta kan ti o le pe wole ri e wa gbo ariwo ti baba David to pa si Olorun o ni Oluwa gba mi lowo okunrin buburu ni o ni yo mi ku lowo okunrin kani Psalm 140 ni mo wa yen o Psalm 140 ese kini mo ti bere yen o ni eni ti ro iwa buburu ni inu won o ni nigba gbogbo ni won ru ija soke si mi o ni won ti pa han won bi tejo oro pamole si nbe ni abete won o ni Oluwa pa mi mo kuro lowo eniyan buburu yo mi ku lowo okunrin kani eni ti o ti pinu lati ba irin ajo mi lo ti o ti pinu lati bi irin ajo mi subu e pariwo Oluwa gba mi hey orin yen so pe gba mi Oluwa mo josi ka o pa mi lekun gba mi Oluwa mo josi ka o pa mi hey gba mi Oluwa mo josi ka o da mi loro gba mi Oluwa mo josi ka ah gba mi o oba oke gba mi Oluwa mo josi ka o da mi loro gba mi Oluwa mo josi ka o pa mi le gbogbo abiya ma aye gbogbo kan to fe to mo wi pe ogo si wa ta ma lo lori ile alaye ta mo pe ko ti tan fun awon e pariwo Oluwa eri Olorun ire lo se fun gbogbo eniyan in to se fun taye ko lo se fun Kande ohun to se fun Kande ko lo se fun taye inu idile mi wa oko lo ma dide iyawo ade wa ni teriba inu idile mi wa iyawo lo ma dide oko ami iyawo ade si tu wa ni teriba sugbon nibi ti ogun ni lara ba wa ko ni ri be Oluwa gba mi lowo okunrin kani atobirin kani ati omo kani ati eniyan kani gbogbo awon eniyan ka to yi opo bere fun iranlowo Olorun bayi Oluwa gba mi o gba won mo mi gba ile mi lowo awon eniyan ka

wa li emi kepe o oluwa oluwa gbe mi je ki eti re ki o te sile si ohun ebe mi oluwa ba se pe iwo a ma samese oluwa tani ibaduro nitori idarije wa lodo re ki a le

mo ki gbogbo eyin omo Olorun mo ki gbogbo olugbo mi jake jado kakakiri agbala aye ni gbogbo bi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday oni ni ojo ketadini ogun number ti o se pin ojo ketadinlogun tumo si 1709 2026 se gbogbo awon ojo ti o ba ti se pin mo ma fe fi gbe testimony ni enikan ni woli iyola mo ti ko si be ni a se to nbe ninu e ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok la aro yi pastor Dekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sona Church mo ki po rire en ba gbianju e lati attend the service la aro yi ore ti o ni tan le mo lai lai oluwa lo n fe se nu aye re e ma bo ni bi pepe o ati omode ati agba e ja wa kunle ja wa do bale ka dupe lowo ologun ajobo and e gbo mi isin taro yi iwasu mi lori afefe oniyo ni bo ma change nkan kan fun idi kan tabomi enikan le change nkan be ni ma change nkan kan fun idi kan tabomi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok dabi edo bale nwaju e mo mi ekunle e ma bo ni bi pepe enikan ni bo pepe mu bi kanu le yin ibi to n do bale si to n kunle si yen oni won pe ni pepe e ja jo dupe lowo alagbada ina baba mi kiki oye ari ku yeri e ja mo yi ka otun ka mo yi ka osi ka mo gbe Olorun yi ga oba re oba mi

0: gbogbo le o o se mo ki gbe Jesu ma se mo dupe bi to tin mu mi bo mo da ogo pada fun Olorun titi aye ni mama yin o ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah gbogbo eyan mo Olorun injo le dide nibi to wa
1: mi ma boya bo se ngbo mi nbe yen o le ki hallelujah yo kan hallelujah hallelujah yen yo mu itusile lowo gbogbo emi to nbe nu e lo fi ke le kan soso o di ti ki je ki awon mo le yan yo si ya. Are you ready? Jo mo woju eni to nbe legbe e koko gbe owo yen sori bayi mi mo bo yo le ki hallelujah nla oluwa ni ko mi loju ese awon to woju oluwa mesan okun ti won fi de ile omo ti omo fi le duo nibe ninu hallelujah yen ni ati tu ninu awon mesan awon meta yo feel owo agbara won le subulu le won o laje angeli lo sise abe ni iseju kan ise abe temi mimo ko gba akoko so e se okan yin pa ya ninu hallelujah yi oluwa ni wo awon 13 ipele ti won ki de ninu iran oni ko mi bi won ba le ki hallelujah won Olorun yo si ja yo wo igana yen oni nigba ti o ba bi di September 6 ni 2027 in to ni ki nso niyan bi Jesu ba fa bibo e seyin oni so fun won awon meta la yen won ati ra moto meji meji

0: Jesus, when you are one, and go on, you know, you get one need that can get. Just maintain your silence. Yes. Aha. Get it, Agash. Yes. Yes. Aha. Blashimbunasa. Thank you, Father. In Jesus' name we are praying. Ewani dakeje yanyanfe. Efi angeli sile. Awangeli pombi. Ewu omo birin bi won se yu abere merin lare. Oluwa kini tun mele yi oni iko mi eyi ni won pe ni abere aye. E ma wo bi o se feel e. Bayi loluwa merin si leje eyan eyan 40. Gbogbo eyin ti won tu abere aye si ara yin. Mo so le kan na loruko baba to ma ti temi mimo. Jade lara wo. Gbogbo eyin ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church laaro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo o ti to ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi Pastor Odekunle Epaphras. Odekunle Epaphras na let me wo ni TikTok, YouTube ati Facebook. Gbogbo Sona Church mo ki po ire. E n ba gbianju e lati attend the service laaro yi. Ore ti o ni tan le mo lai lai. Oluwa lo fe se nu aye re.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Tawa Kalito Odumewu. Mo wa lati Ewela.
0: Ewela Leko.
1: Be ni sir. O n pe mi ni Mama Ti.
0: Mama
1: ti baba mi mo fe ke dariji mi o mo fe ke dariji mi mo fe ke dariji mi toko toko yin tori mi fe ma gbo ohun yin tele but ni
0: be gbo tele
1: mi fe ma gbo ohun yin rara ti ba tin gbo ohun yin bayi ma pa ni but ndo ti ogun yin ma mu mi mo yi si 530 baba mi ogun yin mu mi o sise fun mi dola o tun sise fun mi mo expect se baba mi gbogbo nkan tolorun se fun mi nujo yi mo dupe Ore t'Olorun kokan se fun mi nujo yi baba mi mo nto le lati kekere
0: choice
1: mo nto le lati kekere ti ti mo fi mari mo bi mo merin awon omo mi meji ti se yawo so ti ba ti lo sile won lo se omugo ma so fun yawo omo mi abi omo mi pe ago merin to ba ti le daro koja ago marun bayi mi ni donje e mi ni
0: che ago merin osan
1: ni ma ti jeun
0: le bodo ti
1: je titi ti oko mi de lo si pade Jesus ko fi bu mi mo fe jeri ojo kan mo wa si Jesus ti en so fun wa pe angel yin sore fun eyan kan pe ko jade mo de se ni kin jade bayi awon pastor ni mi ko ruko sile baba mi water bed yin yaju fun odidi ose kan water bed yin yaju ni ewe nla woman kan tun jeri ni jo Thursday bi pe ohun o to le mo emi yen ni so to to e awon to won 64 won jeri iwo di ore t'Olorun se mora o to pa mora mo wa so pe leni ati gbogbo si wa pe ma doju ti esunu aye mi Olorun ti segun fun mi o baba mi Olorun ti segun fun mi Olorun tu wa se ninu pe yi awon omo mi meji lo ti travel mo ro pe Jesus ti ni mo ti ma jeri mi pastor Ademola won ti wa yale mi si mimo o mo ti di landlady mo n gba 4 million pastor Ademola is my witness because mo gba 3 million mo su e bayi baba mi
0: eni su
1: ijo yin pe mi
0: eni su mama owo kini yun
1: eto mi ni mo gba
0: eto yin to ti la
1: beni den awon omo mi osoosu na n fun mi lowo ounje won ni ki ma sise but tori pe ma ni ki ma ka si nkan fun nkan mo ti sisogun mi pastor madewala won ti wa ya si mi mo but mo ro pe eri o ni kan mi le ni baba mi e ni dopu e ni fi omo
0: si se e je wa be re question
1: ah mo dupe o sa
0: e to le mo
1: be ni sa lati kekere mi to le mo o tori mo lawon mi to nje mo ani ki lo mu mi na si mi ni je ri tori tolorun se nu aye mi baba mi mi
0: amen mo ko to pe debi si olara mama kan to re to lo ntule to deny yen kan bi gbogbo nu e si ami eyan angeli adekile budo saudi orun gbogbo ko ti won gbege bi o ya wu ti pile ti pile in the name of Jesus oko re wole oko re wole ide re ja mama yen ni mo ti ko le mo ti ko so awon eyan ma fun mi 4 million 3 million she operate in millions gbogbo eyin ti le ba wu ko gbogbo eyin te ba fe ko so ni 2027 ma ya ile e si mi mo ya shop we si mimo mo wa like ti mama e so won ni ti oko mi fi sun ko fi ojo kan bu mi ngbo oko won oku won ta won bi eda ko mo bu yin ko se ti mo bu yan bi ti yin le so won se mo te lomi gbe wa yin awon ogun mo rili ogun abe pa to ogun olorongo ogun to bo wa bi ti ogun mama iba le se ti egbe si elenu won ni afun yin lowo ni te fi wa so nte so
1: daddy no rara sa o o di ti so mo wa digba virgin awon okunrin mo fe jerry but ko kan mi mo sha ni pe gbangba ni ma ti so nto na mi se so lewe nla mo fe ki gbogbo eyan mo pe yes ore tolorun se nu aye mi eyan ko o le se
0: bo ba se won na bo de ko lo nto tori owo ti won ba ni won fun o ibi ti nkan wa niyan gbogbo eyin ta jo wa nbi egan ni won ma pe mama yen ni to ba ti di ago merin awon bodo ti jeun ale so gbogbo to ti an ba fe to won o ti to ko to di 12 síbẹ̀ náà ogun yẹn ò sẹ́ bóun lógun yín ṣe sẹ́ mọ̀mọ́
1: through testimony àwọn ọmọ máa ń jáde lórí ńlá ẹni ọjọ́ kan náà ní sunday service ẹni gbogbo àwọn tó bá ń tọ̀ lé pé ká jáde mo kára jáde ni
0: ẹ
1: kára jáde ni èrí mo mọ̀kọ tó ń ṣe mí mo kára jáde ni
0: ọ̀tọ́
1: ẹ sọ lọ́jọ́ yẹn pé wọn ò gbọdọ̀ dúró fún èèyàn pé ẹni tí nǹkan yẹn bá ń ṣe gangan ni kó jáde kọ́ máa dúró fún ọmọ àbí kọ́ máa dúró fẹ́ni tó ń tọ̀ lé gangan ni kó jáde mo wá kala jáde
0: wọn jáde wọn kala jáde ọjọ yẹn ni ọfà ìtìjú yẹn bọ́ọ̀lẹ̀ gbogbo ogun tó lè sọ fún yàn olówó nìyẹn léyìí gbogbo ogun tó lè bá yàn sọ gbogbo ohun tó wí àkíwò ẹ̀gbọ́n ìdá ẹ̀ sọ gan fọlọ́hún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ wá bí lónìí ogun yẹn wọlé. Tinu ogo wonu ogo ogun to se yi oni wa mo gbogbo awon omo yin ni o gberi in to ku ti mo gile je yin loni
1: alafia ti fokobale
0: alafia
1: beni tori mo ni pa olorun ti wo mi san le ni mo mo
0: keti
1: mi agbari mi eti mi agbari mi o mo mo
0: olorun ti wo in ti mo fi kun ni pe atẹ́ńtọ́ bàbá yín sàmí ẹ mọ̀ lọ lálàáfíà ìdí tí mo fi ń béèrè ni pé mo rí yín tẹ̀ ń lọ lú òkú kíhun tẹ̀ ń lọ ọmọ yín bẹ́ẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ni citizen visa lọ fún ọgọ́sì ni mo ń bọ̀ wá jẹ́rìí pátápátá citizen visa lọ fún so ngbà tó padà wálé tó wá mú ọkọ ẹ̀ nọ́ọ̀sì ni ngbà tó padà wálé tó wá mú ọkọ àtàwọn ọmọ ẹ̀ lo wa wale lo wa ni olohun te este ni ke ma se won mi ni won ko ma se kini fun won ko se fun itori olohun lo se ko lo se pari le yen fun mi though is half plot but mo ti di landlady mo de ti ni tenant
0: e to ni tenant
1: mo ti di tenant mo so fun pastor demola mo jeri ni ni ewe nla mo ti ni tenant
0: ya landlord kedi ya Canada kedi ya UK kedi ya US eyin o ni yi pada o e si ni fi aisan lugba ase ti mu be

0: gbogbo eyin ara Sunnah Church be pe yo pon mo Sunnah Church laare awon eyan bo ni awon Sunnah Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo se ago mewa abo o ti to ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi Pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sunnah Church mo ki ipo ire e n ba gbianju e lati attend the service laaro yi ore ti o ni tanle mo lai lai Oluwa lo fe se nu aye re
1: oruko mi ni Oluseye Alajipo lati Ibadan ni odun to lo baba ni ka jeje bi owo ojo bayi na ni ni ojo majem ori awon omo mi ni mo jeje le mo wa dupe lowo Olorun alaye ipe ni odun to lo o ti mo so fun Olorun ni pe to ba je pe looto looto iyawo re ni mo se ko ba mi to gbo awon omo mi jade kuro ni university ko se fun won to fi di ori last born mi ohun lo si se fun mi gbogbo won na graduate ton tun se siwaju in fact the last born ohun na se ton pelu flying colors titi ni bayi loku CGPA ni last one is 4.98 e to wa ni jade only just one unit just one mark loku ta fi mu first class she came out with a 2-1 strong 2-1 igba to tun wa je odun yi baba tun wa ni ka jeje nibe yen ni ale yi ipe ki la fe looto looto o po ni mind me sugbon e to se pataki nbe ni pe o ni owo kan ti mo tin wa lati January mo ti e ko won yen jade fun mi paperwork e jade looto ti won ko fun mi ti mo de ri pe o ye kan ti so owo fun mi lati April mo wa ranti nkan ti baba mi o ma nso wi pe looto looto o le riran yen won le lo ma di governor o le di president ko je pe go
2: fife ti gbona o tumo pe ran ose bo lala po ba re n Canada o tumo si ko debe bo ba fadu ati awon eje kan ti eyan kan mo ba won lala lasan ni
1: nigba ti won ti alayin mo wa ni iwo olohun owo iye mi ni mo lowo o ti ye ko jade fun mi mo did owo desperately mo wa jeje fun olohun be pe ti owo iba fi le jade fun mi ni bulk subsequent ones ma ma fun olohun ni ki se ida mewa 20% ni ma ma fun olohun ibi ti mo ti wa se ekini ti mo se ekeji mi mo igba ti mama jade mama wa bere si so pe oni dandan ni jesu ni o soro mi dayo ninu orin mama mi o ti won ko ni ale yi mo tete so pe iwo olohun ko to di osu yi ko to di pari osu owo mi osu yi o gboro gbe lo mo wa ni a je ki di a olohun mo wa so fun olohun olowa ni bi bayi oni mo le ka jade mo ni gba owo company mi fun mi in fullest loni 1408 ki o to di ale mo wa di a olohun mo ni ko to di ale ti n ba koko gba eyo kan ti ma koko gba nbe ma fun eni 20% ibi ti mo ti tun wa so mo wa ni olohun elo ni 20% 20% owo is 40,000 mo ni ma wori ma fun eni 50,000 je kuku round up ko di figo afi bi a se se 3 o'clock ti 3 o'clock adura 3 o'clock beni won pe mi lati company lati headquarters ipe madam go and check your account we have paid you
2: apere to da niyan o beni kan ba fun oke to se ami won ti sign album wa apere o di meji si meta bayi ta gbo loni apere to da gidi ni
1: the DC office ni wa ni pe won ti e wa so yokan fun mi won wa bere lati January yen won so kini won so keji won so keta igba ni mo ti wa pe oga yen pe this is not my money won ni o don Mr. Oladipo we are paying you in bits when is on Monday call me I will send the analysis to your email mo dupe lowo Olorun alaye won so 2.1 billion fun mi ni alaye
2: bo se rinu gbogbo eyin te n reti owo nilu to jena ati ilu to sumo emi omo n ta le fun olohun yi iwe maa yo to raju are ti dahun ni gbogbo obi ti e
3: ẹ̀tọ́ rẹ̀ há sí kọjáde lójijì. Màmá yìí gbogbo owó yín ni ọ jáde. Ìmí ò tún dé lórúkọ bàbá tí ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́. Nice, I love that.

Oh my God. Gbogbo eyan di owo mejeji mo ri yin. Asotele mi ati gbogbo adua ti mo ngba fun o kan si ami yo ba o lara mu. E wa so ni igba meje Oluwa dasi mi na. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Olorun da soro mi. Emi mi mo da soro mi. Mo yonda aye mi fun o dasi. Olorun wonu aye mi towo bo bo se wo. Mo wa fe ko dasi mi loruko baba ti o mo ati temi mi mo. Gbogbo le bo fe bo ko o ni testimony. Bi se nlo niyan o, bi se nsele lojojumo niyan. Ijo won lo tan radio to ni gbo ere. Ijo won lo tan radio e to ni gbo ka won yan soro yin ayo. Iwo lo kan. Gbogbo omo Olorun ore to kan san laaro yi. Ida mewa to kan san laaro yi Olorun da soro temi na. Ngbo ba do la ma to tesi waju. Gbogbo iyen mu ore Oluwa da soro mi. Account number church ni 1966 36 38 73. E tun pe 1966 36 38 73. Access Bank Comfort Life Mission International ni Ugbeja di account number church ni. Bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47. Comfort Life Mission International ni Ugbeja di First Bank ni yen. Gbogbo eyan ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church laaro yi. Awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa. E lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo o ti to ni aro yi a se bebe Oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti bo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi. Pastor Odekunle Epaphras. Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok, YouTube ati Facebook. And gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni, oni ni won bi o. Oni lo mark wedding anniversary. Eyin te mark birthday yin loni na, oye ekunle. E je ki n so tele. Bayi ni Oluwa wi eyan omo Olorun ti won bi loni. Ilekun to ro pe yo si. Bo ti e je pa arin osu la wa, ose ni o si fun o. Testimony to so ri, owo to ri gbari. Anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name. Eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 81 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Praise the living Jesus. Baba wi bi o se egba ope o adupe fun ore ofe adupe fun atileyin adupe fun iranlowo adupe fun hanu adupe fun abo adupe fun ipese adupe fun lafia amen o le se egba ope o e dariji wa e ya wa si mi mo ona te ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun olorun de ni oro na olorun ya ba wa soro o ni oro oro lo de mu won lara da o si ma nu ko ju gbogbo o ta fe gboro re je ko mu lara da ku gba wa ku wa san a fe ko so de ni igbala ku gba ko le wu lo Padi, Cosodo, my job alone, will I join him? Book, where, near about a day, and me if I could for about a day, and you are quite about a day, and me on my partner, you are Tina Yadi, Etty Yadi, Eddie Wam, Eguaro, Boa, Dora, Jesu, Ulua, Traffic Bologna, and no, we a bills after 11 at my mum, Daddy, in that one in your long, King Sikin, you can go to Tinny. Won to gba pe eni yi un olorun re un eleda re o de gba pe ko so nkan ti o le se fun o ko so nkan ti o le se o de sin ti pare o ka to de gba gboro pin nigba to re pe kini o dada bi en ko fe ri bakan bakan to ni se o mo pe olorun ma yanjo e to de pinu tan to si emi ya gba ro olorun e wa won eberu meta nu na ileru oba ni kun tere ba fe ro re sa won lawon o le se yen o monday won won o se olorun monday won da lo gbe won go sinu na olorun wa ta wa sin loru losan la laro yo gba wa lowo re ati lowo na leru re olorun ba won bi ko gba won yen la n pe ni gbagbo won o beru iku kankan won bo tri sojo bi won pinu tan yan ki lo fe ya wa ko nu fe olorun kan ta ka fa ni joni igbagbo opolopo lo se church opolopo n sin olorun opolopo ti en laro ni daje ko ta ta bet ko gbo olorun gbo bi aso pe olorun se gbadu amanda she was then ah mo so be ma o tori po ti ni ri yanu nje be to ba ni ri yanu mu pe olorun se kini o n gbadura agbara re si wa laaye ko de se esan tabi arun ti o le owo san ninu njo wa omo mi lo je fun mi ninu oluwa o ni cast of the womb olorun ipe de owo san but o dile owo san ni ko si nkan to jo be mo nigba ta pray fun to de rowo olorun temi kan so pe ko lo so present mo ni ko lo so present mo fun lowo awon eyan re na fun lowo church e na fun lowo ko lo so present nigba to wa lo o ri pe mo pray fun lojo ala kini yen de disappear but o dile owo san ni pe ko mo wa se ru nkan to jo test be yen mo o de tin treat kini lati 2018 to ko gba awon eyan wa si church bi to wa jeri bi bayi olorun de mu kuro aimoye bebe so agbara Jesu wa laaye gbagbo re ni ko strong ninu olorun gbo olorun gbo gbekele ko de si kini ko de si ni le ko si nti o le se won ojo olorun fun omo o wa si emi ya gba olorun ta olorun ba fun omo ta lo fe fun olorun omo ti tan ba fun yan o mo npa yan de kon lojo ale na ni praise the lord
1: hallelujah
0: igbagbo re je ko strong ninu olorun e ka we
1: nje igbagbo ni dani loju ohun ti a n reti ije ni ohun ti a ko ri
0: nkan to gba pe o ko titi olowo o tan ni pe ah olorun so pe o ma kole fun tori ah emi nikan tan ile olowo o se ah tin ba kole yara bayi to ti fuju nowo to fuju du fun e o ti gba olorun lo pe ma se igbagbo niyan ohun to n reti ije iso n to ko ti ri pe to n ko olorun ma se aha
1: nitori ninu re ni awon alagba ti ni
0: erire awon oro ti won so awon wo alagba ti won ti ku so ajo ti n tuku awon baba gbagbo awon baba bi abraham won ni erire awon baba bi sakaraya won le rere o la lo ma fun won lomo o de pepepepe o de fun won lomo n bo olorun bo igbagbo ni ti won simi lolorun
1: nipa igbagbo ni a mo pe a ti da aye
0: nipa
1: oro olorun nitori na
0: ki se ohun ti o to han na fi da ohun ti a ri
1: nipa igbagbo ni ebeli ru ebo si olorun to si san ju
0: to si ti keni lo
1: nipa eyi a jeri re pe olododo ni olorun si jeri ebun re ati nipa re na
0: ebeli ru bo to ni tumo dada so olorun bet keni fi nkan ti o te ti o je to gba ru bo so olorun elomi ani o ta ba kura o church nisin an pastor ko kulo nawo yo la lo mo mu owo ni bara ni lo mo da fo olorun anu e se mi kini ti e pelu yen yo gbodo se ti e ko fi yoku sile fe nto etun olorun igbagbo ni ko ni olorun ohun to ba ye ko se igbagbo se ko gboju ko nbe fi yoku olorun lowo nigbagbo to strong ni olorun ti pastor pe ikule so pe mi ki yoku ko bi ko se kini bi ko pastor mi o ri ran gidire iran iku ni ko le ba mo fi ese jenjen alabuku lo mo lase laye àwọn lórí òkè 21 ẹ máa fáwọn lórí òkè 21 ẹ máa se kíní kan ẹ máa se kíní kan jìbìtì ni wọn ń dọlọ́wọ́ tí ẹ sọ gan máa sọ tó gbọ́n fẹ́ se kíní o wọ́n fẹ́ se jẹ́njẹ́ ni tó bá ń jẹ́ kẹ́hìn ìgbàgbọ́n náà lọ́rùn tẹ́ bá sọ fẹ́sàn burúkú fún ẹ tètè yí padà lójú ẹsẹ̀ mọ́ndàkẹ́ o ètè pàdó àyídà nu o torí wọn ti lu nǹkan sẹ́nu wọn kó lè bà sẹ́ praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Mo gbagbo nu Olorun. Gba Olorun gbo ko de si mi nle. Aha.
1: Lo ba ti kun.
0: Nipa igbagbo lo si fast 4.
1: Nipa igbagbo ni Bible ru ebo si Olorun.
0: Lo si fast 5.
1: Nipa igbagbo ni a ko
0: si. A si na ko nipo.
1: Pada ki o ma se ri
0: iku. A ko si ri. Baba e lo ko ko ri iku. O kan de disappear ni. E lo ko dagba dagba dagba gbodo ko kan ko de ri iku. Mo bury re. Koku Olorun gbe lo Olorun bo se lo ko se ni to ye igbagbo lo nje be number 6
1: sugbon si igbagbo ko si
0: ko
1: se se lati wo
0: to ba ti gbo Olorun gbo le wo Olorun to ba n pray to ngo doke 15 lojumo to ba gbagbo Olorun ko Olorun le se o le wo Olorun to ba wa lori akete asan person yen ti de gongo ri emi re to ba ni pe asan yo ni pe lagbara Olorun ko si ni pe na niyan so nitori idi na gbo Olorun gbo gbekele sin ni le je ki magbo ko se kini ko strong nba toju ogun ba le tan igbagbo ni ko ma lo nba gbo e ba roju tan igbagbo ni ko ma lo bi jesu mu sa gbekele yi o gba o oju ko ni ti o aha
1: nitori eni to ba n tan olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe
0: en ken to ba ti tan olorun wa pa to lo si church to n kunle to n pre ko to tun fi si mi ja da to gba igbagbo ni ko lo ti lokto ba ti so pe ile omo igan ti baje mo lo re kan ta jo lo bible school ile omo re ti baje ti ri jala jala o de lala fo de gbo lo si operation won de lo so operation fo won de fun ile omo tuntun gba to ma ji bayi o ni pe o so fo pe ya pe o ni o wa si hospital oko lawon wa so ori be la won wa awon lo ah o so pe alamo la to o sun yo ko mu ke to fi loyun o bi mo de pe ngba to pe o ma yen awon wan bi won o won bi mo yen jo lera lera ni were were ilé ọmọ ẹdẹ ti bàjẹ lóòótọ ọlọrun dẹ pààrọ ẹ kí ọlọrun ò lè ṣe kí ni pààrọ ká aha lọ sí fast 8 kò lè yá wa.
1: Nípa ìgbàgbọ́ ni Abrahamu nípa tí a pè é láti jáde lọ sí ibi tí yóò gbà fún ilé ẹni ó gbọ́ ó sì jáde lọ láì mọ ibi tí ó ń re.
0: Láì mọ ibi tó ń re ó láǹgbọ́ kó jáde kó lè bàbá rẹ̀ kó wá lọ sílẹ̀ kan tó máa júwe fún ó dẹ̀ palẹ̀ rẹ̀ mọ́ ó dẹ̀ mú ìyàwó ẹ̀ ndoluwa ni pe ko se ti wo to ni ko se si bi owo mo si ye meji pe ti n ba se ti o ba bo si nko ti n ba lo ti n ba ranu gba nko

0: wo na lo ka gbogbo eberu yen tan tori asiko wa so mo pe asiko wa fe si o ba wa so re ba mi lo sinu we Genesis chapter 15 ki lo so ni be verse 1 to 6 Genesis 15 1 to 6
1: leyin nkan woni oro Oluwa to Abraham wa ni oju ran
0: pe ba beru
1: Abraham emi ni asa re
0: emi ni
1: Abraham si wi pe Oluwa Olorun kini won fi fun mi emi si nlo ni alain
0: lai lomo
1: Eliseri ti Damascus
0: yo si ni ile mi
1: Abraham si wi pe wo emi ni iwo
0: ko fi ewu omo fun si wo eru ati tabi nile mi ni yo je arule mi Abraham ni bo Olorun soro pe oni di omo Olorun fun lo ma bo Olorun fun lo omo Luke chapter 17 oni ka Abraham rin niwaju nko si pe but o de chapter 21 je na si si o de bi mo mo ti pe 90 years o mo ni ru omo laye igbagbo ti e na da ohun to ro pe ko le sese yen pa Jesu kini o oni emi awon woli eh ipa re ka pupo emi awon woli

Oya kama kira wagudada wa igbagbo bi te ti lover ni lati ma gba ikani ikani lagelu ni o lagelu 96.7 FM oke gajoke ile vuvu balavelele ni le ibadan oya je kama leto iroyin ere daraya niti buto ro agba laye lolede wa Nigeria ni ipinle Oyo ati ni Esegugu ni a dupa fọlọrun oba anu o eleyi to so wa lo loyu ati alaafia iyen lana akede ti wa dari pada sori eto iyen laaro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baga na leni eni gege eni lajo ketadinlogun iyen osu gaza ninu odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori sere gbogbo apa o ta la ma ra nu olon gba o lilo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fo wati ije imu wa olon o ni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubule ese papata o le jenu le tabi ko je le iwosan ni olon oba anu lo ba iwosan amuyin laada Ese ayi bayi le fi dide. Emi ni gangan mo wa lori eto laro temi o. Itunu Dixon. Ijoba fun gbogbo studio manager ka fada. Hap mayo. Oni no. Fun igba gangan Itunu Dixon. O ti papoda. Pro ninu iko ti Manchester United o si ni ki ma bo nkede re faye pe ajo ni duko ni le mo rele o ohun o itunu Dixon Fuade o ma laja everybody to mo si ohun ti digba dagba ohun di gbogbo nkan ni ohun ohun ko ku oni Old Trafford lowo lowo bayi o le de Germany le ti ma gburo ohun o tori pe ohun ti kogba ohun ti lonto ohun o wa ni mo lo fun yin o mo lo fun yin o baga na itunu Dixon o fi esun ke Cristiano Ronaldo gege bi alakoba abani wona ba ori to ko gbogbo wahala iso nlorun nigba ti ohun bere igbesi aye ohun jeje ohun lo ohun lo ohun omo team gangan tin je Manchester United oro po nbe o pada bo lapa be yen ona ka lebu si Cristiano Ronaldo o lo nlo ko ba un debi to nde yi itunu Dixon o ti di Bayern bo se janu an pada bo lapa be yen oni mi vida wa laaro jeje ke la fa tun ma gba dada ni bigbi kaakiri agba laaye to di omo olaworo lootu eto ya les vagos niyan o olale onza loruko temi di top driver ele to gallant gan ba ti wa n gba sin labi omo egbalapa bi omo fetigo gege bi omo eko lapado yin be yen mo ni gbagbo mo ma ba yin laamu gege bi omo ibadan ni o ya goke kajo goke gege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo God bless Nigeria Oluwa gobu golede wa Naija o ati gbogbo eti to n gbe ikani bo kede se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni o ya papapa lati be yin asudego e je agbera ka teso wa waju ka be lati olede wa Nigeria Iko flamingos iko jewewe tojo ori won be labi odun 17 under 17 idije wavu zombi under 17 championship ele to bere laye ajeta Iko flamingos ana gba ifigagbaga won la

gbagba gbagba won lana nibi ti o ti koju olede ti nije nijeri ya e o won pa nije le bi eran ni o won pa olede nije le bi eran ami go me ni meji meta merin avigba to pe marun na ma e to da wa duro pe e je fi ye won yi pe ara baba ni baba eni abalaba gaga ni baba o bara se je niyan o lati olede nigeria lapa bi olede cote d'ivoire ilu yamusokoro o ni dije ohun ti nwaye bi nkan se ri niyan o ya leni lolede poland iko super falconet iko je wa tojo ri won be labi ogun odun nigeria under 20 team ti gbogbo aye mo si super falconet idije fifa under 20 women's world cup tin lo lowo lolede poland o ti wo ipele eleni 16 round of 16 leni iko super falconet awon ati the lioness iko tojo ri won be labi ogun odun ti le gesi ani won ma pade o ni ipele eleni 16 round of 16 e ma gbagbe wi pe ibi gbagbaga meta ti iko ti super falconet ti won lava ni ati gba ni sori won ba ijagule pade koju olede spain awon ati china ta omi pa ni Caledonia le bi eran go me wase yokan ele lo fun lava ni ati se ipo keji ti won si re koju eni o se ipo keji iye ile gesi ipele eleni 16 round of 16 ti be latana super falconet o mo wa koko won mo koju ile gesi to ba tin di niro le ini o ya papapa lati be ya sirego hey mo wo re omo e Itunu Dixon, Man U, Bayern, Abi Bayern Man U, anyhow. Eti ejo gogo wa beyen na. Ka to mo boya yo pada bo ti lo tan. Eh eh. Bo se je niyan o. Cash. We go again. Laaro e. O pada kan won na laaro yi o. Makamakan loye kan won na gbenu si owo awon eyan meje kan o tu gbo pe laaro e asusua o ti gbera tan o ti fenu o ti kenu o ti ke gbogbo ara iwo na ti wa nda bi ajo lati bi ojo bi melo kan eni o ba dajo jadan ni ko kajo re o ko ajo ti e na loni bo ba dagula to wura re ran to relent igbiyanju le dagba o ri pe mo ma n tenu mo mo n polongo mo n palantia igbiyanju le dagba ijo ti eyan o debi ase yori ko se ni omo o idi niyan to fi ma tesiwaju ninu igbiyanju re titi to fi de oju ona ase yori gege star 347 star 1004 star 2# ni o gbe ode be star 347 star 1004 star 2# ni o kasi lanu bayi network yen lo ni serere nwere bayi ko to di pe yo di jalu japo e bariba eyan mejo gbo pe ori 50 meji lati bere a dapo 100 meji 150 o tele o di marun 200 o tele o di meva 250,000 naira la fi kadi re nle laaro e baba dago mewa ku seju meedogun ta yi koto to ba ti sandy code yen star 347 star 1004 star 2# won da message pada fun pe ticket melo lo fe iwo ni o mu yo ba fe ra baba se wa lowo re si won je merin marun mefa meje mejo ku sin tv seyan o ba nbe ngbo ba dola friday tori yo tu wulo fun olola oju ese to ba ti mu yo vera won da message pada pe send transfer lo fe se abi ussd code iwo mu ke to ba wu o gbo mi daada ade yemi omo ba ni gbogbo dublin
okay. Gbogbo island nko lagba be yen o ya gbagbagba me ba ti adagbada fun obaun mu number 1 transfer ni o je ba ti mu transfer won send the details bank to ti le ra ticket fun o me ba ti send e fun o bo ba lowo lori bank app re ra lati be bo ba wa lowo ni bank sugba to ni cash lowo gbodo awon ni pos lo pe banki to fun won won bo seye owo yi be calculate ye ticket to ra o ti set ni e oju ese message o dan lori phone e pe number re ti wa eligible bi network o ba je message o wa ma fo number re ti wa nbe be yen ti e kan ni ko mo reti pe ayo o ba da go mewa baba ja pa laye mi yen o yo abo ni complain kan

0: Togas Togas. Otojo die seyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sara oto. Nipa kafiti wi ti gbopo ilogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti bawo tin sise fa ko jedi ati ogun tin fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Kasi ara ewo ni bi water ko jedi nda lanu. Togas aba powder ni bere fun. Bo si je kedere ni tin. Togas liquid ni ke bere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Be si ni gbogbo ogun wa ni Nafdac ti ni lonte. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duwo po. Ile ise Togas te fe mo kogo wa ni opoko oyoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept ni Akala Express. Bravo Busto ni lu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 09032949024. Ile ise Togas lo ni ani fasan lugba. Gbogbo ti se oye agbara egbogi bile ka.
1: Se nlo eto to nla ni loye lori ohun gbogbo to nsele leka ijoba lori oro oselu o se nlo tun leto ti o ma de sisi gbon yin ni kan ni lagelo 96.7 fm oke gajoke lojo saturday ose yi ni o fo wa lo se nlo gbogbo e gbogbo e o dinu eto ta pe ni bo se nlo atoku yin o ti wa gale temi tayo oye ladun aboro ni eto bo se nlo ni kan ni lagelo 96.7 fm oke gajoke o ga ni lagelu ti saturday yi o tun ma la

0: o si bibeli je kan mo
1: kilo wi
0: si iwe old trafford ori keta ise keji o je ko di mo pe nigba na ni ko ma yu si waju pelu go meji
1: kiyesi
0: won pe paso
1: won pe osupa
0: o torin se segbe kan Davido
1: awa ni
0: se segbe kan asake wa lori stadium
1: loke
0: won ti tan generator
1: se yi vibes yi on vibes yi legbe kan
0: kiyesi
1: ks malaika madiba o na n torin se lowo
0: alaji wasiu ayinde berege
1: won wa lori owo legbe kan ana duo legbe kan
0: everybody
1: wa currency
0: nigun nigun
1: o ton stage
0: nigun nigun
1: won pe muri leather segbe kan won ni ko no duo bayi
0: be ni
1: tiri leather o na duo
0: mo kesko beside
1: o kesko wahala
0: lawo be se ni moju kelele pe olorun dogo awon pada asa awon angeli won ni won ni awon angeli ti jode mo fun won pe e wa e je ka wine ko ma yu won fi meji saju lati owo eyin wa iko brighton fi ya je won meta si meji ni o nte si oju lago meji asale oni baba awon iko man city yo mo gba norwich lalejo to ba tin di ago meje abo
1: ke so ga won mo
0: baba o ti di baba
1: baba won
0: be e mo pe o mo take baba eyan lo le nyan mo nu ile ninu ini ile ti baba eyan ko daddy en le lo ni right lati na eyan mo be
1: mo ti robo mi o riro ma yu yi mo ti robo mi o riro ma yu yi ri
0: ah
1: ko yi po

bo pada latoju oja ikani lagelu na ni lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile valavelele ni le ibadan oya je kan mo leto iroyin ere idaraya eleyi to dun ti gbegbe nkan si baba igba yin se nda apo mo wa elewo wa live and draw ni big big ga kiri agba nla aye elo kan ni bani dore Facebook ikani lagelu 96.7 fm abije kan mo fam family lori Facebook oya lati beyan Iko Manchester United Iya ele ti won je lana leyin igba ti won tin leke pelu goal meji sodo o lo si akoko lati bi aadota odun 50 years ago ti Iko Manchester United ti won ti ma leke pelu ami ayo meji sodo ni papa sere Old Trafford abi Old Garage ni sugba ti won tun ma bayi jakule pade Eh bariba won lo tin lo bi adota odun tiru e ti sele si won kan yo ni papa sere won ti won ma leke pelu ami ayo meji sodo ti won o si to bayi jakule pade o ya lati be oluko ni Michael Carrick oluko ni ko Manchester United o na gugu soro e mo pe ni afaran ma o le dake oni se ka ma paro tara wa je La koko, on koko take responsibility. Gbogbo n to sele si Man U lana. E ma bu eni kankan. E ma bu asole. E ma bu agbo weyin. E ma bu agbo warin. Koda e ma bu agbo won waju. Ohun oluko ni won ni gede bi gbogbo sele ile o. Oni ohun ti take care. Gege bi responsibility ohun. Awa fin gege kun. Oni sugba ohun oni soro be lenu ohun oni gbofo oni se rin dana dana dance ta won se lale ana o so fun awon agbabolu pe o ku die ga do tori pe o le je ite won gba fo ohun oluko ni bolo ohun o se wa te won gbe le to won wa fowo ra yin lori o ku die ka to en le waju pelu go meji sodo ese da gbogbo kini ohun ru e foju re po fohun to o ku yan ko lohun o adabi to won ba leleda to nloku ma ge garik jodi mimo wi pe se ri eyin ololufe to nkan ni lati so na ni wi pe ibere kon lo ni se o eni oba fori ti dope bayi la gbala ifi gagbaga si po lojo waju ta won ma gba ta won si ni gbagbo wi pe gbogbo tin sele sawon yi oni lo fa rara tori pe gbogbo ona na lawon na nwa lati wa atunse si gbogbo awon isele labi eleji isele sawon e Michael Carrick won tun wa bilere pe egbo kilo sele ni po oro jeje gabriel tabanzo ni pa jeje gabriel omo odun me dogun eleji iroyin re ti gbori ero ayelujara lati bi ojo bi melo kan leyin igba ti omo yi to ji loro ajo kan to ni ewo Papa ba se san eje akaleri ohun fe ku ninu ko Man U iko yi ojo lo ojo la won ori bake bake papa fon gege bi agba bolu leyin eyi awon eyan ti e ti wo yi pe boya won o lu omo ilana la je pe gbogbo ti run otan nle sugba ma ke gari kini se ri oro yen oro to lagbara ni o oro to lagbara ni o kesi oro to nkan le ma gbenu le tori pe awon gbadun wa very very careful pelu ojo ori omo e ati awon alakoso ni fun die yi ohun oni soju beyen

0: sọrọ eyin ati India ati Australia bi ta le fe bagba e wa npeju a Pedro boyo gbe ni Chelsea nda ati mo ṣugbọn pẹlu royin yi ko daju pe yo gba ballu njo Friday lola ati Brentford lori n to ba fi le mu gba ballu lola a je pe ko ni farapa niyan to ba de je pe ogbon ati nuda ni Chelsea nlo definitely ko ni kopa lola gbogbo bo ba se le wo ri ṣugbọn gbogbo alaye oro ejo da go kan abo losan nigbati oluko ni ko ti Chelsea Xabi Alonso to ba n ba awon oniroyin soro definitely awon oniroyin o tari ibere si yo si tan imole soro ojo a Pedro soni farapa ni abi oni eja so yen dosan eto wonu eto laaro yi ile ze kan be nwaju mi odun ni won we sa imo foloko o ti pege tori pe awon ti wa ti pe te ba si ti ari to ti di pe won wa bayi anfani alailegbe to ti jade niyan o feyin ololufe ni ti putoro ma je agba o si nbe ibi ti o ba ti sile bayi lati jiyan eke lati wa nwaju mi eje agbon ti eni fun a ki won o gbe wa debe aku ojumo o
1: eku ojumo nibi gbogbo ti e tin lanfani lati mo gbowo
0: taro oruko ati lese ile ite nsoju ba wa ba mo o je ka won eyan na o mo o tanyanyan eyi oya je gbe won debe kan koko gbe won debe oruko ati lese ten soju
1: adebayo ti ami oruko mi ti gbogbo eyan ma npe ni otasne
0: e ti ma gbo abi be ko
1: Ile-iṣẹ́ Paris Phones and Electronics ti akale ka si Ring Road ni adojuko Paris Bakery legbe MOF 21.
0: Adeoyo land about
1: ni
0: e.
1: Adeoyo nbi ni won ran mi si gbogbo ọmọ Nigeria laaro. Won ile-iṣẹ́ wa gẹ́gẹ́ bẹ ti ṣe sọ, odun ni wa ikin ṣe aimofoloko anta phone adenta electronics lorisirisi gbogbo phones te ba ra lodo ti wa ke se gbantu eyo. Ile to ji oju da ni ti se pe telo ti o wa ku lojiji anta iPhone lori sirisi UK iPhone to be je tuntun le fe Samsung ati be be lo koda lodo wa mo se swapping te ba ni ti e lo mo e te ti lo die e wa wo pe je change e mo wa sodo wa ayewo e de fowo kun e ba mo mu phone tuntun lo le lodo wa na awon electronics lori sirisi television electro air conditions ati be ati be be lo
0: washing machine
1: o wa lodo wa
0: gbo e mo ma ri nbe
1: ni biba a n se nkan kan ti a n pe ni buy now pay later o wa lori phones wa o wa lori awon electronics wa te ba ra oja ni isin to wo yin o ba le ka gbogbo etan e san die e de ma san yoku die die
0: ni ilé iṣẹ́ wa àwọn èèyàn kan máa ń pè mí pé ta bá kọjá wájú Paris a máa ń rí fọ́tò yín bẹ́ẹ̀ yín rí fọ́tò mi ẹyin bẹ́ẹ̀ bá ti rí fọ́tò mi ń bè kan ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ yí pé
1: lára àwọn tó jẹ́ aṣojú ilé iṣẹ́ Paris Phones and Electronics ẹgẹ́
0: ti mọ̀ pé kàn fa
1: ọ̀hún ni ọ̀gá wa Alhaji Olawale Hamza ti wa
0: èmi ò níbòmí tèmi ti ra gbogbo tó bá jẹ mọ́ tá à ń wí ju ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà lọ torí pé ó ti wà tipẹ́ n kò sì bá ẹbọ lẹ́rù rẹ̀ bí n bá débẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà àwọn èèyàn máa ń rí mi pé ẹyin ẹ̀yin la rí tá a fi ṣe kíni kan mo ní nígbà tí wọ́n ń bá dòwò pọ̀ kílẹ̀ rí wọn ni àrùn sí dáadáa ń sí dáadáa
1: bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lọ
0: ṣùgbọ́n ọgbà wo gangan ni iléeṣẹ́ Paris ń dá tó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ń tà yí gẹ́gẹ́ bí iPhone pàápàá jùlọ iPhone iPhone ọ̀pọ̀lọpọ̀ iPhone máa ń mú wàhálà dání ṣùgbọ́n kò wọn ò kò rí sí wàhálà lọ́dọ̀ tiẹ̀ lọ́gbìnà àbáyọ.
1: Àkọ́kọ́ ibi tí àwa ti ń ra àwọn ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wa láti ilé òkèrè ilé iṣẹ́ tán ti ń ṣe gangan láti ń kó wa tó bá dẹ̀ wá jẹ́ pé UK use lè fẹ́ rà á make sure pé a ṣe personal finding sí wa lórí fún kẹsẹ̀ fóun tẹ́ login Facebook yín tí ọ̀ wá gba Facebook yín dànù. Àwọn phones gidi kì í ṣe phone tán ti lò fún ìlòkulò tí ẹ̀ fẹ́ bá ṣe swapping lọ́dọ̀ wa a tún yẹ wò dáadáa ṣe é ṣe phone tán ti fi ṣe fraud
0: lọ fẹ́ wá swap ń bí
1: ara a ní ta phone fún èèyàn kò wá ní problem lọ́dọ̀ wa so àwọn ọgbọ́n tá wà ń dá sínú à ń ṣe primary assignment wa lórí àwọn phones wa dáadáa.
0: Then kí ló tún wá bò lẹ́sẹ̀ wá jẹ́ pé àwọn nǹkan yín ṣe wá wà cheaper ju ti others lọ àbí ṣe ibi ẹjọ́ ń rà ń bì kan náà náà náà.
1: Ẹ yóò rí bẹ́ẹ̀ torí wípé káwo àwa wá ṣàánú ni gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ rí fóònù lò a gbọ́dọ̀ ti torí pé our opportunity nǹkan bì kan tí a dẹ̀ mọ̀ pé owó rẹ̀ ò tó bó ti yẹ kó tó káwo wá débi ká ni iye tẹ́ rárá
0: lójú
1: ó gbọ́dọ̀ wálẹ̀ torí ẹ̀ làwọn èèyàn fi ń wọ ọ̀dọ̀ wa ni keti keti ani nkan kan ta mo npe ni gbanjo Thursday
0: every Thursday yes
1: Gbogbo
0: yes
1: Thursday IT phone ba je bi 100,000 to lo nba ni ko opportunity re o le ri be abi 70,000 abi 65 lodo wa
0: every Thursday lo ma happen
1: Thursday iru oni yo waye opolopo wa tin bere bawo ni gbanjo Thursday yin se ma nri o simple gan
0: oh yeah
1: ma pe number wa nisin number yen e make sure pe save to ba ti di Thursday e ma lo wo status wa abi ke lo sori TikTok ori Instagram ori Facebook
0: se Paris na
1: Paris na ni e wa kan te ba ti ri gbogbo awon
0: Paris Fools. Telecom lori Facebook
1: lori Facebook
0: lori,
1: lori TikTok,
0: TikTok
1: Paris Telecom
0: lori Telegram lori Instagram
1: Paris Telecoms te ba ti ri awon phone yen ta ba ti post e eyen kan wonu DM wa pe e like phone yi o e ti yewo e ti ri gbogbo video e e de sanwo straight tori eyan ma npo ni
0: Thursday yen ma nti en o ma lagbara
1: bo banjo ni o lagbara number to wa ja te save lele 070 62 77
0: 56 65
1: etun
0: pe 070 62 77 56 65 number to gbohun ti ani o save yen number to pe owo re to ko dani to tin wo gbe bo lo sese ke ti kan to vera o ri n to vera n bi gbanjo laaro yi
1: na
0: ba post
1: ben
0: so nbo ni office yin gangan
1: office wa ka akaleka si adojuko Paris Bakery legbe mof 21 gangan
0: mof 21 lori ni kini ni godun bi
1: eh ni bi adeoyo junction be gangan office wa kale si Paris Telecoms odo wa leti ra gbogbo awon nkan ati phone atele electronics to je ojulowo
0: se laptop nkan
1: o wa lodo wa
0: laptop
1: no wa lodo wa o wa lodo wa bo je inverter awon kini inverter le fe se bo je ti awon power bank la to le gbe television everything o wa lodo wa
0: te dori ac nkan
1: ni biba
0: everything electronics o si te
1: koda amantara isi mo ni tun ja yin si ni oga
0: rice tun wa
1: an tara
0: an ti ko gbogbo e te pe number nle kan si kan to ma lo
1: 070 62 77 56 65
0: e ma si number save o iwo to lo save o ri nkan kan tun pe o
1: 070
0: 62 77 56 65 to mo se je niyan awon nkan mi te ba fe bere e lo pe number yan na ke bi won ẹbí wọn wọn ọjà yín tán bó ṣe jẹ́ nìyẹn ní ti Paris Telecoms ẹ̀ ẹ bá ní kankan tẹ́ ẹ fẹ́ bá wọn dò ẹ lọ sọ́fíìsì wọn àbí ẹ pé nọ́mbà yẹn ó gbé yín débẹ̀ ó ta sinẹ́ ara ànúgbà o ókè ẹdọ́kìrò yìí ti wọlé lápá abẹ yẹn ò tèmi táyé òye ládùn rèé òun àti ìmọ̀lẹ̀ sọ náà tó ta sinẹ́ ìmọ̀ dẹ̀ lò ó
2: ọ̀dẹ̀ náà ta sinẹ́
0: wala aku ojuma
2: ojuma alayo ni
0: aku si ana
2: ana lo ko ni olohun je ko ni ko pe gbogbo wa
0: lagba olohun olohun ani saseti
2: ami owo ta te lo fo olohun yi ko mo je aka pada lo fi
0: aba se nlu bayi na ni o mo dun
3: mi ti mo te mo te ma je nka pada lo fi fo
2: lo fi fo
3: ola na bi o mo modu
0: sauti oyo
2: bodi abi ti bado ikantori tori pe o ti gbe inspiration yen de
0: ironi
2: mo tewo mi si ile oluwa mi mama je nka wo pada lo
0: ma gbere asalatu
2: igba to ma raye ba ti ilekun re
0: ah ilekun
2: re ti si le paso alabia sai policy tiri le da
0: alajira si da yide osupa
2: osupa ele ko sa ni
3: ala ala da gba ta fi lo le ku a ma pare pe a farm sa ti la fa wa ama kilo ko rali mi ama amsa ti la fa wa ya wa fa re kari bo seri ya wa fa re boyo nda to afa amsa ti international tawon people fi nko wa je
2: orisi e tun mu idaro lowo e tun ma so
3: ira ti akase fa fa ni
0: fa lo ni
2: nasa le mi na fa ile mo ni ma hype
0: pe nasa yen afa lo ni
2: afa fa ni eh in la fa in la fa bu
3: ma je ka pade won ala
0: ma je ka pade won ala
3: ma je ka pade won
0: ala
3: ma je ka pade won
0: ala
3: won to fi ban payan ma je ka pade won ala
2: wala seri boya nitori pa wa ku o ninu orin islam ni awon eyan bi npe ko so lorin esin mo sa ni pada be ba
3: ero
0: to se aroyin to se aroyin
2: ta fi le ororin ko
0: won o korin
2: won o korin
0: Tẹmi pada si bi si
2: aro. Ese pe ko si mi si.
3: Gbogbo gba. Ta ba wa ni ori assembly. O si lawon ojo ta se correct Christ. O ti le ta
0: ni Friday ni ti Muslim.
2: Ejo meji gan ile eko temi lo. Meji ni.
3: Ko
2: ni
3: janu.
2: Wednesday, Friday.
3: O ba je. O ba je Christiani o. Ko je Muslim gbogbo e lo mo.
2: Agbo se wo bi oda oko
3: e. O yin fa.
2: Ejo ko ni.
0: Gbogbo ni recent mo
2: mo bo ti.
0: Ebi primary school na mo ti mo.
2: Eh. Primary and secondary ni.
3: O si gan kan oku.
2: Mo ti mo ya wa. Ko ju pe tawon muslimi ban lo kiun ninu mosque school
0: nikan
2: tawa na nse fellowship ti wa na legun kan
0: otan
2: iyan nikan ni pe won wa fe se won fe se adua
0: gbo nkan
2: ajo se ni
0: ajo se ni
2: te lanu te
0: kori
2: ni alamode le gbogbo wa le bibeli wa lowo wa
0: ko to di pa won awon alakata
2: ti alakata ti de
0: alakata ki se wa mu gbogbo
2: nkan kan ese ba gbogbo eje
0: ni wa mu gbogbo nkan
2: kan ba soro esin islam loju omo kristeni yo da bi gba pe ni se le fe lo ri ko ni paniyan te ba soro kristeni loju omo to je muslimi ni se ni o mo lero pe ewo won tun se nbe won
0: london
2: london money be nigba ta wa ndagba bo
0: ko si yato
2: ti mejeji han wa a si ri pe ko si yato
0: a wa ri rin gbo lonkan
2: na lonkan na ni ijoba lo wa ku si lowo lati mo je mu oyin amo
0: lona wo
2: e ku opo e je kikini e wa nbe mo fi kankan pa mo fun kankan nu awon mo so yi din ni pe ojo ori ti eyan mo lo ni ile eko alako bere titi wo ile eko girama o se pataki gan
0: nti o ba wa nbe mo
2: kini nbe nu aye
0: nti o ba wa ninu opo
2: lo ni
0: o
2: gbe lo
0: lo
3: gugu
2: aye ti lai lai ti lo si ori bere lo mi to tan ring light bayi ah o si wo pe se nu aye ta tin gbe tele ina ni abaye tuntun mi
3: o tun mi to gbe ade be
2: ba o tun
3: nu
2: o ni run ti en ti o ni mo fun ra e to si fe ko awon
0: eyan ori ori ero aye lu jara en ti awon eyan soda le ni o ti bi anfani to se anbe po bo I say dede be na o to po tori pe opolopo nlo anfani pe o aye lu kara won be won ma wi wi ku wi jade
3: wata wata
0: gbogbo eyan ti si ngbo ko ni awon omo pe wuku elomi omo ri pe bo yo toro
2: to ni so
0: iro lo si po
2: iro lo po nbe
0: o telomi so bayi mi wa di ko se research kankan o se nkan kan yo ka sa bo be pe
2: nton ba ta ti mi o soro mi bayi an ti je kristeni o si mo pe ha nbo wa lo tun ti releyi nu bibeli latodun ta ti tu alufa nla nla awon iranse olohun agba o gbe nbo ti ri afa be o tun a so mi
3: o tun mo ta alufa to ti fa loko ta ma pe fọlọn bayi ta fi o ko olohun
2: ti lo
3: ogoru ma ru
2: iyo mo tun le ogege ogegeri geri ge won lo ko tolohun o tun mo je nu
3: titun je tutu
2: tolohun o sa
0: nu ogegeri ge ogegeri ge ogoru ma ru ma
2: ogogoru ma
0: ru ma ogogoru ma ru ma wa yu wa la
2: gbogbo
0: la wa si gede to your lord
2: sa sin olohun bo ti se mo lati le
3: bo se yi o bona oro ya da e
2: mo tele le
3: ko oro ya ra re
2: po lori sojo mi
3: bro ma bo ha
0: ogegeri
3: ge ogogoru ma ru ma
2: aba
3: gege ti emi aya ya
0: ti emi ti emi
2: alako ti emi
0: ti emi ti emi
3: alako je
2: ngbe ngbo so
0: eni na wa nbe
2: oni
3: alako tabi ranko
2: ile ti gborogodo tolohun gan ba je eyan biru mi ba jo lo
0: o wa pe mi lele ti
2: eh o wa pe mi lese ebu ara ni
0: yen na oni faja
2: eh o wa ni ohun ki mi gege bi oba o wa yo ebu ara mi o yo
3: so le ti re ri
2: eh so ri ri ni o lele ti gborogodo
0: si oni faja
3: o ro ni o fi magic pe paye se wa tobi to yi
0: this is gbo ti gbogbo
3: to se ri pe ese olodun ga yo fe tu
2: esa ja eje ara ni won ba bi ti oye wa ba gbe mo eje mo sin olodun
3: ni won ba
2: eh tori pe
0: afun mo dese oni la bo abe oro agba
2: oro agba
3: ara ni
2: oni ni ko mo re
0: oro agba se lemi a o ba se
2: a o ba se
0: o dana a o ba je
2: yo binu dawon yo baba je
0: ah
2: awon yan ko mo pe ko le yan
0: so
2: ko
0: si wahala
3: ka ma je wa emi o je nlata na
0: ni plan to ni fun
3: ta ti ni je ba jo wa nbi lana ni o ka ti wa wa se pe wa sa fugo eyan
0: later later ijoba atalo na tun pada ran mi
3: o su pada o ti da igba we pe table ti wa oto ni wule je
0: ti se fun
3: eh o ba fun bo yan ni su oka
0: o ti re gbe rise lodo atura lana o
3: iru awa ni so lai awa ije npo
2: atura e seun adupe o
0: nasiru belo ni belo ni gbogbo
3: won na ti se
0: gbogbo ti set
3: o ti set o ti pe mi laaro e o ti ji pe mi laaro e pe e ma pe o ejo ti ti ma bo
2: e ti o je lo tun ku bayi
0: o je ti wa o ke ti o je o da ku
3: so e ma ye en to do se na o ti o riro
0: ti o riro
3: o dana o riro je olo ma se ani arate abate mata
0: mi npada bo lati wa yi koto ti kase e ti ma pe leni yi awon eyan meje o to gbo pe la aro titi igba yen Nigerian za lo ko de mi to so ka ile to galant gan oro aboro ati imale ogwede china layo won o gbe yin de be lori ti edo

0: ọlọrun eledumare ko gba wa
1: adupe lọwo eledumare
0: yo buwo di ke ba yo ma wo pe ah omo nigeria ije
1: eh pe ọlọrun to to re
0: o ọlọrun ni da wa sai
1: ọlọrun ma je yen ni
0: comedy lodo
1: o le pe koju omo ro mo
0: wallahi
1: nitori awon iwa la
0: ni
1: ti n be lọwo
0: ayo kan fi binu pe ojo nigeria odun mewa
1: mo da bi eyan ko lọrun ri ọlọrun ju yan lo kabiyesi o oba ti o ti mo ipari lati
0: akio akio
1: oba ti mo oyun ogbinu
0: kara hun kabiyesi re
1: ari rala eni mo oku eni ko mo dududu ni oye nikan funfun ni
0: eni kan mo
1: o wa tele lo bi eni tani
0: oju nsan
1: ta samo bi eni ta so
0: bura o gbe run bi kinbi
1: o so
0: ni ti le
1: be yo ba ko le ni si o ti ni ye o ti ye pila te ma fi ko le ko kan ko ma ba da o nu si tere lo yi iwon tin be lori nko ba ba fa kan le ba a ni ri gbongbon nu nbe ba se to ya
0: yo tun ta ta
1: ibi o wo lagba do wole so nbe o ba ta ni o si do
0: si mo ta so ta so kabiyesi re edumare laaro yi
1: adupe o
0: asiri gbogbo wa ni ojo
1: eku oju ma layo lakotun eku oye to tun la peregede o
0: akiyin
1: edo ki iroyin to nkile to hale
0: o de now
1: agbe kai mon kan ni lagelu fm oke to gajoke
0: ababe
1: be se ngbo wa kete kete le lori ofe ati lo gboju wa live and direct lori facebook wa lagelu 96.7 fm oke to gajoke ba se wa nkale lori ofe lati lo sabala ariwisi na e ba wa share e pe ko kare ile ajoje orobe nikan oni okan ojo kan awon iwe iroyin ojojumo le wa nigeria ni won se be ti won ti wa de futu ro toni saju ngbogbo temi tayo oye ladun aboro lo ko mi e je a pe gban ka ba pe gban jini jini bi eni ojo ramu aboro to fa ma lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kaka je ko si ni nje be ko ni tale wa o
0: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuruko temi nje mo kin si gbogbo aye te tin lanfani ati ma gbo wa gbo edo ki royin laaro yi nikan ni lagelu fm e ja bere si si lawe lawe okan ojo kan awon akori ti iwe royin ojojumo ile nigeria to wa ni iwaju wa gberu tayo loju iwe kefa the guardian
1: sawo
0: iroyin wa nbe nibi ti egbe osise nlc ati awon egbe oselu alatako ti an ti wa kanna ma re Bola Tinubu lorun pe ko wa nkan ti o je atura o fun awon omo orilede Nigeria pelu bi iye ti won ta jala epo bentiro bi o se je wi pe o ti gbenu soke lala 1470 naira ni o pe ni awon apa abi kan egberun kan ati abo naira o de ogbon naira nu ni o pe won ta ni awon bi to ti lo sokeju lorilede Nigeria bayi o
1: o da be okan re to nbe nwaju temi o to n safomo oro di mo ni pe latari bi epo petrol se gbo lori Nigeria egbe awon osise nle yi NLC o ni won ti n pe fun ki ijoba se nkan atura fa won be ni ko se afikun owo oya ele ti won gba latare bi nkan se le koko bi kokorin o be ni won ro ijoba apapo pe ko ma ta epo robi iyen fun awon ebu ifoku abele ni Nigeria ni naira
0: loju iwe keje the guardian bakan na iroyin yi wa nbe ijoba ipinle Anambra won ti se atejade awon akosile obitibiti gbese ton ti ajele owo osu ati awon ti agbasese ti an pe isakoso Peter Obi to fi le nigba to pari gomina olodun mejo ni ipinle na
1: are le wa Nigeria iyen Bola Tinubu ati gomina ipinle Eko baba Jide Sanwo-Olu to nti awon ekan lawujo mi o na ni won ma nseye ekeni ikeyin bayi iyen fun agba osere onkowe oni eleti o papoda to wo kale iyen Olu Jacobs to dagbere faye leni odun 84 se baba kula adere eyan osun laaye ki eledumare ko te baba safefe re o
0: ami loju iwe keta the guardian bakan na lori oro eto edibo apapo 2027 awon ajo ti mo soju ara ilu CSO won ti fi oro lede o won pe ibi ti nkan lo oda bi en pe o ti fe doju e tan baye o pelu bo je pe awon ikan oselu lorilede Nigeria ni won ti bere si pete lati ra gbogbo awon ti en je ko fe so ko fe so lawon gba fafiti lorilede Nigeria ati awon ori ade to nti orun ileke loju na ati le ri wi pe iyodun obe ti won ninu eto idibo apapo 2027 ohun
1: o oda be okan na ture to nbe ni waju temi o to nfide oro mule bi pe legbimo asofin agbale wa Nigeria ti fi aba sise agbeyewo ofin Nigeria 1999 so wo sawon legbimo asofin ipinle iroyin bo lori e ebon keni fun toni
0: oro eleyi to menuba ohun kainde re na lo wa nbi lori atunse ofin le Nigeria ile asofin apapo won ti fun awon ipinle ni ogbonjo lati se agbeyewo atunse eleyi ti awon daba e lawon apapo ile asofin ile Nigeria mejeji lai je wi pe won fi akoko sofo
1: o da wo je kemi na o tun se be ki n taju kan ki mo mi e to n jade latenu igba keji are Nigeria iyen Shetima on lo ti fide oro mule bi pe be ba won to sele ninu eto ribo 2023 wi pe boya ni oju awon gomina mefa latapari wa lewa Nigeria lo ti won se atileyin fun Tinubu nigba na oni Eledumare kuku se nti o kuku se iroyin bo lori e lekun keke o
0: ile ise are orilede Nigeria un lo ti gbe igbese tako oro eleyi ti ile ejo so pelu bi ile ejo se pe ki Atiku Abubakar ko lo re fiwe ipejo sowo si are Bola Tinubu nipase egbe oselu re All Progressives Congress APC oju iwe kerin The Guardian ni iroyin yen o lojoko kale si o
1: iroyin to farapa e ti mumule kan ni lo fidi oro mule pe awon legbimo asofin ipinle oni won ti tewo gba aba idasile olopa ibile aba ofin idasile olopa ipinle jare pe lati yire ewo papa julo ki ofin ohun le ba fese rinle daada iroyin bo lori e lekun keke
0: bi nkan se nse bi eni pe ohun si enu re leka eto isuna orilede Nigeria awon omoran ti moyun gbe ninu ikara ohun eto oro aje won pe sibe sibe ko iti mo farahan ninu igbe aye awon omo orilede Nigeria anri loju we anka be oni awon eyan so sugbon ninu irin ajo awon omo Nigeria kini e o ti farahan
1: oda okan na ture to nbe ni waju temi o eyi to nfide oro mule bayi wi pe bi ori kan ba sunwon yo si ran gba ni o tawon ile ibo pe ni one good times deserves another won pe enikan to n je adari agba patapata iyen fun JDS iyen ni ipinle Oyo iyen Mogaji Igbinsola ro oloye iba Gbiola Sulaiman en to je adari apapo fun GMJDS iyen nu on lo ti fi oro ta bayi pe e ma ja tara wa je oto ki are Bola Tinubu ko se sa kan si iyen loroye be ni won tun fide oro mule pe awon to je oludije na papa julo ni ekun gusu Oyo oto ki osun oke si ko lo soju ekun dibo ti e in legbimo asofin agbale wa Nigeria iroyin bo lori e lekun keke o
0: se won pe mo foko mi sona ojo kan nla ko eni ti se aragbiji ti ilu iragbiji oba Abdulrasheed Ayotunde Olabomi o ti fi opin si igbese iwakusa ni gbogbo ile eleyi ti o je ti e papa awon ti nbe ni abesa re wi pe awon awakusa ohun won kan ba ayika ati ayida agbegbe ohun je ni nitori na ki won dakun jami lori wiwakusa ni gbogbo ile iragbiji ni ipinle Osun
1: o da be okan na ture to nbe nwaju temi o won pe en to ba fe yo erunrun ti nbe loju elomi e ko na ko yo itigi e se nbe loju ti e won pe opopolopo lo ti bere si bu enu ate lu Peter Obi ti won pe ijoba to se fun ridi odun mejo ni pinle Anambra nje je mo pe Obi ti bi ti gbese ina lo je le ko to ku lori alefa won wa pe bi gbogbo nta so yi ba ti bo se je pe awon ni bo se riri ti en ba wa se wadi fun wadi lori oro na tori be pe ki Peter Obi ja mi bi pe won polongo bo are ko ma wole polongo mo
0: ni ogba fafiti ti ilewosan ti ekose fafiti ti le Ibadan UCH ni Ibadan iroyin kan jade nbe loju iwe karun the Guardian won pe gugu awon osise ti anje ti eleto ilera nibe oni won mo ya jade ti an bere si fi ehonunu han lori bi an se da eni to je okan lara awon adari won nibe director pada si ipo lawon osise ba fomu pe laye awon ofe e da pada owo baba kenekan ni ibi ti won ti mo na
1: lori rigbori e ehe to n waye laarin wiki ati a gomina labe egbe oselu APC gomina ipinle Ebonyi Francis Nwefuru in lo fi di oro mule wi pe gbogbo nkan la ni o lati ri pe an ba nkan je mo en ti o ba gbianju awon wo to ba foju di awon oni pe amun ri pe an foju e ri sese ki ise tori en ba se tenikan o seri o na ori tenikan o riri gomina Nwefuru o lo foro ta be
0: loju opopona masose Eko Sibadan won pe nkan ho hembe lana pelu bo se je pe oko ojo kan ijamba to waye nbe won ni awon emi merin oni won mo se be ti won jade laye ninu ijamba ohun won nigba ti ijamba elekeji o tun sele merin mi o na lo tun ti be lo tun jade laye ki Olorun Eledumare ko mo je ki arin arin fese si ninu gugu irin ajo wa o
1: o da eja tun lo si ipinle Osun ipinle Omoluabi ibe mo ti mu mi tun be nwaju mi o e to nfi de oro mule pe ijoba ipinle na ohun lo ti pase fun awon lajo lajo eleto abo pe ki won se kini ohun lawari pe ki won mu awon onikupa ni eda ile ti won dagbodo nro so le ti won si gbemi awon eyan lo bere be ni ipinle ohun papa julo awon to je awako iyen ni ipinle Osun iroyin bo lori e lekun keke o
0: lori oro igbese ijoba lati gbe ile eko King's College le awon ti won je egbe akeko jade ni ile eko ohun tele lowo minister fun eto eko ni le yi Alausa ohun lo ti soro gbe igbese ijoba ohun lese to si pe se ri awon ti an je adari ni awon ile ise eto eko orilede Nigeria awon ni won lo awon osise lati mo bode soro ta ko ijoba apapo papa julo lori igbese ati fa ile eko ohun le awon aladani ohun lowo
1: o da eje kemi na o tun mo kan ko yin oludije fun ipo are labe egbe oselu SDP egbe eleshin omo oba Adewole Adebayo in lo ti fide oro mule pe bi nkan se wa le kokoko Nigeria to je pe opopolopo lo ti wa ninu ise ati osi yi pe eto abo nko o yirin lojojumo ni o to n tomi lengbe awon ipinija ti n koju omo Nigeria o fi han wi pe igbaye gbadun omo Nigeria oni nkan opin lo klo ka aya are Nigeria pepo si lakoko oni eyin patapata ini igbaye gbadun omo Nigeria wa lodo are ile yi o
0: ninu iwe royin the Guardian bako na loju iwe keji deni ogun oni bagudu olodi fi oro lede o eni ti se minister fun oro eto isuna ati ato eto oraje ile yi Abubakar Bagudu o so di mimo pe ki ijoba lelekanka papa ijoba apapo ati awon ipinle ki won ori o wipo di dandan gban fa won lati samulo anfani atuto ti eto oraje ti isakoso to nbe lode yi ti won se papa nipa yiyo owo iranwo ku lori epo bentiro lati mu idagba soke eleyi ti ko legbe deba okan ojo kan awon omo orilede Nigeria ati awon eka eto oraje wa
1: eja lo polowo oja ngba ta badele ka polowo oja edokiri to nkile hale fun toni on te waju e se on te ngbo wa

0: aki kaabo pada
1: eku eti gbo wa kaakiri agbaye edo kirin to nkile to hale o le ngbo lowo ikani la gelu oke gajo kebele ti ngbo wa e ba wa share e epin ko kare le ajoje odun beni ka o ba ni eja bere si fun lawon ketepe royin eta fin le ogiri e saaju ko to di pe a lo se ka ipolowo oja ka bere si ku abara bo sekere ko poto fun ele akomuro itun be nwaju temi re okele akobu ki rawon obe o lo nsafo me di mimo bi egbe osise Nigeria NLC won ti ro ijoba apapo le yi lati gbe igbese lati ri pe won bututu sebi ti ori tin ta ama Nigeria lori bi epo petiro se gbo lori goboy nile yi egbe NLC won fi di oro mule pe epo petiro lowo e ti loke to ti to bi egbeje o le logbon ye 1430 won pe bakan na lo je pe lawon bomi owo etun lo soke ju ba nlo o be ninu gbolohun ti are egbe NLC egbe osise fita lana ye comrade joy ajairo ibe lo ti fide oro mule pe bi epo se gbo lori gobo yi o ti nfi ara ni awon osise Nigeria ko ran foju opolopo osise ri imola fi tori pe opolopo owo ya ti won gba bayi owo oko ibe ni ba lo o won pe lara igbese lati je ki ara wa de teru tomo papa julo awon ise won ke si are le wa Nigeria wi pe ki won ya owo kan soto bayi ele to je pe na no fi ma bututu si bi ori gbe nta awon osise nile yi o fi kun wi pe se ri awon epo robi e ti a ni Nigeria yi ta ma fi sowo sawon ebu foko wa labele ki won je ko polopo ku oyoku papa julo ko je pe owo naira ni o fi ma ta fun won ile yo tubo je ki epo petiro ko ja wale gege bi alaye to se oni koda be ba ti e le pese ibi ta mi o ti ma ra nje gan ni edinwo oni ko si lai fi nibe ijoba gboro gbe igbese kan mo nkia la je ki ara de opolopo mi le ngbe awon osise nile yi nitori pe epo petiro ti o won gogogo o ti se akoba fun igba igbadun awon osise Nigeria
0: iroyin mi tun re to je kinde eleyi ti aboro menu baun loju iwe kefa the guardian o lohun kale si won pe ijoba apapo orilede Nigeria oni o ti n foju we na okan ojo kan igbese wiwa kan na mani lorun lori bi iye ti won ta jala epo bentiro bo se fo soke lala ni asiko yi pelu bi okan ojo kan awon ekan ti won je oloselu ninu awon egbe oselu alatako bi o se n fi ikilo lede wi pe o se se ki iye ti won mo ta jala epo bentiro ko tun bo lo soke si labe isakoso yi ati awon eto ele ti won la kale nigbati egbe osise orilede Nigeria to n bere fun iranwo ti o mu ki ara de gbogbo awon idile kokan orilede Nigeria nitori owon gogo eleyi ti o pada seyo latara bi ijoba se yo owo iranwo kuro lori epo bentiro eni ti o je oludije dupo are labi ase egbe oselu Social Democratic Party SDP Adewole Adebayo lana lo fi ikilo lede o pe bijoba o ba tete wa nkan se o se se ki iye ti won ma ta jala epo bentiro ko ma lo si egberun marun naira 5000 naira bi are Bola Tinubu bo ba wole pada le keji Adebayo lo so di mimo pe un to mu ko won soro be o ni afojusun eleyi ti o n lo re wo nipa ojo waju orilede Nigeria tori pe ona ti ijoba apapo asiko yi ati eto oro aje won ti an gbe kale ti o n to oloye olagbara o papa julo igbese yiyo owo iranwo ku lori epo bentiro nile Nigeria ati igbese eleyi ti ijoba gbe lati mo fi owo kun owo naira lowo ni oja pasiparo nile yi ta mo si naira floating o pe awon nkan mejeji won yi n lo se se o ko mu ki iye ta mo ra jala epo bentiro ni ojo waju koda be pe yo pada yo di giga gonti oni o ninu atejade kan eleyi ti eni ti oje adari oludamoran pataki fun eto iroyin ni eka ipolongo ibo re mark adebayo filede oni oludije dupo are labi ase egbe oselu sdp ohun lo ti so di mimo wi pe awon eto eleyi ti ijoba tin be lode yi ti an ti la kale o mu ki o je wi pe o n gbe eto oraje orilede Nigeria lo si ipele ti owon gogu oja ti o fi wa di eyi ti o peleke ti o si kaharu koja agbara awon mo orilede Nigeria lo o so di mimo wi pe lai ba je wi pe ayipada to gbongbon o ba wa lori eto ti ijoba ile yi se nipa eto oro aje oni bi are bola tinubu bayi wole pada lekeji o se se o ko lo ri ti iye ta mo taja le epo bentiro lo soke lala adebayo lo wa so di mimo pe se ri bi owo naira bo se di eyi to ndi arepe ni waju awon akegbe kaakiri awujo agbaye ori eleyin oje okan lara idi to nfi so eleyi to nso yi o to si so di mimo wi pe te ba si wo e ri pe epo ta ba nko wole lati ile okere si orilede Nigeria owo dollar ni won fi ma na owo dollar ni won fi se zero re oni dollar ohun ni owo Nigeria ni o si le duro ti legbe bo ti se ye yi o oni te ba ti ri ti an ba ti gbede e ti mo wi pe nti dollar ba nso oni o se apere iye ti awa na ta mo ra o oni bi o ba wa lo di wi pe iye ta se pasipaaro owo naira si dollar to ba lo re di egberun meta ti abo naira 3500 naira si dollar kan hey oni wahala nu ti o tumo si pe iye ti epo ma ba wo Nigeria yo le o ni egberun merin eje a wa nkan se karade araalu ni asiko yi oni oludije dupo are labe ase egbe oselu SDP lo so si gboro aye o
1: o da eje kemi na o tun mu mi koyin papapa iroyin le lo nsa fo me di mimo wi pe igbise kan gbogi tun re o lati je ki imo ati ete idasile olopa ipinle kojo oni won ti gbe lana nipa bilegbimo asofin agba le yi se tari aba ofin ohun sowo sawon legbimo asofin ipinle lati ri ewo ki won si buwolu ofin yi ilo npe fun ki ida meji ninu ida meta awon ipinle to je 44 to nbe ni Nigeria ki won buwolu ko to di wi pe yo di ofin eti o fese rin le ta mo lo Nigeria leyin ti legbi ma asofin agba Nigeria mejeji tan ti buwolu be oni won fidi oro mule o wi pe eti won fi le buwolu ti o je tewo gba ni ki awon ko din ni ipinle 24 ko buwolu aba ofin ohun ilegbi ma asofin agba Nigeria the senate ati legbi ma asofin apapo keji House of Representatives mejeji ni won ti buwolu aba ofin yi eleyi ti o je pe intoku na o ni ki awon ipinle na ki won yiri re wo papa julo ki eto le ba to kankankan en to je akowe fun legbi ma asofin agba Nigeria ogbeni Kamoru Ogunlana inu gbolohun to fi ita oni lo to lo je pe ko si gbere ki ojo kan fa awon ijoba awon legbi ma asofin ipinle lati buwolu aba ofin ohun ti won fi sowo sian sugbon o awon ro idari ilegbimo asofin ipinle kookan pe ki won pari ise na laarin ogbonjo be ni won pe looto in lo je pe ilegbimo asofin agbale wa Nigeria o ni won fi aba awon aba ofin sowo si awon ilegbimo asofin ipinle lati gbe yewo be ni won kan foruko peto aba ofin idasile olopa ipinle nikan la fi sowo o won ni rara o won kan ni pe gbogbo awon ayipada to fe ba ofin a ti tari re si odo ilegbimo asofin ipinle be ni the nation lo won wa jabo wi pe awon asofin yi won pe aba ofin to ni se pelu idasile olopa ipinle nikan ni won buwolu gbogbo awon ayipada mi to je aba ofin e ti ilegbimo asofin agba Nigeria tari si won won pe won kan kaworo bayi lori eni ti mo yi re o ni bi pe won buwolu
0: emi tun re loju iwe keje the guardian nibi ti ijoba ipinle Anambra ti han ti gbe atejade kan sita lana ode yo lori akosile obi ti biti gbese eleyi ti han ni isakoso Peter Obi to je eyi to se nibi odun merin la seyin to je ni ipinle na titi di igba to fi ipo sile ni ipinle Anambra Obi eni to je oludije dupo are labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC oni won pe o je obitibiti awon gbese yi lasiko isakoso e gẹgẹ bi gomina ipinle anambra eni ti o wa je gomina lowo lowo lasiko yi ati isakoso re ninu atejade eleyi ti an fi lede ti eni ti se commissioner fun eto iroyin ati ilani loye ti o fi lede ni ipinle na eyun omowe lo mefo eyi to fi lede ni o ti se lalaye o wipe se ri eyi ta won fe so yi awon so lati le je ki gbogbo awon eyan ipinle anambra ke won mo wipe peter obi akosile egbese ele itoje to si file ni ipinle anambra o ni awon fe so yi o yato si oro ti peter obi ti ma so o to oro de bayi ki gbogbo ntin je iro ko pale ara mo nibe lo ti wa so di mimo wipe nigba ti obi ti o fi ku o ni awon obi ti biti gbese lo file ninu eyi to je pe eyawo labele owa nbe oni awon ajele ajemonu awon osise feyinti oni nbe nbe oni be o na lo si je pe opolopo awon nkan ti o vi digbese to vi di ile ipinle anambra lorun owa nbe o atejade yi lo si lalaye o pe eti awon ti gbo be ni oju awon lo si to atejade kan to jade o latodo eni to ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle anambra peter obi lori oro kan eyi to so pe awon eyan kan paro mohun pe ohun je gbese ni ipinle anambra ti pe awon owo ya kan ti awon fe fi gbo bukata oro ayika ni ipinle na ohun je ni ajele eleyi ti o mu ki ohun obode soro leyin ti enikan to je commissioner ohun fun eto iroyin ni ipinle anambra to ti lo ri soro ni bi iforowanilenuwo oju opo ayelujara kan won ni eyi lo wa mu ki ijoba ipinle anambra lasiko yi kawon na wa ri pe to oro ise pataki lati fesi si ti an si bi bode pe lasiko ta wa yi asiko ipolongo ibo ni gbogbo oludije dupo oludije dupo kan abo mi ni won si ma wa ona lati fa oju ara ilu mara won ni bi ki ba wa se wi pe awon ri iru atejade ohun loju opo ikansi re ni to je ti peter obi funra re awon ibamo ti fesi tori pe awon oni ni gbagbo pe peter obi o le lo ri mo pa iru iro buruku be ni igba to je wi pe ona ta won le igba lati se ayewo re lati ja idi ro e nbe ni ta o won ni gege bi ijoba eyun lo wa mu ki awon kuku bo si ta o lati ri pe awon so ododo fun awon eyan ti won je omo orilede Nigeria papa julo awon omo bibi ipinle anambra won ni nigbati gomina ohun ti o mo ku o ni ipinle anambra won ni oro ti nso awon oro buku buku eleyi ti oba mu ni won ni iro ni si npa nipa gbese eleyi to je fun ilu won ni obitibiti gbese oni peter obi file o won ni koda gomina eleyi to wa nbe ya ti ijoba re won ni billion gbe billion po owo naira ni won na lati ma fi ma se ko kari gbese eleyi ti sakoso peter obi ti fi sile lati bi odun merin la seyin won wa se lalaye o pe kawon kokoko mu akoko ninu ooto oro ta won mu wa si eti gbogbo awon eyan won ni peter obi pe owo to na nigbati o fi wa ni isakoso won ni owo ohun o je billion 4 dollar o le pese pese $4.05 billion ile to je pe bi an ba se ni ye ti won se pasiparo owo naira lasiko yi yo mo je trillion 5 owo naira ati abo din pese pese $5.4 trillion laarin odun mejo won ni eni to na iru owo yi o tun wa lo re je obitibiti gbese eleyi ti o je bi $100 million o le meta ati abo o le pese pese eyun $123.77 million to je owo ya ti ile okere external debt to je nigba na won ni to si je pe ijoba awon tawon wa nta yi o na ni nda ogbon lotun losi ti un wa owo ohun san won ni se ti ajemonu ifeyinti abi owo olososu ti awon osise ngba ni ka awon omo so won ni obitibiti gbese ni peter obi file to je pe awon ijoba ti wa leyin e lati gba na won ibo loko sisan gbese ohun
1: eja lo polowo oja eto yin eto wa edo ki iroyin sin te wa bi e se nte ngbo wa
2: You are not
3: Let's do more
4: Ojo
2: Oyo Central dara si pẹlu gbogbo akitiyan ati dagba soke ti senator Dr. Yunus Abiodun Akintunde mu ba Oyo Central atẹgun otura fẹ imọle ntan asoriire
3: senator Dr. Yunus gbiyanju gẹgẹ bi asofin agba labuja o da orisirisi aba ni legbimo asofin agba fun idagba soke awọn

0: and Southeast local government Oloye Ibagbeola Sulaiman ati gbogbo egbe na lapapo oni won lo akoko e lati dupe o se yin yin keni o le se mi eni a ba se lore ti o dupe kafida kafi kadie kafi dalawo won dupe lowo honorable Aderemi Abbas Oseni to je omo legbimo asofin to nsoju ekun ido ati ila orun ibarapa ni legbimo asofin apapo keji nlo Abuja bayi to si wa je oludije fun ipo ilegbimo asofin agba yen ni ekun oyo ekun gusu oyo oyo south senatorial district candidate ninu egbe oselu APC feto dibo timbo ni 2027 onu timbo lo kan yi ipe o darapo mo won be in lo farayira pelu awon ni ile tutun iyana court ni le ibadan bi yi nigbati egbe won ti won se sise nibi ipade ohun nibe ni honorable Aderemi Abbas Oseni lo ti gbe obi tibiti omi le ngbe million naira kale fun won be oni won tu bere ero apinaka transformer lowo re so si jeje ati se ni kankankan leyin na nko o oni honorable Aderemi Abbas Oseni in lo tun wa se leri pe ohun fun won ni awon na tin lo itansan orun ni awon agbugbe ohun ele ti o tubo je ki eto abo be ko mo yan yan si o Oloye Ibagbeola Sulaiman loruko gbo egbe ele ta mo si grassroots members for Jubri Dr. Sanusi movement ni ekun ila orun gusu ijoba ibile Ibadan Ibadan Southeast local government be ni won dupe lowo Oloye onimero Dr. Sanusi okan lomo odua banka Olubadan le Ibadan won o sai dupe o lowo Alhaji Saratu aruke ko ni baje iya loja si ipinle Oyo won dupe lowo Magaji Arujelil Jerry Gaddafi won dupe lowo to je Magaji ile Akoto be ni won dupe lowo gbogbo honorable Remi Oseni committee of friends ati awon ikan ikan mi fun ipa takun takun eleyi ti won se o lati je ki eto ta gbe kale ko kese jari gbogbo grassroots members for Jubri Dr. Sanusi movement ni Ibadan Southeast local government ana wa ro honorable Aderemi Oseni ni pe awon ke si gbogbo awon eyan patapata je ni pe ki won se atileyin fun honorable Aderemi Oseni lati jawe olubori ninu eto dibo ti nbo lohun ko le di senator ti o soju ekun dibo gusu Oyo ni ipari pari gbogbo won jeje pe baba ku irawo kan loju orun titi honorable Aderemi Abbas Oseni oni awon se o tan si mo pe dudun un lo san so ngbeyin
1: agbarijopo egbe awon asofin ijoba ibile ninu egbe oselu APC ni APC Councilors Forum ni won ti gbe igbese irin ajo eleyi ti won fi se baba ke pe atiti ati leyin si odo okan lara awon agba oje ninu egbe oselu na honorable Sakiru Kayode Fagunwa ti opolopo awon eyan mo si ogungun gege bi okan pataki eleyi ti o nko paribiribi ninu egbe oselu ohun bi an se pe irin ajo ohun o na loje okan lara awon oniruru akitiyan won lati ri pe won so okun ijo okun isokan ati ajosepo egbe oselu na le dan si to nti ajosepo ni ese kuku ni imurasile fun eto idibo apapo 2027 irin ajo eleyi ti won se to je ti abewo ohun olofun lanfani ni ati le fi ara kera foro jewo pelu agba oje ninu egbe oselu na eleyi ti won si fi lo anfani ohun lati so wi pe awon mo ipari biribi tin ko gege bi baba laarin awon ninu egbe ti won si tun bere fun itoni re lori awon oro eleyi to ni se pelu ato egbe ajosepo ati kiku awon eyanjo ni ese kuku ninu egbe oselu All Progressives Congress APC nigba to no mo soro ni asiko irin ajo abewo ohun honorable Fagunwa Sakiru Kayode oni o gboriyin fun gbogbo awon eyan ti oro egbe oselu APC kan pe ki won dakun dabo gba isokan laaye ki won o si je ki ifowosowopo ati pe kiko wa kori wipe ojuse ohun ni lati je ki egbe ohun ko tun gagba oke si yato si ipo to ti wa lasiko yi ki ko wa osi si ojuse re bo ti se ye ko sai wa so di mi bo pe ohun ti wa ni kike bi baba yo lati ma se atileyin fun gbogbo eto ati okan ojo kan agbe kale oju inu ti awon eyan ba se lati ro egbe oselu ohun ni agbara lati ese kuku to idoke ati riri daju wipe ajosepo to lorin nbe laarin awon eyan ti oro egbe oselu na kan lara awon ikan ti won be laarin awon omo egbe awon asofin ijoba ibile ta mo si APC Council Forum ti won kopa nibi eto ohun lati ri awon ti won soju ni inu egbe oselu APC lodun 2018 eyin 2018 APC Councilors Forum eyi to je wipe won wa lati ti butoro awon egun egun ni ipinle Oyo ninu e o lati ri eleyi to je ti Ibadan ti la orun gusu ti ile Ibadan ni odun 2018 awon councilor lati ijoba ibile yen eyun ninu eyi ta ti ri honorable Adetunbi Femi honorable Sahid Olameto honorable Akinsola Kabiru honorable Olayiwola Muniru Idowu honorable Babatunde Idris Brown honorable Alabi Waliu honorable Kolawole Muhyiddin Elewa honorable Tunde Akintola honorable Ayoade Abidin honorable Taye Hamzat honorable Salami Idris Oyekunle honorable Olayinka Mujidat Peju honorable Adebayo Bukola M ati honorable Tunde Ajibola ninu irinajo eleyi ti won se ohun ni opolopo won ni won ti kun fun ibowo fun ati awon orisirisi igbese o iforo jewo eleyi ti o mu itesiwaju wa to nti bi ko wa won bi se jo wo ona ti won o gbegba ti ajosepo to gunmo yo fi wa laarin awon eyan ti oro egbe oselu na kan ati gbogbo awon asoju ni ese kuku egbe awon councilor yi o na lo tun dupe o lowo honorable Fagunwa fun bo se tewo gba won laaye gege bi alejo ni ile re to si tun fun awon nimoran gege bi baba rere to nti pe o tun setan lati se atileyin fun awon ninu gbogbo awon irin ajo ati gbogbo igba ti awon ba tin kan si baba wipe to atunde o ave bu omi ogbon mu ninu amu eleyi ti eledumare to gbe si odo yin lati le ri o wipe okan ojo kan igbese eleyi ti awon gbe ni ese kuku o je yi tori atileyin togbon gbangba to si so eso rere fun irin ajo egbe oselu na irin ajo yi o na ni o tun se afihan ajosepo ohun isokan iforo wero ati gbigbe igbese lati ri pe won ko awon eyan jo ohun atileyin fun egbe oselu APC ati awon eyan ti oro egbe oselu na kan
0: o da okan re tun be nwaju temi to n sa for me di mimo pe gomina ipinle Ebon yi Francis Nwifuru n lo ti fide oro mole wi pe awon egbe gomina labe egbe oselu APC won ni gbogbo nkan o lati baye enikeni to ba foju di han je gomina Nwifuru n lo soro di mimo lana ni bi eto oselu kan to waye ni Abakale Kiti Sololu ipinle na nigba ti o n fesi si gbolohun to jade lati enu alakoso fulu lewa Nigeria Yeson Wiki eleyi to soro tanti e ni ojo isegun Tuesday nigba ti won fi oro wa lenu wo lori mu maworan Arise to ti sapejue pe awon gomina labe egbe oselu APC ohun na lo je pe won ya ole ju farawe egbe ti lonu oselu Daily Post jabo wi pe ko to digba na ko to de asiko iforowolenu wo wiki yi o ni awon gomina to je ti egbe oselu APC o ni won ta ko Rainbow Coalition iyen ikomolubo ti oni
1: PDP
0: e gbogbo e mara won ti kila npe Rainbow na
1: Osumare
0: Olosumare ikorajopo Olosumare eleyi ti won pe won fe fi gboju agan si eto odibo eti o nbo papa si olurije fun ipo are labe egbe oselu APC gẹgẹ bi won sa sa fọmọ pe awon gomina labẹ APC nti won won pe awon ni kopa ninu oru nkan be nta mo ikorajopo abi ikomolubo Olosumare bo won pe pe ba won se wa yi o awon oloko awon olodo are bo lati nubu na o ni are ta won to si je pe gbogbo awon olodije awon lato kede le eh ini o dibo ti o si wole ngba wi ki o si mo soro nti e won pe lo ti ni e ehun ayin te n pe ra yin ni gomina labe APC te wi e yole bo ni ipinle ko wa yin se ri oro ipinle yin ye o je yin logun ki la se nbe se ri ipinle yin gan di mo se ri mu lowo pe be ba ti e wa mo soro e an to ri le re to ini ma da si awon oro to ba tu be yi lo fa ti won yi pe awon gomina labe APC na tu toke ti won si foju gba ti won wi pe iru oro be ko to si enu yeso won wi ke o ti wi ke fi n pe eni kan su to le ba won wi ko ju are lo
1: oda lori eleeto kan na la fi mo dide nle lori edo kirin laaro yi o tun di lago meji la ngba te pade awon iko wa mi lori gunjugbe iroyin oluwa sina alayo ogo ede o fo ma le so fa loruko ti emi nje ire atayo la tun fe pade
0: temi tayo yi ladun aboro inoko mi ire o
2: la la la la gelu FM jaga

0: ni o ti wa su mi bayi
1: ah ah ranti kilo de kilo su enbe
0: ba se nbi ni niyan o osu to lo ni mo lo fill gas ti mo de mo ti mo fill en gba yin ni se ni mo de be laipe bo ba so fun mi pe ti gbowo lori
1: ehe
0: ohun ti wa se ni kayefi ni pe gbogbo nkan lo won si loja lojojumo owo to nwole fun mi lososu ko ka nkan kan mo ka ta de nfeju si
1: aburo ko se won ni kan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na ma po mo meji ni mo ti bi awon mejeji nbe nile tori owo school won kin to se ni kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni caretaker si pe ni lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye ni
0: ewo boja mi afi ko lo nba wa da si
2: ehe mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ni Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade Benny, lati le ise Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209.
2: Ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba fonte lo. Gege bi ile ise to nba ni risoro owo sise, iye business consultancy. Ati riran ni lowo ni pe eto oro aje. Ada ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyi te ngbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo losose lo soso koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehe eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo lu abi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woronse si
3: 09063848209
2: nje yin wa je odo ti o mise lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal boye yi de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to ko wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si pe e wa lara awon to koju osun lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woronse si
3: 09063848209
2: awon yoruba bo won wi pe omo to ba sipa ni ya re gbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iye awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin nu fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se soro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se woronse si
3: 09063848209
4: awon to ba ngbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
2: ba tejise yin ba se nde le ise Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boye koju osun fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209
2: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fo yin ru e kan si won loni keyin na ja anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale
3: La Gelu FM, Jagaba Gogo.

0: eko ojuma kaakiri gbugbu agba nlaye nibi ti owoja ikani lagilu fm 96.7 13 gbo wa kaakiri gbugbu agba nlaye akiwa pe atuko ojuma ni aaro yi eto yin eto wa ta ti mo nduro de gbugbu ojo mejo okoduro oro o tun ti gori ategun pelu omo yin ore yin ololufe yin aburo yin segun salam to je pe boro ba se ri no won se so ase ti ile ise lagilu fm 96.7 ton gbe kale ni pe ka lo soju abenku to ba le seje ku seje to ba le soji ku soji abu oni ri dudu ka pe ni funfun a si ni ni funfun ka pe ni dudu a lo si ni bomo leru ko mo le ro to ba ti ri ilawo wi ni kan lagilu fm 96.7 tori wi pe ke ti awa aradu ko mo ba di nigba te ba mo tin lo ti wo ba mo tin lo o possible se se fun wa ka mo se asise lori isemi wa papa julo lagbo oselu amojo ero mi fun ojumo taaro yi sola re oni the mega child olotu mi sina alayo oguede mo tun kin le kan si pe akojumo lagelo fm 96.7 le wa leyin afin baba wa adebayo akande MFR ekeni olubadan le ibadan baba ke pe lafin ke pe fun wa o ilukere yo po jaburata esin oba yo je kupe nlo lanla alafia ati dera akojumo nibo ni an lo ni aaro yi awon ile ibumo pe kini kan ni nascent wani nascent democracy de ti tumo si pe ijoba wa ara wa pe o si young o kere pe ojo riri o ti gun sugba eyan te n gbo wa kaakiri gbo agba laye ta ba ni ka so lo to oro fun ra wa ati du ati da to ba di may 29 odun ti n bo ijoba arin ijoba awa ara wa laarin ara wa yo pe 28 years ta ti bere ti o seleri ninu ta gbesi aye orilede Nigeria ta ba gbagbe ta ba ranti 1922 la ko dibo ni orilede Nigeria ibani bo ti bere ibo akoko oni modalities oni awon ona gbe gba ti won fi dibo ni bayin o ku nbe o di first republic in 1960 o ibo ti nwaye aranti awon egbe oselu action group aranti nepu aranti ibadan people's party aranti ncnc aranti ndp ati bebe ati bebe lo gba to di odun 1966 gege bi akale itan ati to soju awon to soju ijoba ologun gba ijoba ni 1966 january 15 agun irosi onlojo lori to leyin osu mefa tantaku o waye awon ologun to tun ijoba gba lawo ara won pelu ibon Juan Yakubu olókéré jù nínú àwọn tó ti ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi ọmọ kékeré ọ̀dọ́ langba tó fi dórí ipò ilẹ̀ mi fi máa wo àwọn ọ̀dọ́ wọn ni àwọn àgbàlagbà yẹn ni àwọn kíní àwọn ọ̀dọ́ àná ni wọ́n dàgbà lónìí bó wọn sì ṣe sí Juan Yakubu doctor lieutenant general wọn sì wà láyé nísìnyí ara wọn tí wọn ti ṣèjọba ni tí wọn ti fọ̀dọ́ langba ṣe ìjọba kí ni wọ́n ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà so pe wa ni ẹmọjà gbàgbé ẹyin àgbàlagbà ẹjẹ máa rán àwọn ọ̀dọ́ létí inú ìjọba wọn láti jagun abẹ́lé láti jagun ojúkú ìgbà láti ń sọ̀rọ̀ àwa lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ àwa lẹ́sẹ̀ gbogbo à ń kúrò ń bẹ̀ òun lọ́dún mẹ́sàn-án gẹ́gẹ́ muritala dé ní july 29 1975 ọmọ ológun ló náà lieutenant general odi general ọmọ ológun ni òun náà sì tiẹ̀ lẹ́yìn oṣù mẹ́fà àwọn ológun tó kó bọ́ ti wọ́n pa muritala muhammed ní february 13 1976 láti ibẹ̀ lọ ọbásanjọ́ bọ́bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológun at the age of 38 ni bàbá olùṣègùn ọbásanjọ́ kọ́ jẹ ààrẹ ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀ máa dé o torí gbogbo nǹkan yìí làwọn tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà ti won ko ti won so fun eyan odo to je mo dabi igba to je pe eh ati gbadun ri lori lede Nigeria emi ma so o bo se sele nsin na lo ti wa lati ati ko si ina da jo face ngba to di odun 1979 won gbe joba fun sagani alusa fodi di odun merin ati bi osu meta atabo aboku di ati osu meta gan bi e ba se 83 days ngba to December 31 1983 ologun to ko bo jade won le sagani lo ta ba gbagbe lati 4 January 1 titi wo 1993 June, I mean, August 27. Kan to da pada, ijoba pada fun alagbada. Ba sha le gan to ni, tori pa awon gomina ni kan won dibo yan. Ka ba cha tutu gbajoba ni 1993 bakan na. Titi arun mara won, Abacha se joba ti e. Ikupa Abacha lojude, Abdul Salami Abubakar bobe. O se die, o gbara pada si owa alagbada. E wa je ka wo. Eyan alejo mi ni ile agbara laaro. Lati 1999 lati bere ijoba awa ara wa to si beboya enikan di wa lowo Obasanjo wa ododun mejo o gbe ijoba fun yaradua kokoro jagbodun obi to gbo yagba lo o di pe Jonathan bo sibe leyin Jonathan Buhari wa leyin Buhari o kan are to wa nbe nsin Bola Tinubu Bola Tinubu ti wa nbe gege bi are alagbada alabade bi si e ko ojumo
1: apojumo sa ki gbogbo ara lehun re ki gbogbo awon ta jo wa ni
0: alagba jida ti ola e ban ka wiyan
2: e ka ro e ka san e ka lembe guda ti ngbo wa e ku eti gbo wa laaro yi oko duro oro
0: aro jo musolokun 1999 si 2027 May 29 alagbada alabade bi si 28 years ni
1: nbe
0: awon kan wo leru party ni achievement ninu ijoba democracy tan se
1: e se antokun mo ki gbogbo ara le lekan si e je ka dupe fo Olorun maybe to ti bere ibi to de ti nbe wa lo ope na ni ka sa adu fun Olorun a dupe pe a nle soro
0: freedom of speech
1: ara
0: achievement ni
1: ara achievement na ni because igba awon ogba kan wa je pe opolopo radio station gan bi o ti je pe gba yen ko po opolopo na ti pa lori pe awon eyan jade
0: opolo won
1: be ni won soro tako ijoba ologun opo na gbe pa opo na ti memo opo lo ba sele yen lo a dupe pe leni ijoba awa ara wa bo ti je pe afojusun opolopo omo Nigeria ko ti wa si muse ba dupe lawon aye kokan pe oke o ijoba ologun o ki nse nkan ta gbudo ever ti e gbadu e pe ka tun ni mo ni orilede Nigeria
0: yin ni pe eni sogu ba toju eja
1: e be ni
0: ko ni ba bu oba ko so
1: ko ni ba bu oba
0: loro ijoba ologun
1: bo se ri gele niyan te ba ja wo na apart from pe freedom of speech ti o wa nbe awon nkan kokan na wa ti a le so pe okay o ara awon achievement ti a le so pe ijoba awa ara wa
0: eja e sawu
1: ohun wa for instance nsin gbogbo gba ologun se mo pe ijoba awa ara wa lo mu phone ti gbogbo an mi kaakiri
0: be ni
1: laye Obasanjo
0: ayo ba ye ijoba Obasanjo
1: are na ni then ìtaba tún wò náà láwọn areas kọ̀ọ̀kan náà a lè sọ pé a dúpẹ́ fọlọ́run pé òkè o ìpè aláṣeyọrí láwọn areas kọ̀ọ̀kan tí mi ò tún fẹ́ dárúkọ torí tí n bá fẹ́ dárúkọ
0: alàgbà àdàbà adébísí si. Ẹ̀dàkùn gbogbo ẹ̀yìn ọ̀dọ́ tẹ̀ ń gbọ́ lágilu fm 96.7 lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí ọ̀rọ̀ yìí kàyìn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n torí pé ẹ fi ọ̀dọ́ yín ewé ètò ní ẹ fi pe ti ọ̀la torí wípé ìtẹ́tò ìdádúró lórí láàárọ̀ yìí ni wípé ẹja sọ bá ṣe ń bá bọ̀ níbo la bá dé a fẹ́ kí àwọn àgbàlagbà tí wọ́n gbọ́ ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn ọ̀dọ́ ẹ lọ sí facebook page lágelo fm 96.7 ẹ lọ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́ ibi tá a bá ti sọ bó ṣe rí àti tó bá kù díẹ̀ káàtó sí nǹkan àwọn pé díẹ̀díẹ̀ àmọ́ mẹ́sẹ̀jì díẹ̀ máa ka jáde láàárọ̀ yìí e lo fi atejise yin ranse alagbada ba debisi kini nte ri pe ati achieve laarin 28 years
1: ara nkan ta achieve na mun ni nkan ti mo so yen pe okay opolopo le ma wo pe boya achievement ni pe an le soro won jiwa gbe pe won ti wa memo achievement kan na ni ara awon achievement na ni pe okay gbogbo ala le joko ni yara wa ta le pe anywhere in the world ara achievement ijoba wa ara wa na ni ta ba tu wa tu sun si waju na ijoba kokan na lati 1999 ti en so yin kaluku won na lo gbe awon igbese kokan ti a le toka si but notwithstanding ta ba so awon a ti debitan lo na o
0: a ti debe
1: it is not yet uru a ti debitan
0: ti to yo si
1: a ko ti to yo si omise nbe lamu so awon bi ti o ku die ka to
0: ke to lo beun alagba ajide akinola kini interview tv yato sin ti alagba alagba debisi ti won so pe o je achievement wa lati 28 years lati n ba democracy yibo ijoba awon ara wa
2: e se mu dupe atokun se ri taba ni ka doko ka wo dada taba ka scrutinize e dada bi asa awon oloyinbo ti a ba gbe awon akoko ti awon ologun ti won ti se ijoba lorilede ka be se ma compare re si awon akoko ti ijoba democracy alagbada ijoba wa re ni tan ti se ijoba a ri wi pe awon idagbasoke kokan o n ba ilu o n ba orilede o n ba ipinle o n ba ipinle o n ba orilede nipa awon pe lori eko ni o ito ilera ni o awon infrastructure gan o n wa dada because
0: awon sakanse
2: be awon sakanse nipinle kokan ni ole lapapo o n wa because se mo wi pe ni isin ijoba warawa lo wa nbe o rorun fun awon ara adugbo kan lati pressure governor won wi pe ejo o adugbo wa ona be uda ona be uda ona be uda won le pariwo titi ki gomina yen pada ri ti won ro wi pe awon ara bi ti n pariwo ti
0: pe pe o te so yi awon ara lo si agree pelu yin
2: ko ri be ni ijoba ologun
0: ta ni
2: a le soro
0: nisin
2: be ta do lo bojo ologun wi pe okay ngbati ogagun
0: ta lo pele bi opon mo re
2: ngbati ogagun popo ola beyen beyen oya hire wa won ton ti gba ipinle oyo koja ton je omo ologun eh ke ona adugbo mi o da mo wa lo ba ologun pe
0: e ba so na wa o ti roju ekun si
2: ehn gbogbo yen o si a le collector won pe si won pe to ejo nkan bayi la n fe ladugbo wa ise bayi nkan bayi lo sele ladugbo wa n to ba wu won pe an fe se o ni mo se
0: so wa ri be leyin ko ni be lowo lowo ile n so
2: a ko ri be looto akelegbe mi so wi pe a ti debi ta n lo die die ni oro a le fi democracy o le da america to ti over 200 years a le fi we titi wa yi a le fi we titi wa yi sugbon awa eyan olorun se da wa we are insatiable
0: nke te wa lorun
2: be ni amama teyan ti e ba lo teyan ba le moto pe mo fe ra moto to ba ti re yo kan n to de so le ni pe ko lo ti ra moto kan fun mi
0: to
2: ti o re yo kan yen
0: yo mo le mi
2: yo mo le ikeji ni boro wa se ri niyan
0: alagbada ba debisi
1: yes sir
0: ki wa la wa kure ta ri
1: ara awon akude ti mo le toka si lai gbara wa lakoko oni n to ni se pelu oro eto abo nigba aye ologun a mo gbon kankan ti mo je boko haram a mo gbon kankan ti n je iswap te ba de gbagbe te ba ranti nigba ti ru nkan be fe sele aye ologun ti ba mo fe try ki ranti en to wa ni
0: eson to sele na
1: ni po ni gba yen ni Kanu laye maitasini
0: maitasini aye
1: mo fe try
0: wari
1: te ba ranti gba yen 24 te ba ranti gba yen laarin ose meji ose meta
0: mo pa ne
1: gbogbo tin je maitasini ni Kanu mo pa ne ti o si nkan kan ti o de gberi mo bọ̀ wá jẹ́ ara àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tí a lè tọ́ka sí nínú ìjọba àwa ara wa náà ni ìpèníjà tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ààbò ti a de ti bombe de
0: security
1: be ni elekeji o le tu mo wa tu wa le toka si ti mo ro pe yin gangan ni o se akoba fun ijoba wa ara wa
0: mo
1: na ni oro ki a mo lu won ni pompo
0: ikowo je ajebanu
1: o je ajebanu e fe ri pe do ko yin se nkan ti o ni wo o ki se pe boya mo
0: se bere na
1: ko won ko owo je ngba aye mo
0: be ni
1: bo nti e kan pada to ta le toka si ni pe ni
0: o govuda
1: yeah
0: 12 billion
1: because se ri owo Nigeria olorun nikan lo le sanu wa agbon magbe ni e ba te ba gbagbe te ba ranti ni First Republic ti oko ti e bo
0: be ni
1: je minister he was the richest yes he was the richest minister of as at that time
0: be ni
1: so to je pe to ba wo so bayi laye igbaye
0: yo
1: mo kan to toni this is a guy to lo ba to lo Malaysia I think that time o lo ba lipo and you se meeting ngba ti yen to to debe ya won wo pe ah se angel lele ni ngba ti o lo ba lipo and you se meeting ngba yen ngba won ni
0: Africa
1: country kan Africa ni mai si wa so o tumo si pe ko si gba ti won ti ma ko je bon te ba wo ti ijoba ile ba debe system ti won fi kowo je yo yato ti mi ba tu debe system mi won tu fi kowo je ti mi ba tu debe system mi ni won tu introduce won fi kowo je
0: e seun alagbajide akinola kini awon te ri ni akunde e so kan mi ji
2: eh lati buttress point akinlegbe mi se ri ijoba awara wa o wa won consume owo expenses won po ju ti ologun lo
1: cost of governance
2: cost of governance won
0: o je nlo lati se ijoba
2: beeni
0: o buru ja ju ti ologun lo
2: beeni beeni then won tun won won labe cost of governance na ni wipe won ki nbikita pe okay o nje ati dibo yan mi gege bi rep senator senator honorable nje awon to dibo yan mi bo ni kini mo mu wa pada fun won le awon ma believe pe mo ti debe na tori pe mo nawo kin to debe ni so
0: en mo nbo lori yun alagba kinla be alagba alaba DBC ta ba wo cost of governance yen
1: be
0: kapologun oyan commissioner fapere ipinle oyo wa yi oyan commissioner merin la ologun ni special adviser
1: oyin
0: ni PA
1: be
0: ko se ntojo sugbo ta ba wo aye alagbada wọ́n ní advisers
2: SSC,
0: wọ́n ní PA
2: SSC.
0: Wọ́n ní senior adviser wọ́n ní PA senior PA wọ́n ṣe máa nínú
2: àwọn agency
0: tá a bá wò dáadáa tá a bá wò dáadáa tí kì í bá ṣe pé a fẹ́ ya kọlọ̀ ràn sí gbogbo àwọn tí wọ́n yàn yìí náà owó náà wọ́n ń gbà ní inú ìjọba ó yẹ kí omi ti ń kán sí
2: ojú
0: nìyẹn
2: kọ́
0: wa máa kán sáyà àwọn aráàlú láyà yẹn gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọba lé wa lórí pẹ̀lú àwọn PA àti SSC tí wọ́n yàn yìí ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń jẹ́ kí n ti ń dọ́wọ́ tí wọ́n náà kọ́dọ̀ wa aráàlú bọ̀ ti kanu awúgídé ń gbé ètò káwọn aráàlú tó bá wa dá sí tẹ bá wa wò lẹ́yìn ìbò tá a dì ní 1999 tá a lè sọ pé inú fu àyàfu pé bọ́yọ́ ológun ó gbéjọba lẹ̀ àbí wọn ò ní gbéjọba lẹ̀ láfi dìbò 1999 inú sì fà tí àwọn èèyàn fi wọlé tá a lè pé ìwọlé ọ̀fẹ́ ṣùgbọ́n tá a bá wo láti 2003 títí wọ 2023 ṣé ìbò ọ̀fẹ́ wà sọ́wọ́ tá ń ná sí ìbò gan sí ò ti pọ̀ jù ẹni tí ń bọ̀ tó ń han owó fún aráàlú ni pé òun fẹ́ jẹ gómìnà òun fẹ́ jẹ sẹ́nétọ̀ òun fẹ́ jẹ rẹ́ẹ̀pù òun fẹ́ lọ sí house of assembly pẹ̀lú bí a ṣe ń na owó yìí ṣó lè mú kí aráàlú gan padà gbádùn ṣó lè mú kí ìdàgbàsókè kó dé bá wa.
1: ẹ ṣe àtọkùn ṣe rí ọ̀rọ̀ democracy náà tó jẹ́ ìjọba àwa wa most especially ní ìlú táwa wà yìí àwa ti monetize nǹkan tó ń
0: jẹ́ àti sọ gbogbo ìgbésí ayé wa lówó
1: àti sọ di owó kí n dẹ̀ ní nǹkan tó fà á ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà la máa ń bú àwọn tí à ń dìbò yàn tí wọ́n ń dìbò kan àbí kejì
0: mọ́ pé wọ́n láàánú wa
1: pé wọ́n láàánú báwo làwọn tá a dìbò fún tá a gbowó lọ́wọ́ wọ́n ṣe fẹ́ láàánú wa ṣé mọ̀ pé bí ìgbà téèyàn ṣòwò ni kò sí sẹ́ni tí ó fẹ́ ṣọ́ọ̀tì
0: gbogbo àti ẹnìdíje bí ìgbà wọn ṣòwò ni
1: wọn ṣòwò nìyìn
0: lọ́nà wẹ sáwò kájọ yé ra wa
1: ẹjẹ́ ń ṣàlàyé yẹn kí n ra ṣe ni mo ń bá torí ijoba
0: akoko.
1: Okay, ngba ti mo okay. Be se wa ni isin. Be kan ti e fe wo pe okay o, e je nkan ti e je lati State House of Assembly.
0: Okay.
1: Be ke kan manage yin ke fe je. Ojo te ba ti declare pe ah mo ni ambition o. Ojo nle ti bere owo nina. Se mo ko e bere si se.
0: Awon ni mo nawo fun.
1: Ah. E bere si se pade awon eyan mo wa
0: awon ni mo nawo fun
1: ah ah se won o wa
0: lai salujanu
1: se won o wa e ni se won lalejo se won o fe mo lo won ni gbo moto opolopo ati opolopo wa gan ati so oselu dise ti o de ye ko ri be e ma re lomi la ro kutukutu e to ji to ye ko gba bi se e lo ile oloselu lo ma gba lo
0: ile onorebu
1: be ni ibe ni o ti je taro yo ti je tosan yo ti je tale iru won ina tan ba de tan ba tun lo lale won tu gbo moto
0: be ni
1: tiru won ba bi mo ni a honorable iyawo yin bi mo lana o
0: oruko yin la ti abi iyawo honorable
1: a iyawo yin bi mo lana o oruko yin gan la so mo now gbogbo oru nkan ba yen to lo selu na to de boya ilu eyinbo lo ti lo sise to sise wahala to wa ko wa Nigeria to ba tolorun ba ba se se mo pe risk gan ni
0: be ni
1: tolorun ba wa ba se 50-50 ni
0: ben
1: tolorun ba ba se to ba wole se wo eto opolopo gan yawo banki atiri instances orisirisi ti elomi gan ngba ti oro banki ti o si wole to ma mi e lo
0: mo ranti senate president wa bara ngba ti wa nbe won ni ti awon ba nja ni house bayi won lawon o tori mekunu ja o tori Ghana must go back
1: won
0: ni lawon fi nja ngba yin iwe royin punch kon gba
1: yin
0: so emi ti n toto opolopo ta la ndibo fun yi won nawo soju eni
1: won nawo soju eni
0: won na kan bi be
1: won so won nawo si jere
0: eh ki wa ni mo alagba ki ola kini moran yin fun ara ale tori akoko wa ni
2: eh imoran mi fun ara ale ni wipe e je ki
0: tori atun tin nawo ketiketi
2: e je ki asora si lote yi ka ma ti tori pe owo to je wipe ijo yen ni o tan ka ma fi ba ojo la je gbogbo awon ti won wa kowo fun yin le ni isin ti won di iresi ni pelebe sinu ora ati gari pelebe tan gbe fun yin won o ti tori lekeleke won ko ti tori olohun tele ma lu o
0: nti o sajele yin re
2: nti o je ni o e je ka sora se o e ma wo pe nti o fun alowo ise eyan daada o pe abi to ba de be tan ka se daada e je be ja wo e je ka foju wi pe somo lu abi leleyi sugba won ti n kowo wa fun wa yen nta gba lodun merin
0: o
2: la gba won o
0: to mori ayin ti e fi atejise ranse soju opo Facebook wa mori Olaki Itan Opesan Adeni Yetunde Oyedeji Ayobami Gbadegesi Wahid Yakin Muhyiddin Aina Yusuf omo oba Fashina lati Eruwa Oluwafi Sayo Fikayo Akiwumi Olusola be Abiola Akinwale Abosede Atori Abimbola Opeyemi Seun Oladipupo ati bebe e fi atije e kan kiwa ni kini te risi eh mega chai je ka si oju opo sile ka ma se osebo ke boje ka ma ra lu ba wa da awon ara ni ba wa da si eto titaro yi kini ona abayo fun wa tori ta ba tun ti dibo tan ni odun tin bo awon na lati ma pariwo eh oloselu o se kini kan bo la wa ra lu gan kini ata ko si bo la tin se hello 0912370875 ni oju opo te ma pe si e ku ojumo o
3: hello e ka ro so new olugbile lati seyin
0: e seun
3: mo ki awon alejo wa mejeji
0: e se
3: mo ni bere meji ti mo fe bere
0: ebi won
3: ojo alakoko ijojoba nti wan ti wa yi so pe wa bi o pe wa elekeji e so ninu oro yin pe owo tawon ologun ma ne owo won o ki po owó táwọn olóṣèlú máa ń ná máa pọ̀ ju táwọn ológun lọ tabaki àwọn àwọn ológun yìí a rí pé àṣeyọrí tí wọ́n ṣe àwọn alágbádá ò rí ṣe o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ gbogbo ìpínlẹ̀ tí wọ́n pé kò sí ìjọba alágbádá kan tó fi ìpínlẹ̀ o síbẹ̀ ni abẹ́ẹ̀kọ́
0: ọ̀dà ẹ̀ṣẹ̀ mú un bí báyìí ẹ̀ kàn fi tètè dá yín torí àkókò wa.
1: ẹ ṣe alàgbà sọ́líù ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lóòótọ́ àwọn achievement kọ̀ọ̀kan wà tí a lè tọ́ka sí pé ìjọba àwa ara wa mú wá lóòótọ́ lẹ sọ wípé kò í ṣe pé bóyá ìjọba ológun náà pé bóyá wọn ní nǹkan gidi náà tí won se fun wa awon na gbianju ti won
0: but ti kan ti
1: as a matter of fact gara awon achievements ologun o na ni UCH ti o wa nbadan
0: UCH
1: gan ke mo fe so
0: ewo
1: bridge yi
0: ti me malete
1: ti malete
0: ti to lo ni secretariat
1: ti to lo si secretariat ni yen nbadan
0: beni
1: ai te ba de ja te ba gbagbe te ba ranti ile to lera saye baba ngida ko ni ki loruko paracetamol to be pe te ba ti de hospital
0: and
1: onda kiti ni onda no oni kini tan pe ngba yen
0: be ni
1: kini kan che ranti to je pe nigba yen na despite the fact pe te ba lo hospital te je pe ofe le gba wa awon ogun yen awon ko kan na te si tun
0: eja fenu
1: mi
0: lati pe
1: wo ogun gba yen na
0: so kini ona bayo fun wa so that kon ni to the after 2027 kat mama pariwo pe ijoba kon o se da elo ta lo wa loju opo elo e ko ojumo o
3: elo e ko ojumo
0: yes
3: e ko se o
0: yes sir
3: eyin o jogo te wa nbe yen eyin yen la mo ki yi dada o
0: e seun
3: yo bo ju yin se o
0: amen
3: eh mi fa ta se ni soro lati badan
0: e seun e si kan mo
3: sori iyen ju to le o kan gba wa ni pe e seun ke n fu wa ni dari me ko gbe ka le mo ma gbogbo bi se nlo
0: okay
3: cheri en to je ti la o se lu ta se yi lati 1999 baba wa MP Abiola mo e bi mo se ki awa eyan ka mo se ran ti ona ti gbogbo yen gba dibo fun ni 1993 election
0: okay
3: ta di to be ni to ti n se fun o le ka le ju lati igba to se pe wa o ti n se fun gbogbo eyan ti o mo pe eya kan leleyi so gbogbo sise re yen lateyin wa lo je kawo yen na wa so pada fun 1993 yen bo se ye ko mo ri ni yen se ri e de kan wa
0: asiko bo na yen won kowo jade lodo ti wa ni la lodo eni
3: kawo yen o mo wo yen kini ase bo e to tin se fun yen bo o ni ke se pe to kan wa sare wa to kan gowo de rara eyen wo to ba mo mo wo eni kan to je omo igbo to je omo igbo to re pe to ba di asiko ti aba fomo igbo laye koko di are mo ti lere kan lokan to pe o to to ye lati dibo fun oni ma se npe ni roja sokoru sa yen e wo school to poka kiri gbogbo nigeria lo fe fun awon eyan
0: e seun eni pe ka mo akori oro yin ni pe ka mo fi jomo luabi ka mo wo mo awon ti won contest election
3: se jomo luabi ni kan ani ki lo tin se bo
0: se bo
3: ehe se se pe ko ka sa de de to ko to wo de fun yin iro emi yen wa fe te yin je ni
0: okay oda eja fe lo mi laye eja fe lo mi laye e seun hello e ko ojumo o nagelu fm 96.7 hello talu wa loju opo
3: peto
0: e ku eto e ka ro
3: e seun mo ki atokun wa ti anije wa na e mo mo se faida ta kan lati ayan
0: e se
3: ju gbogbo e lo na ajo se gbogbo wa na ni
0: bẹẹni
3: papa julo awa raalu se ri awon oloselu gan funra won ija won gan fi apere rere le fun awon araalu kan pe e ri pe igba tawon gan ba fe se primary election won e wo bi owo se ko si awon to le ma moru awon beyen na ni tori won mo so pe ataraalu ba gbowo olopa o kolopa ko won o
0: lati je ke orilede Nigeria ko le so siwaju ki ipinle Oyo ko le ba da ki awon adugbo wa ko le da alagbajide Akinola mo ki pa pe yin te down
2: a ko eto
0: to ba to di ojo mejo ta ba tun pe yin a tun lero pe e tun ba wa
2: agbara Olorun
0: alagbana ba nibisi akiyeku ayeye orikadun
1: e se mo dupe
0: ti ojo bi ti e se loni loruko loruko mi ati ile ise lagilo FM mo ki pe igbodun bayi odun kan
1: ni
0: o mo je ninu alaafia ni olanla e mo kun ni mo ani pedi mega child mo ki obo se gbo ki to ngbe ile lati aro ato olutu mi sinalayo ogwede mo ki wona be se ba wa lori eto akin titi ojo mejo ta tun mo pade lori akoto eto okojuru oro emi o mo yin ore yin Segun Salam mo ki pe inu alaafia mo ti ba yin loni o lagbara Olorun inu alaafia na ni to ba yin ni ojo mejo inu alaafia ni to fi si gbogbo a ni ri wa na titi ojo mejo ta tun ma pade irewo.
4: Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

0: Okay. Oh yeah, let's go there. Eje ka gbe ra ka ma lo sinu eto yi ko to yen gangan to lo ti apun bayi awon eyan meje o tun sare gbope *347*1004*1#*2#. Awon eyan meje ma gbope a sare pin awon owo yen bayi ni wera nse sa lai de na penu ma sare pin ise yen nsin lai de na penu okay *347*1004*2#. Lo ma gbe yin debe 50,000 lati bere. A tun mu another 50. O di meji. A ma mu 100,000. O di meta. Another 100,000. O di merin. A ma bo sori 150k. O di marun. A bo sori 200,000. O di meva. A ma paju e de sori 250k. Laaro yi. Wa so fun mi. To ba jara re to dagun la iwo no se ni gbope ja be lori 50k *347*1004*2# ni ma wo ra re ran ma relent 080 lo bere 5203 lo pari e ta lo ni ta ni number yen no long thing Ilode se to duro si gidi Ilode ba ntun pe 080 lo bere re 5203 ti o ba ti win kankan a ko ti edanu a delete e o ama to wa nbi ogbon kankan o sorry delete everything is deletable delete everything deletable delete anything anything deletable what cause saye no time to check time cause oro gururu na ele for the last time bele kan si for the last time ti fun ni anfani alailegbe bayi anfani alailegbe bayi anfani alailegbe o connect o ewo lo opukogbe gbe call yi.
1: The customer you're calling is not
0: active. Bank pele kan si for the last time. Ko gbe ko wole tele. Afun le meji. O wole. Afun na le meji na. So ka le so nipa ti wa pe awa se iwon ti a le se. O nlo wo si e. Yin o de wa kaye mo. Hello.
2: Hello, ka ro.
0: E karo oruko yin atadugo te wa yin
2: amuloko ni o mi si salam olaibe
0: kilo de tan pe number yin ti o lo atugbe yin
2: ba aro ni ni yin o
0: ami o
2: ja mo wa ri mi ro ko mo wa nu ja mo wa
0: ha de tu wa pe tu gbe na tele tele
2: ori mi o tuni ta ko mi
0: ha ami
2: o da fi ti ko vai ko be bi mo ko so kon ko ba ko ti ro ko ko ta ta nu ta nu mi se la ha yi
0: ta nu ta nu le
2: bi ah la ti de yi ya na o se mo du pa o
0: se ti je ri
2: mo je ri o mo je ri o
0: to wa ye oni se ba ti pe lai meji ti o lo a ma ye be delete e mo ni wo ni suru
2: ni
0: o tu wa pe to tu wa wole te tu gbe won tu fe delete e mo ni eni suru
2: Aye
0: yo kuni ba te. Ada congratulations 50,000 naira le je laaro yi. won pe yin laipe won bere candidates yin be ti gbo bo se jenu congratulations awu nkan ba nbi iya won ojeri o si ni 500 din gan won fi kanju kan mu ni ama eleyi o si gbo nkan kan ti be delete awon raye won o fi se ka protocol ni sugbon mi kan so fun mi pe me delete e ya fun gbianju si. Thank God, yanye ti gba owo re, yo gbo owo re baun. Another 50,000 naira, 080 lo bere, 1703 lo pari e, 1703 lo pari e, 1703 lo pari e. Eje awo en to ni, ile tete connect lo wo kan.
3: Hello.
0: Eka Rosa.
3: Eka Rosa.
0: Oruko yin atadugo te wa isa.
3: Ah, top striker.
0: Akojumo sa o, akojumo.
3: Top striker.
0: Yes sir.
3: Olagunju Adekola lati Meridian Apata.
0: Meridian Apata. Igba o le tin play cashe.
3: Ah, o ti se bi esa.
0: Se ti jeri sa.
3: O je lo se meji se
0: yin. Ele le je ngba yin.
3: 50,000.
0: Okay, 50 now let's go laaro yi. 50 now let's go.
3: Ah, she sir.
0: Congratulations, ho ma pe yin laipe yi, as you sure.
3: Yes, she sir.
0: All right. I take care. E ja lo sori 100k. 100,000. 100,000. All right. 080. Obere re. 2225 lo pari e. 2225. That is 2225 lo pari e. 100k taloni eh ma duro si gidi o. Ah ko soro ko wi nkankan kilo de 100k mani 2225 bantun pe lo ba ti atun le se tun lekeji a je pe ati gbianju o connect lowo kan. Okay. E karo akojumo sa ikani lagelu lati npe yin oruko yin atadugo te wa yi
4: oruko mi
0: Faruku Sulaiman ibole wa yi
4: ile wa wa yi mo wa ni bayi ojo wa
0: ojo igba wo le tin play cash e se jeri.
4: Ah, Jerry.
0: Hey, Jerry. Congratulations, eh? You legend 100,000 naira, Larry.
4: Ah, hello, glad to
0: be. Mama, when you like, we want to be details. All right. Another 100,000 naira. 080 Luberere. 2011 Luparie. 2011. Another 100,000 naira. Kato wa bo sori 150k. Kato bo sori 200k. Kato pa gbe de si 250,000 naira.
5: The customer you're calling is not answering.
0: Okay, kan lati delete e danu ko lo fa rara ero po ero to gbe phone lowo ise keke ti won reti pe pe ki pe odun ma babo. Okay. Right. Okay.
5: The customer you.
0: Delete it. O ti lo va. Semi. Semi. What is Semi, yo? 080 ni yo. 9858 ti lo pari re o. Imi ti won se niyan. Iyan ti bogun lo. Won ti delete e. Ati o ti pe. Kokon lo fa ase. Iwo ni omo fagun.
6: Hello?
0: E kaaro sa.
6: E kaaro.
0: Orugo yin atadugbo te wa isa.
6: Alhaji Ahmed, Ahmed. Ati wa ni Iseyin.
0: Ilu Iseyin Oro. Oro omo ebe dimoko.
6: Omo ebe dimoko be ni.
0: Hmm. Ada. Igba wo le tin play cash e?
6: Ah. Yemo, un to tun gbe mi play re oju. Ngba se keke amari le. O ti ri le tele bo ti ta ta ta ki mo ni. Abogbo kan won da si ni.
0: Ko so gbe kankan nbe.
6: O to wa bere si ni ta pada.
0: Hmm. Ko so gbọn kankan nbe, ogbọn kankan odigi. Laaro ite pada pada se pe ni relent yen eje 100,000 naira. Mm, 100,000 naira le je.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Congratulations.
6: Eh ina le so ka ma relent.
0: Bo se je gegan ni.
6: Relent mi yen lo mu mi.
0: Lo mu wo yen wa laaro. Beeni, beeni. Mo pe yin laipe yi, mo bere account details yin. Mm. Lati sanwo yin fun bo se je nu. Gbogbo seyin oni baje. Eja lo sori 150. 150,000 naira. 150k 091 lo bere 5751 lo pari re. Lati be a bo sori 200. A wa paju e de si 250,000 naira. Ta lo wa nbe. A ku ojumo o.
6: Ko be fun.
0: Nibo. Ku o nbe fun bo. Nibo.
6: Ah, don't try ka.
0: Orugo yin atadugbo je wa yi. Orugo yin atadugbo te wa yi. Orugo yin atadugbo te wa.
6: Alashe Abdullahi.
0: Adugbo wo le wa yi sa? Okay, e be lo load leru wa. Hmm, oda. Igba wo le tin play cash e, Alashe la.
6: Ah, ewo. Ati bare bi ba bayi. Oro yin go lo bayi.
0: Ki le ni mo se?
6: Ah, oro yin an so lo bayi bayi. Ori ki ni mo se? Ki mo se bayi.
0: Lai mo yi gbe ipe o wole. Hmm.
6: Ah, wa wo wo ju e ni o.
0: Se ti jeri.
6: Ah, mo je lojo ki lo kan si na. Ati titi layo. 25,000.
0: Titi layo ke. Titi la yo o si draw. Boya mighty. Boya Folakemi mighty.
6: Eto ma se di ago meji eh.
0: Ah Folakemi mighty ni.
6: Ah ti Folake.
0: Folakemi mighty ni. Mighty ni eh. Oni eh. Okay. Congratulations eh. 150,000 naira le je laaro yi.
6: Eba so be e no.
0: Eh Allah fa gan.
6: O ti ja wa le ni
0: eh. Mo se je ni eh. Ko ma lo be. Ko ma lo be. Mo ma pe yin ba se pe yin lojo yen na ma pe yin leleyi na lati fun lowo yin bo se je niyan iyen ti lo be yen e ja lo sori 200,000 naira 200,000 naira 200k 200k ta lo ni se yi 080 29 51 29 51 2951 oku 250k o gbogbo wa lo fe gbenu si ma gore o le je wa to ese fe play bayi ni sin ba pada gbenu si 200 250k.
6: Hello
0: e kaaro sa o
6: e kaaro
0: akuse ana o
6: esa
0: family nko o
6: oluwa se wo
0: awon daddy ti won wa legbe odo yin yen na fun mi ni number yin
6: legbodo mi
0: eh bi egbe odo emi ni won ni gbe ti ma ti pe yin pe e pe ma plumber kan te ma fun mi number
6: plumber
0: eh
6: eda ko tani pe
0: o kile so sa
6: tani pe
0: eh won ni pe yin ni won fun awon daddy to wa legbe le odo yin yen na fun mi ni number yin Mr. Adi Gukwa yi
7: Emi ko wo
0: Ki wa lori ko tin sir
7: Mr. Ayo Baba Ju
0: Mr. Ayo Baba
7: Baba Ju
0: Baba Ju Nibo adugbo lele
7: Idi
0: Osun Okay Idi Osun Idi Osun lo Idi Osun se na pa ara re abi
7: Eh
0: Idi Osun kan na ogbere Idi Osun
7: Hello just lo gberu lele
0: Okay tele yele oja wonu ara won ni o iya daddy jo e ma binu se ti gbo igba won le tin play cash
7: o ti pa o
0: eh e ti je te me lo
7: e ko ni abuja tori yo mi
0: iro o e ma gbe fun ra won e ma gbe fun ra won
7: mo ti cash e
0: e ma gbe fun ra won olorun le le mi nje
7: Olawo
0: le amza ti loruko temi.
7: Ogbede
0: O gbede o gbe wa Daddy Jo O gbede combo key O gbede bo se je niyan na O gbede easy gaju O gbede easy gaju 250,000 naira 081 87 90 87 90 0 81 87 90 korerin kosugun opose owuko o sa nlo sigidi ngba ti won pe eh ogo esu ai ni je nkankere odo o drop ba n to gbe leke si leke si leke si eh o connect
8: hello sir
0: e ka ro sir
8: ku je meta sir to striker ibo lo ibi yan
0: iba isu lagba kan
8: oluwo se o lo se joy oluwo se o
0: oruko yin adadugo je wa yi
8: mu wa lo mi aji o
0: a ti pe yi ti o lo tele
8: e to gbo sapo onuko to ti mo wa ri
0: okay e gbo pe number yin la pe
8: be ni
0: e wa ri pe e ri kiko ro wole
8: mo sapo nbe pe jin wa si fi network wa
0: inu ko to wo le wa ki lo de glance inu ko to
8: be kan ga ni
0: kan ga le nbe
8: be ni sir
0: e ti wa nnu ko to e ti nbe kan ga lo
8: be ni
0: mo wa le se mo e gbo radio nbe ni
8: mo fi phone mi kekere gbo radio
0: to fi da ke yan ma gbo niyan o so definitely inu ko to yan ni o je ki network yen ko connect tele
8: Benisa.
0: Meanwhile, kale egbo radio e ni mo boya won pe number yin. So definitely e le ku onu e mo gbe nte ngbe lo na ni.
8: E mo gbe lo na ni to jeju mo bi.
0: Awon wa pe bi e meji abe e meta ri pe ko lo awa ko awa delete e. E mo wo nkan ba. Sugbon lo ngba yin pe ke mo gbo. Igba won le tin play cash.
8: Omo ti pe yo di ba pa gbe lati bi ere odun to lo sa.
0: Se jeri.
8: Je kankan ri o.
0: E jeri. Owo kan gayi na te ngbe na 11,000
8: o da to ba ku last card ma te soju e
0: iya fit melo kan ga te ngbe yi nlo bayi
8: elisa ti se bere laaro ina ni
0: e se bere ile ni fit melo lo nlo
8: o se o le bi 12 you can lo 12 you can lo 6
0: o da pe won ma tete kan omi nbe yen
8: e toilet ti elele awon loju oluju amun yen
0: okay le ngbe lo iya o da ko si wahala Olorun pun wa lere. Congratulations 250,000 naira leje.
8: Thank you. God, thank you. thank you.
0: Thank you, God.
8: Thank you.
0: Thank you, God. Thank you, God.
8: God bless you.

0: ma bi mo nlo eto ni ki seto awewa e ka ami gbeyawo to tele oun jiyin re pe gbogbo yin ka e loko o gbogbo yin ka se niyawo laye
1: kan le je awon kan ori
0: gbogbo en ti o niyawo ti o loko so le bimo
1: awon kan sun sabe gada
0: en to ba wa wu kan nikan
1: ejo bi isu
0: eni re ra re nle fun
1: baba awon kan seru
0: te ma ri ni society wedding gbogbo
1: mare omode o
0: won ki o ka bo won lowo bi loko laya niyawo
1: ita wa ma lo awon kan sodun
0: wa eh aika e to kan re

0: ti enikan tin toro wo ra epo ti I see epo yi ti ba fuel filter je fuel pump to di baje
1: aye maleku
0: to no wa lo ba mechanic won mo bo nfo
1: oro aye gbege oro aye gbege oro aye
0: nbe ni elomi tin pe e fuel tank yan ko ma kanle
1: ko ma ye wa o
0: eni ti ya o jeri yo wa eni ti ya nje lowo lowo bi eni ti o ni se lapa bi eni ti o ma se o ma se o akoko lori be e ma mi re
2: ko

emi o ma we pupo o ma we pupo won ba kele be ti mo ka na yes engineer mo se nema kaka ju pe ka so n ta nwi na lo

0: rara rara unko na fin le wa.
1: All right.
0: Nitori pe seri Yoruba ni oju la ko te ka to teni.
1: Mm.
0: Be ni sa. E ma binu pe mo
1: so. Awon agba ni awon bara be.
0: Seri oko to fe fe to ba farabale dada lati study e.
1: Odun melo.
0: La koda laarin osu mefa to ba je ni to ni la kai.
1: To se ni kan se.
0: To de ni kan se.
1: Se po nga.
0: Laarin osu meta merin.
1: Se po nga ti bale je.
0: Laarin osu meta merin o mo ire eyan to ko re je pe amala tewedu lokunrin feran ju.
1: To ba ti ri poko won se bo se je ko se ko tete fe se fe.
0: To ba ti wa ri pe o okunrin yen o wa nwu wa kalankini to get e rara rara bo ko si bi okunrin se fe ni iwa to lowo ti obirin ba lo nkan to nje obirin lara e lati study okunrin yo mo n to fe yo mo n ti o fe yo ma se ko to ba n binu yo de mo igba tinu e ba dun
1: obirin na nko oro to gbo to obirin
0: se wa ri obirin na iwo to ojo ko na to fe gbe eyan sile
1: ma ki la le la ro obirin ti a fi le ho ta ba jom bra won e soro gidi correct
0: wallahi talahi
1: gbogbo le
0: fun gbogbo le
1: emi o se mo
0: ti obirin ba ti je alaini tiju ko se fe ti obirin ba ti je eni ti o ni alaya afi ko se barin koda ko se barin ti obirin ba ti je asemalu to je pe to ba se mistake te ba so fun pe lagbaja into se wrong ti ko ni gba esun fun
1: nagin nko
0: eye ara re na ni ke yen se mo pe awon obirin kan wa ta wa so fun pe emi ma forgive ni mi ki forget o ki se eyan gidi
1: eyan gidi anu
0: ni kan ta ba pe ni oro ofe wa forget wa de forgive into le je ki o ife last ni yen
1: awon alagidi ni odo tin pelu ebun tolorun fun yin e se malagidi o se fe to emi fe fe o wa
0: bi ni sin abo gboko ni sin a ti koko so iwa re a ti ma fi oju sun e bo se nlo si iwo kuku ni mo pe awa ndogbon trace die die so a ti mo ru eyan to je a ti mo pe alagidi eyan kan le
1: yi o wa ba so na pe eh se

0: a wa so fun yi pe oni ah oni kini mo ni ibinu yi ti poju te ba fe niyawo nle e try lati control wa ni o wa ni mo tin control
1: ti binu obi na ba poju nko
0: ti binu obi na ba poju a so fun pe o
1: yi e mention kankan se ma try lati mana o owo akọ
0: emi ma so fa awon obirin pe to ba mo po fe loko
1: yes
0: to fe ladi ori
1: yes
0: o ni jowu o ke se po o ni jowu sugbon amoju kuro ati amumo re gudopo gidigan tori pe obirin to fe penle oko yo la amoju kuro
1: eyan duro baun
0: yo de la mumora
1: e wo e ma so yuku lodo ngba ba iku oni e so number yin ese
0: oko ni won fe tabi iyawo iyawo ni won wa tabo
1: ani mo nfe
0: pe mi sori 080 56 01 02 41 080 56 01 02 41
1: eja ba won so

0: Daddy tope.
1: Iwo lo ba ye omo ije.
0: Daddy tope. Se ma wa da mi doro e ni se ma wa da mi doro e nsin bayi ni. E ma da mi da now. Eh, igba to rode wa di kini nsin te wa ni kin lo ma yanju e.
1: Omo to ba tin so lenu le ko ye ko mo ma so lenu le now. So ya so mo so lenu le ni.
0: O de ti eje ka won ko wa ba si fe yanju e to wa nle ina e wa ni kin lo ma ran.
2: Ki lo so mo.
0: Sa?
2: Eh.
0: Ma no woni results woni iwe to fi wo school woni iwe to fi wo school woni fake ni
2: eyin le bagba gba yen
1: awon logba won logba
2: eyin le bagba ni
0: ko se pe mo bagba na mo kan ba mo kan assist pe ki
2: oye mi eyin na leyin aju e
0: eh daddy e no se amo pe omo yen lagidi teyin ba se nkan to fe
1: bi mo ba se ngba omo yen ni wa ma so pe ki n file
2: ejo e o kan na te binu
1: Ben Lisa, ayo kan ti mo bi niyan.
2: Sugbon e ti dogbon kan ta to le mo mo yin.
1: Mi dogbon sa, mo ni fe le mi gan sa.
2: Mo mo sugbon le ni meji kan sa le afa.
1: Ah, e mo sin mi lo be ni.
2: Anti sin mi a lo so fun mi. E je ko mo pan je bi re le ki sa. E ko ri odo awon meji te bi ben. Ko sin to buru nbe.
0: O n go je so fun mi po n lo mo nta. Olorun gbo won bi e da ko so be.
1: Mo lo ti boy mo ni.
0: O ni kini
1: mi fe ko mo tele ni sugun o ti mo bayi
0: won shower dani
1: oh
0: sha ti eje ka kokko
1: le ti ti bayi omo de already
0: ejo baye eje ko se se ki la fi baye eje se ese ni ko mo so pe nkan to n fe

ko la nso ba se won soro ipo yi na se eni ti o wa se ti orise eni ti bata re ti geri ko ni gboro.

0: apẹrẹ re o en ba ti si pe a ra jada nle o akoko fe mbo na ni pe ke aro de teru to ma ile ise lagelu ko ni jona mo pe wa pe mi se ya apẹrẹ olodun fe mi si ti 1710-1920 Tabi March 9, 2022 March 10, 2030 February 18, 2029 18 benu oyun gan wo tun so fun pe ah to wa pe be ni nti e mo to bi njoba hun bi o se rinu baba la n seju de ke le fe so e ba n tu ojo opo yen le mo nbo
1: e ka ro gbigbe ara le o
0: e ma te ki yan kankan
1: okay
0: e je ki nso number ni 0912370-8675 0912370-8675 tabi +234-8142-491006 ipe ti n wole baba ire kabite no
2: e ka ro sa
0: enle e ma je ka pe lori e
2: all right sir jiri ani fowo se loruko bi 14th of august 1967
0: e lo kini baba ke le pe
2: 14th of august 1967
0: 14 august
2: yes sir
0: 1967
2: 67
1: okay
0: 19 august 1967
1: August 1967
0: e konu si be sir
1: August 1967 bere ni jo Tuesday so say 15 le pe
2: 14 sir
1: and 14 ye je the second Monday
2: then sir
0: say Monday ni abi sir
2: then sir
0: o gra o
1: irawo nanu
0: ina
1: then
0: lo ma gba na mu kakini
1: then weather ni o weather
0: ti o ba se weather nko
1: yo si lo ma tarin gate
0: ti o ba tarin gate nko
1: ti o ba tarin gate address is up yo ma ta electrical materials
0: otan hello
2: yes sir
0: hello
2: o gbo sir
0: hello hello e ti wole sa
2: hello sir
0: e so ke
2: hello sir
0: e so ro
2: okay 15 July
0: hello 15 July 1990
2: yes,
0: 1990 yeah
2: 1990
1: ojo Sunday no the third Sunday Sunday keta niyen
0: se be ni sir
2: Friday ni
1: 15th of July 1990 ojo Sunday Sunday ni July bere 1990
2: okay
1: to ba je pe Friday ni 13 July niyen o
2: okay
0: ma jona bi won so fun yen tun jiyan sir
2: mo lo jiyan o
0: ah ka lo anse o
2: mo ni be ni sir
0: e da lo ke se yoba okan ti pe nle yoba ni
1: okay 15 July yen Kazeria star ni yen o mo ta fi rawo mi bi so leadership by quality so le si se labe yen o na dead de ni se le gbogbo nkan ti o ba sa mo se ko je moto mi
0: ti abosa otela e fun lo ni to da hello talo wa nbe awa dale pe hello ogushare hello
3: hello
0: eso aso ke
3: eba e ku eto
1: October 20, 1982 bere njo Friday So October 20 yen je the third Wednesday ojo anu.
0: Se bẹ ni mama.
1: October 20 Libra star ni yen. Libra star ni yen. Ise omo ta fi ra tegun bi ni. So o le sise labe yan. O le dara le sele. Inu bita wa ni isin ara le ise re ni. Bo sa fe fe. Iru omo be le je broadcaster.
0: Ajen gbagbe kan si.

0: e ka bo si abala e to lagbara ni inu aye ni duniya oporopo ro pe ibi ta ba bi ni sin kan o na ni ki a pare aye wa si elomiran gbe oko togbon o tero ara re pa o bere a lowo ara re ke lo kan lorun elomi ngbo ba daaye kan ni ajo lo kan loro e ati so le kan ngba ta n soro wi pe ngba baba calendar n soro nlem elomi kan wa yo fun fun jaragado ko sun ko ji ota ko je ko mu o den sise body se tin se nkan ni se ntori ko saye wa ara re aso le kan sugbon won pin kankan ni imo imo ki se nkan ti eyan kan le joko tetere si anabigan so ni bi aye mo ba ti e pe egberun mail ori ka wa mo lo yani pe traveling is part of education imo ni elomi se ara ara mo na ni keyan se ara sugbon ile ti won gbere losan yi ngba mu wo ara won ti mo ri sky link mo n to je masama te yan le fu sugbon oni kan lati gbo pa hun boya te mi wo ban ti an wu boya to ni ti an wu boya to ni te mi wi e ka bo so le to yi
1: mo ki gbogbo ti tun gbo mi ile oruko mi ni Oluwole Ololade Alase ati Oludari ise Skylink Recruitment Services nkan ta yo nlayo ni ise wa ni pe ka bayan wase si oke okun ati pe ki a bayan seto kikawe ni oke okun mo lati fun awon ara ile ni abo pelu adba ta se koja awon to be se ni lu Saudi Arabia won ti wa ni lu Saudi Arabia bayi won sise won le ngbe igbisi alafia gbogbo patapata
0: Saudi Arabia o ni pele Cairo ati Saudi Arabia won yato
1: Cairo Egypt ni Saudi Arabia ni Mecca ni ngbe won sise won le ngbe igbisi aye alafia won employ won as a professional ni even official ka ton lo proud jeep mo gbe fun won ton lo as official ka so awon ti won de fe lo kawe ni China so after ti won lo emi na lanfa ni ati lo sibe lati lo gbogbo won se won de se dada so a fi asiko yi a fi ro awon obi wa ati alagbato ton fe ki omo won lo kawe ni oke okun kan yoju si wa ni le se Skylink owo to ma na ki se owo to kajara lo so eto eko fe wa nbe to je pe won ni anfani lati lo kawe nbe so elekeji ni ti program kan tawon yo ti n pe le se wa
0: ewo
1: nu ton be lo wa ni Canada
0: okay
1: so alanfani ati so fun awon eyan bayi pe ton ba fe lo sise ni ilu Canada province kan wa lo bayi bi state lohun won gba awon eyan sise ni ilu Canada bayi kan yoju si wa ni ile ise wa ni Skylink Recruitment Services a le tomo sona bi won se ma se to fi ma yori sada
0: to mo ri pe ati rin ni ore ete to bi akoko kan e travel ni
1: mo lo si China
0: okay
1: mo lo ye awon students wa won se se won de won gbigbisa ya lafia nbe
0: so mo lo ro ba ni se ewo ni gbona fe ni fe

0: ase ko senti ki ko gulutu laye ben eran ko ama ko gulutu e jagan e kan le mo nu mi ni won ama ko gulutu to je pe letido oja e benjamin to ti ku senu bebe nbe boya ko re ko lo je tabi ko lo re se si je nti o han le mo tabi won soro nipa lafia en kan bere kankan waju olorun gbo mi dada oni to nbere laye o oni ni owo alafia ati emi gbun eyan la kan to wa soro nu bibeli olorun o fowo to po nton o tori to we ba ti po won se olorun orun so pe won fe mosi alaye ogbon buruku ni gbe loyin o iyen ni pe owo wa very very important so mo ti oda la mu orin lo won fe oda pe king solomon o se ni owo ti to epu ni so mo owo ta ni ti oba salafia nbe ogun ni o ti anfani kan ba wa wa pe owo re o alafia re abon mejeji nle se kan enu won lati gbon yun e ka bo
1: ku bojojo se ri nibi owo te ba ti ngbe mi ni osin o ti fe dosan aro na la se wa oruko temi ni olayin ka olayinju mo n soju ile ise kan ti won pe ni multi stream tm limited be se so alafia ati owo mejeji o se pataki lara omo eyan teyan ba lalafia ti o sowo lowo won kan lekun lekeji nitori pe je la nlo lowo yo lo mo sapamo eyan ni pe awon baba wa na ni ailowo lowo baba ajaya ni eyan je pe ijaya gan fun re aisan ni teyan ba si tun lowo ti o lalafia ko tun ti to be se wa so ile ise multi stream tm limited o n fun awa ni mejeji pelu ifokanbalẹ nitori pe aye odo soju kan se mo pe ni ose to koja o ni iye ta ara petrol loni o ni iye to tun je o tun ti yato si tele
0: elo le bi gbokore
1: se mi 1400 na time ibere ye sa ti ba
0: ngba to olodun to ngba pe jinja ti so doge
1: en se
0: o ti so do lowo
1: eni ti o ba fe kaye o ndira darada afi ko ya wa irin kun irin ese o
0: lowo yi
1: lowo yi
0: se ke se to le
1: ki se to le ni ogbon atinuda ti olodun fi saanu eyan
0: teyan to legit
1: to legit to ye pe won o tun mo ki o pe ah o seun to mu mi mo na yi nto ye ke yan o se ni tori a ti mo bi ti ori nbe se re sugbon bi nkan se won to Nigeria emi atawon to nse business
0: ni lori o ma bese wa
1: ami emi ki se mo pe won ba ni yo da fun yan ohun na ni gbese ti o gbe inu ko to da fun ehn leyin ko gbadura ko tun wa sise to adura ni gbogbo e fi mo bo
0: soju owo bi lo ma joko mi orin re ko
1: ah wa iya je then there sin yan lorun
0: lo fe sele pelu jinja
1: and okay ni yin ile se wa
0: ah rin jejo
1: ohun na po ni e mo binu mo se n ba yin soro yen oke ogun ni mo wa ni jejo ti mo tun sare awon kan tun
0: se san simi
1: ah
0: be ti esin mi ninja ti kape
1: lai to ba ti dago mesan be yan pe mi lati jo igba yen ko ni ri mi ba soro mo lale ma ti lu phone tori ara ina o fe sin mi ati ndagba die die na asugba ati to an gbo igala wa
0: e ti ndagba all right ke le gbe wa
1: ehe now mo tu wa nbe gbogbo eyin te fe ku ni ipo kosi kosi abi en to fe kuro ni ipo ailo ai lalafia tori alafia lo da gan lara o inira o se lo le aye o enu ba fe mejeju awon orise eyan meji ti mo ba soro eni fe alafia aten to fe wo ta awon mejeji ba ti mara won tori elomi o fe wo
0: eyan be on kilede
1: elomi se mo pe o lowo
0: tin ti je pelu
1: yo so eyan le yoruba ni ajo je odumeni kan oni
0: e sa wo
1: keyan kan ni lowo keni keji ni lowo ti gbogbo okay ti gbo yan la wa ba ngbe yan mewa lo jeun loni to do la to gbe won lo jeun to do tun la to gbe won lo jeun en to loju ti o ye ko wa njo merin awon eyan to wa buru ni isin ni won mo so pe se bo ri pe mo sako a si ki wa ni nlo sugbon to ba wa lowo gbogbo wa a yan fanda a mo nawo fun ra wa na to ba dola a fe se idanileko kan ni office wa to wa loke ado awon to ti mo be sugbon fun anfani awon ti o mo be te ba nbo lati dugbe te ba nlo si oke ado e bo le ni ile epo dove office wa lo ti ile epo dove to ba si je pe lati imoletele ti nbo te ba ti koja oja oke ado be oja kedo e bole ni ile epo ap ati dove koju sira won ni egbe dove yen ni office wa fi kale si
0: la yanju ni mo mo pe ke hera ti olo ma
1: nbe ni
0: obe nbe nbe o
1: ah ti o ba si nbe ni se ma ma pariwo loso ose
0: na ba darapo
1: o lanfani
0: to ran kan
1: nbe ni yo mo dowo fun nitori pe yo mo toju e bejeji nile ise yen gbe wa fun wa en to ba mo bo won wa fe ru e ko mo bo lola lago mewa abo laaro la ibe lati nso ba se nlo to nfun wa lalafia ba tun wa se nse to fi ndowo
0: so number
1: ada fun anfani eyin de fe wa lola emi soro wa kan mo n te ba so kula wa mo nso
0: soro
1: o de se bayi e fun anfani eyin te ba fe mo bi o se be se rin lola e pe number 080-7299-1935 yẹn tuntun mu 080-7299-1935 anfani kan wa wa fawon yen lola
0: airo ti ko sinu omi
1: eje sare so anfani yen to ba dola gbogbo nti won pe njinja e la anfani ati mu lofe then iranwo owo ta se fun awon ti o ba fe to ba fe ke awon lowo lowo a se fun won lola le kan si number ile pe 080-7299-1935 apade

Ah, because in to fa oju dudun, a mo bi ti dot sasi ni agbara. Na ipele keji ti mo wa fe lo, o wa ni detox tea. Ta ba ji laaro, ki lo ye ka kokofi tele nu. In to ye ka kokofi tele nu, o ni detox tea.

0: mo tin fede form na boyo lagba ki loko re gan
1: oruko mi ni mc afinjo akewisa
0: mc
1: afinjo akewisa
0: afinjo akewi
1: be ni sir
0: mo fe mewe ke bo ni mo se fe mo fe mo mewe ke
1: baba mi le je tori pe ati pade gan ati pade gan daada ni party ti mo de mo ke
0: mi kewi
1: ah baba mi le je
0: oda eh lola e pade afinjo akewi e meje gan afinjo agbagba nbi ni ore eto on de agbagba lola agun meji osan no problem bi ma ti charisma yan to ba ti wo mi wallahi o ti rogolo abe kala yo ma fe na re an kai lo ma ran so bo bra la je fi gbina bo bra lo pore fi wa yan you will be elevated
1: immense
0: you are elevated
1: immense
0: you are elevated

0: kofowo ti se igba egberun naira sowo se apo asun kan lara awon to je adegunjale yi sugbon o eleyi ti won wi pe awon adegunjale wo para te won tori pe egberun saamu ni ko le sa mo olon lowo o tori pe won ni en ti ba n dele oke ti olon ba ye mo dede to na
1: oro yen niyan o ya iroye eleyi iroye muso muso o na lo bade won ni awon mogun orile lorilede wa Nigeria ni ipile Katsina won pe won sise tomo oko ile to yato si tomo ale nibi ti won pe won ti dola omo odun meji kan to je okunrin ile to je pe awon ajinigbe nlo je omo okunrin ohun gbe ati ohun ati iya re won ni bo sile je pe won o ti ri iya sugbon won pe won ti ri omo o won ni isele ohun ile to sele ti awon ajinigbe ji awon eyan yi gbe ni agbegbe kan ni ijoba bile ti sanga ni ipile kaduna o ni sele ohun ti sele o ni abule kan si won pe ni abule Nwanungu gege bi oro ohun bo ti se di kiko le gege bi iroyin won ni isele yi to sele ohun na ni enikan eleyi to je ohunwoye agbegbe iyun lori oro to ni se pelu ikose mose onimo nipa oro eto abo eleyi to je pe ni agbegbe ti Lake Chad ongan lo ti duro to si dibe mu won pe koruko re ni Zagazola Makama ni loju opo ti e to je oju opo ti x eleyi to je ti e ohun lo mo ti fi oro ohun sita o oni ni se ohun na lo je pe awon amokosika ohun won ji ati iya ati omo gbe amo sa o awon omogun ori re lati pase iwadi alagbara won eleyi ti won fi topase awon ti won ji ajinigbe yi won ni lo je ki won kuku ri eni to je omo yun ni to je omo okunrin eyi ti oju omo odun meji lo ti n pe awon ajinigbe nji tohun ati ya re gbe won ni won ri gba o won ni ki wa soju boro ki si se oju lasan won ni ni se ohun na lo je pe won jo n fi ibon jewo ni o lasiko ti awon omogun ori ile ti won di agbegbe ibi ti awon ajinigbe ohun ti won wa o iroyin salaye oro bi pe ni se o ni awon ajinigbe ohun eni won sare koko ju ikan lara awon eyan won ti won ti mu ti an ti jigbe ti an si jigbe won ni iyun lo wa je omo kekere omo odun meji tan poruko re ni Jafar Baba won ni awon yoku ti won je ajinigbe ohun won si fi ese fe nigba won ri pe kini ohun eko ko soju mu mo nbe iroyin tesiwaju wipe omo ohun ni a ti afale baba re lowo si won si ti n reti wipe eyi to je iya re na awon topase titi ti awon o fi ri ohun na gba jade kuro ni akata awon ajinigbe ani se wa ri awon ti an so ra won di karanjangba amokun se ka ti an to je pe ise ajinigbe o ni awon se won pe oju won ko won pada fi ba ile ejo tori owo yo te won na lati pase awon ogun ori ile lorilede wa Nigeria
0: eja dede fuya lori gurugbe royin fun to so oni ri yan se olobe se o
1: e seun adupe
0: eyin ta ajo je na adupe amo lore kekeke kodun kopo kope tolorun oba ni o temi ta yo ye ladun aboro in lo ko mi eja pegbon kan ba pegbon jinijini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka tu sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o o si ni nje be ko ni tale wa baba se ni de bayi ile baba olomo
1: ile baba olomo ni
0: o
1: be ni o ani damu o
0: ere o
1: ninu gbogbo nta ba se ma je agbagbe pe olorun ba soro jade oni ka so folo dodo pe yo se rere olokan oku ko si reti fun afi ko mu tobo re ti o da ko da le ni o eje ja sere kale ba sere losun ni lagbara lowo olorun ta go meji ba ti koja aseju medogun o le ma pade mi lori eto ta pe ni agbajowo be na si tun ni lago mejo abo lale e tu pade mi lori eto ile ta pe ni ilera wa koni baje fe nikan kan wa o fola shade ajala loruko temi ti mo nje e seun tentele wa

0: Togas Togas. Oto jodi eseyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sara oto. Mo pa ka fitiri ti gbopin logun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won ti sise fa ko jedi ati ogun tin fo kidere mo toni toni jade bayi. Be ni awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara ewo mo bi water ko jedi nda laami. Togas aba powder ni bere fun. Bo si je kidere le ti yin. Togas liquid ni ke bere fun. Togas liquid ni o ba fo kidere yin mo toni toni. Be si ni gbogbo ogun wa ni Nafdac ti ni won te. Gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duwo po. Ile ise Togas. Te fe mo ko ogun wa ni opo ko yoku. Abe yin te fe mo ra le yoyo. Tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ni Akala Express. Blafo Bus Stop. Nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 09032949024. Ile ise Togas lo ni ani fasan lugba. Gbogbo ti se oye agbara gbogi bile ka.
1: Isale Osun Real Bond Community Development Association Bond Photo Isale Osun Ibadan lo fi ti dunun pe gbogbo eniyan abe ri segesege nanu wa dun wi pe ajodun wa todun yi to papo mo ayo ajodun odun kan baba wa Olubadan le Ibadan won ba ra si dale wolu ladoja Arusa 1 baba paduka lori apere Isale Osun Real Bond Community Development Association lo ki kabiyesi ku orire won ni ka dope lori ki ba to pe lese kesun baba o je ko pepepe e la ke ba Oluyole Oloyi Agbanu rele akan bi arole ba Oluyole Ibadan ku mura o gbaju gbaja lo ko kile badan lo nbo wa baba keye ni bomb photo sale osin badan alejo pataki lojo na oloye dubril dotun sanu si okalomo odua senator sarafadin abiodun ali engineer adiremi abaso seni honorable stanley ikrulai olajide odidi omo awon ogun tarige lere chokalu suwa ni badire peyo president lemerege king alaji taye lolu akade currency aji pataye di safakus ojo ketan den logban osu kesan ba se o ago mewa aro le to gbogbo ti bere gbogbo eyan la pe lori eni afi we pe gbogbo ma bibi san isale osin bomb photo ateyan alejo ta a n reti ni bomb photo lojo keta din logbon osun yi
2: eyin omo yoruba o ki mo ka ko
3: o sata o ba mo mo de die piparun ni parun ni sokun lati wa gbe ojuda imo ede ati asa yoruba sinu awon ewe awujo ki awon alamulu mo la o ma ba fi aye deru ohun agbelero ede atasa tan won je nikan ni lagelu fm 90.7 fi sagbe kale eto lagba lai yaaga yaaga
4: e ba un bondo yi gbe
5: jangbala jiburi jiburi jibu jangbala
3: ni gbogbo aago kan so ojo abameta satide lawon mo wa yo ma pejo babi sagba lai yaaga nibi te o si ma pade atoko eto to mu yan yan lete adero nke ogun leye ti yo ma so awon oniruru itagbokogbon lati ko awon omo wa lasa ati iwo omo luabi to fi mo kiko won lawon eko pataki awa n ro gbogbo eyin obi te o fe ko mo yin o gbagbo orisun e pe ba gbo kan so ba ti lo ni gbogbo ojo satide nise ni ka ma joko ti radio yin pelu awon ewe wa anfani yo si sile fun won lati pe wole tabi darapo mo awon ewe egbe won lori eto
5: lagba laiyagba
3: ni kẹyin ewewo ma gbọ ka ṣa wa o le raaye gbilẹ laani yi.
6: Golden Chase Lotto.
1: Golden Vogue Independence Promotion. Gbogbo eyan lolufẹ Golden Chance Lotto. E ku orire. Golden Chance Lotto ti setan. Lati fo bitibiti milionu gbedunnu ko opo eyan. Bi Naija se nsajoyo odun ominira. Darapo mawon olorire. Ti o ja anfani owo tulu tulu. Ti eni ko kata. Golden Chance Lotto Morning Game. Golden Vogue. Lo ba kaju osunwon. Lati je ninu 125 million cash bonanza. Gege bi ebun fodun ominira independent gift. O le tala imoye igba. Mo si ta to. Be lo se je to. O ya gbera so ma dolu ara e. Lo tarata si eyikeyi Golden Chance Lotto stand. Kiosk tabi sobu wa gbogbo o le ta lori online wa our website www.goldenchanceloto.com tabi ussd code *7005# lori mtn nikan ni o ta morning game ta mo si golden vogue scan qr code lori ticket tabi sticker poster na me drop ko drop o ebun minera independent money gift dey grant for you o fe ati lana wa o ayo yo wa fe ni odun 18 soke o ya latasiko yi di september 27 you fit play 200,000 naira 100,000 naira 50,000 naira make you enter zone category Golden Chance Lotto loni airina oni bawa lodun minera

isoya ajeje owo kan ko gberu dori eto kan eto kan te ti mo bi eni mo wo yen na ni o eto kan eto kan ti awon obirin ni ipinle oyo ti won fi kora won jo pe ti a ba se eyo soju kan o ma won osususu ni ti gbogbo awon ba jo panupo ti awon ba salaye ti awon ba so awon nkan ta won nilo lati so fun ijoba atawon toro kan lati mo gbogbo aye o le gbo gbogbo aye o le mo bo ti se nlo onikaluko fi mo owo ti onikaluko fi je pe ki awon ma da gegu ka won kan ma wo sun daran eto yen na ni ke eto agbajowo eleyi ti iya ma po center for peace women and youth development to se agbateru re to si je pe onigbowo o na ni enrich bow foundation ni ilu abuja pelu ifowo sowo pa awon obirin oloja ni pele oyo ibaru je ko ni buru fun enikan kan wa lagbara lowo olorun oba ikoni lagelu 96.7 fm oke gajoke eleyi to fi di kale si le funfun balawu ni felele nilu ibadan ibe na le tin gbo wa mo mo ko opolopo awon obirin mi ti won je oloja ni ipele oyo awon na won fe lohun ninu nkan to wa nle wi pe ah awon na si ni nkan ta won le so sugbon bo la won se le se be se se lele yi eyin pe si odo iyama po center for peace women and youth development ni papapa te ba si ti bere si ni pe bayi o na ni won mo da yin lohun ti won ma salaye bi oro ti se je awon bo lele wa awon kile le so e ma gbagbe pe eto yi ki se eto to je to lo selu o tabi ta gbe kale lati ma ba ijoba loruko je tabi ta gbe kale lati ma so nkan mi to yato si nkan ti awon obirin ti won koju ninu awon oja wa gbogbo

0: gbara n bi mo ni awon alejo pataki yen eleyi to je pe ya loja ni won ti a jo ma lohun si nkan ta fe ma gbe yewu lojo toni mo ni abileko Justina Agulo abi iya wa mo ni won ninu ile agbara n bi ti won mo ba wa soro ele iya wa e kasan
1: e se o
0: iya wa ti mo daruko iya wa Justina Agulo yi no wa lati inu oja ti Barak ojo won ni awon gan wa lara awon ti won je obirin oloja ni odogo barracks ni ojo to ye pe awon gan won se katakara iya wa nle pupo o
1: e se o e kule o
0: oruko ti mo da yi ki se ti yoruba o bole ti wa o
1: be ni oruko mi ni Justina Arolo omo deta ni mi
0: Arolo
1: omo
0: deta
1: agbo
0: agbo oni yin be se wa yi
1: be ni ma
0: ah ah le de yi wa dan dada bayi
1: ti ba yin jamala
0: gege
1: jamala yin kilo
0: ti eyan wa ti gbenu jamala
1: in fact
0: ede re na yo yi si ta wa lamala
1: be ni o be ni o
0: e ti pe lapa bi ta wa yo
1: be ni e mo pe ati wa nu oja ati ati
0: di awa
1: gege ati ko le nbi bayi kilo
0: gege gege
1: ati di omo nile
0: en kankan na ti ejo ni wa
1: o ku je oni si ko ba ya si ma di oloye
0: gege
1: ma di chief mi si
0: gangan lagba eh ko ti awo ti e ni ni ra nbi
1: ko si ah o yo state to gba yan o gba yan is a peaceful state
0: e se oju oni ti yan igan mo pa lafia njoba nbi
1: lafia njoba o
0: gege
1: o yo state ibadan dun
0: ta ba won so nipa oja o ti todun melo teyin ti je oloja bi won kan so pe e kan wa la awon omo egbe ni
1: ke
0: se pe ntaja gan tarata
1: rara won ti
0: teyin ntaja gan tarata
1: ntaja
0: roni
1: mo ntaja
0: leyin da
1: won ta gari mo nta spare part
0: ah gege oju yin wule mo le
1: e wo pa wa ibo business ni ti wa
0: eh awa gan na o denu le nbi an sise
1: gbe ni
0: ta jara mo se lagbara lowo olohun ko ni baje
1: ami jesu
0: ka bo sori eto
1: e se ma se
0: baka na ni mo tun ni iya wa ni bi abileko alimat ahmed oni won awon na awon lara awon agbarijopo awon loja ti won je obirin oloja ni bodija oni iyawa iyawa e kasan
2: e kule o
0: e pele ma
2: yes ma
0: gaga oju yin ile
2: opo
0: gege bo ni gbogbo oja
2: alhamdulillah olorun seun
0: soja nlo dada
2: yin lo o
0: lagbara lowo olorun ko ni baje
2: anra
0: ko ni baje lagbara lowo olorun a la se pe a ja oja ko ni bu waje eyin eyan wa losan toni awon nkan ta fe gbe yewo yen o wa ni agbara o e sa wa nbe eyin radio yin soke la la la

0: pe mo pe ki beauty yin to jade aso dindi e je ki o dindi aso duro lara yin ka wo bo se fe ri
1: ti pe o si ma da lara
0: o ma da lara ejo anisin ba yin
1: olohun si da wa da
0: nisin won tin wo baggy baggy yen se size eyan wa se size eyan to to duro re la
1: e ba wa wo baggy na
0: sibe na
1: to bi lo baba wo baggy e to wa loke re oni dele ko ni da
2: crop top
1: okay crop top
0: problem ko ikun awa ma show
2: mo ma show
1: ti atun fi kun se
0: se ri gbogbo n to ti sele laye atijo na
1: ka ti ni pe won sin ikun pe pe se n pe laye atijo won mo call as ikun won mo sin ti won ko risirisi nkan sin ti won fi se bi ewa
0: won fi n da awon omo won mo ni ailoye lo nje ka ma se awon kan ti o ni tumo se ri gbogbo awon tattoo ton se won ni awon iya wa ti ya tattoo
1: won baba ya tattoo won fi ko oruko ni abi ko fi se ise ona ti won oke gbogbo omo lapaja bai tori owo eru nigba na to po won fi le mo poke ile lagbaja na tin ko meje meje ile tamodo na tin ko ba mu ni won gbe le ni mu won mo oke omo lagbaja re idani mo ni
0: mo bi ti won ada pada si so awon tattoo ta nse yi ako last ako gba sodi ni agba sodi agba sodi aso mo npe mo npe oni ki e wa wa jade
1: ya to si pe
0: eyan gan so ma re oko gidi fe eni to ba to si e leni to ba dola yo fi le to ro mo pe won o to be lati mu lo le pe yawo mi ni
1: mommy le gba lowo e mommy le wo pe emi na sophisticated
0: yawo mi na yo ri ma bo ngba to ba wole tori ru awon yen le o mo jeju mommy
1: igba mi imi nu won ma nsoro kan won ni pe kan fi mura won sile iwa won ni kan wo
0: e be ni iwa yen
1: so wa lo
0: ko lo iwa naa ni iwa won iwa naa ni imura
1: iwa ni imura
0: ni imura ejo ma be se ri nsin ta ti kokko gburo yin gburo yin ka wa dede ri yin o ka ah won de ni mommy yi se sugbon ngba ta ri yin a mo pe ah imura won ati bi won se so npa won
1: o ta li
0: sugbon omo daada ni iwo o wa nta omo ta ti ti o fi jade si tara ni mo
1: e je lo polowo oja ti mo palaje ni wa lori itun aye obirin ta ba polowo oja ta ba de e mo lo bi kankan o tori to ilosun to ni gbogbo wa bayi lo ko kan baba o kan ya tori baba mi na wo pe se n to fe wo jade ye ni e file won ba n ba wi e file e mo pariwo bo mo fun mi kini kan ti n ba de pada a ti wo de lo loni san san mu nbo
3: Lagilua FM 96.7 Dr. Scrap Recycle ati tamato dirun ba fun gbogbo eyin te fe tamato ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyikeyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyin to ti delay doti ladugo aloku oko ti tu fi taruku ti yo lowo re lenu to ti fe sora re di agbana fun yin te fe ta ke fi paro oko te to fi upgrade bo se car truck Boss, trailer, ipinyo ki moto awon wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. And do won lori Twitter.

0: Oro na si so alawon ko mo tawon le pe e o le wo lo bi tori mo ba nlo ko je mo ko ba mi e je atu wo boya le ri kan mo si ka to mo rele tori ta ba ni ka tu wo na o kan obi o kan ilu ani ba I pe omo pe oju kan lo nbi mo igba oju o nlo nso hello e ka so sir oriko yi bi te tin
1: wo
0: yes sir
1: cheri pe ki joba da si awon to je joba wa gan ya won gan ko mo won gomina kan ti wa ni badan yin ri ni aye ijoba to koja lo to mo mu omo won ni sas office mokola gba yen I'm living at mokola by then se fe gbo wa ba won lati gbe yin di ge lati government house pe kon lo si station yen kon lo fi omo ele pe nigba ta won mo yen ji ata lori won se bi gomina ni o da seri omo ta ba ko ohun lo ma gbele ta ba ko ta
0: bene
1: seri I awon joba boss ti to mu won gba yen se ba won yan wa na lo to gang up wi pe won ko operation boss ile o ma mu won mo o ma se mo o seri omo to ba fu wa to da o fi se obi e han ni
0: be ni
1: o owo awa obi ni to po bi lo wa nbe o olon ko ran wa lowo o
0: ami ami ami e seun sir
2: hello ma
0: hello
2: omo ba abolaji adebola ademole o ti lati lero wa
0: e seun
2: seri awon yan so ro a mo like gbo won mo din gbo bo won to ko sele ni pe a ma yo kekeke me
0: be
2: ni gbawon ni pe ijoba to fi jogo olu gize abi awon boss kan jade tawon lo mawon eyan igba kan gigo rayo ti won fi kini e nigbawo e da kan ma so je te kin ko be obi kan so pe o ko mo yeah mo la kan kan se gan sugar the point is aso ti o fe ko yen o ma se ninu le o ko ni do de wo lo ni je ti pe omodun meta ara die lo ya die lo ba ni o wa lowo obi o wa lowo ijoba o wa lowo awon ara ilu o wa lowo yeah, got you all on the phone. So, mama, you're still good, like that. So, why the one out of sight is out of mind?
0: Ben.
2: You don't know what you're doing. You don't know what you're doing. You don't know what you're doing.
0: And
2: I'm going to think about the phone. It's good boy. I knew my damn land. So, she's still at the party.
0: No, Ben.
2: So, I'm going to go to the phone. I'm going to go to the phone. Mo ta fere be ko so mo se si ni ma ma ti mo ti re
0: o ti tan
2: la ti ri ati anu do
0: wa je
2: ki mo le lo won ni e ka ru wa ti ko la won yo ki e ni do na e ko wa da je ni ti wa le bobo wa wi ka de ka ma se nkan ti a ba bo pe omo yi pada copy
0: ti o wa fa
2: lojo ola bola ji ajibola ajimola o kun la ti lo wa
0: e se o eh aba dupe lowo olohun oro re o oni to omo re ko le fun ni simi omo ta ba ko yo gbe leta ba ko ta won si tun ile bayi lati nkeso orode e ko wo ni won ko omo ti ila kale wo ni won fi lele fa won omo ti se omo re le ri o gege bi awo ko se to da abi to ye fun ojo waju won an be wa nro wa ni o e dakun e ji a fi ipile lele lele fa omo wa e ji a ko won leko to da e ko ta wo pe to ba ti e de bi won so pe omo alagbajare an da ah se omo alagbaja ko ni ni se mo pe omo alagbaja re o yato si a se omo alagbaja ko ni ni tori pe kini iwa iri ni si ati se si olomo meje ejijare ah omo alagbaja niyan o omo na wuwa lori o wuwa to da won riri si re pe ohun o gbe ko won ko leko o si tun gbe ko ni ah se omo alagbaja ko ni yen ni an ti ri pe ah so ye ko omo alagbaja le se nkan bayi sa so ye ka bo omo alagbaja ni di nkan bayi sa se ri pe ru omo na o ti ta ere ba obi lọmọ san ti ko ponpo baya e je mo kan si ka to mo rele tori arojo muso lokun ojo si

0: inu o ti ma gbe ba ti lo kan
1: o ti tan na nu ope oro ti pesi je ejo ti ku ake
0: o ta le wa be ku ba yin o ta le be ku ba yin wo omo ta le be ku se ijoba to fe wo omo bi ki ba ti
1: ke ke ke kaluku ko to omo re da e se ba mi adupe adupe o agbe wa loso toni e ba wa je alara duro nbe o je ti ajero duro o je ti e no nbe a ni ruji balo lori eto aye obirin loso toni ma ti wi fun wa ba edi agbo patapata loro na o eni to ba taba ko tun be se to bi lo ba mo maje mo wa nbi mi pelu mi loso toni fati ami elalubarika o na wa nbi amoju ero mi na ni olisola are o the mega child of god mi ba sanje meje meje problem no dey finish make sure you eat edi aje on to da ka le ton omo wa olomo ta ko ni o gbele ta kota ire atayo on la fi pade ni jo mejo ire o.

nibi ti won tin ko iwe kan eleyi ti won sese ko jade bi omo tutun eyi ti won pe akori e ni fifi idari ile ise omo ologun eleyi ti o mu aye pada nla lowo si se eyi ti won fi se alaye bi akoko isakoso buratai bo ti se lo latowo omowe ms abubakar minister lo so di mimo wipe iwe na lo se pataki nitori wipe o se akosile opolopo awon nkan eleyi ti o koni nipa amojuto awon eka ijoba papa lasiko to je wipe ile ise ologun orilede nigeria nfoju wi na okan ojokan awon oniruru idojuko to ni se pelu oro eto abo papa igbesun mami ni orilede yi ajo to nse kokari igbaniwole ati idanwo igbaniwole sawon ile eko gbogbo timbe ni orilede nigeria jamb ni o ti salaye awon okan ojokan apere ti awon akeko nri loju opo ikansira eni ti e eleyi ti o ti nko opolopo won lominu won pe akeko to ba ti ri apere not admitted eyi to se alaye wipe won o ti gba won si ile eko kankan ni oju opo ati eyi to nse alaye wipe ilana igbaniwole re o si nte si waju to tumo si wipe ise nlo lori e eyun admission in progress ati eyi to ba ti se alaye pe admitted to tumo si pe won ti gba iru akeko be wole loju opo won oni alaye kikun oni opolopo awon akeko on nilo lati mo lo re mo ro ohun ti awon nkan won o tumo si ninu alaye kikun eleyi ti ajo jambu to fi lede oni o ti se lalaye ninu fonran alaworan kan ti on fi lede loni ojobo thursday to si ro awon akeko wipe ki won tesi waju lati lo re mo ye oju opo ohun wo fun okan ojokan awon aye pada eleyi to sese ko ti deba ilana igbaniwole won si awon ile eko ninu alaye re eleyi ti o na owo pa e si waju si ni o ti wa se ni alaye wipe akeko to ba ri not admitted ni oju opo re o pe eyi tumo si wipe akeko ohun ni ile eko kankan ko ti gba wole titi di asiko to fi nye wo be ni o si pe eyi ko tumo si wipe ile eko kankan ko ni pada gba won wole nigbeyin gbeyin o wa gbe imoran kale fun awon akeko eleyi ti won je olukopa ninu idanwo jambu to koja wipe enikeni to ba dabi eni pe ohun to ri ni oju opo ayelujara ajo ohun ni not admitted eleyi ti won fi se apere fun o pe ki iru eni be ko mo kaare lati mo se ayewo oju opo ohun fun aye pada lori okan ojokan awon igbese eleyi to sese ko ti waye ninu ilana igbaniwole re ajo ohun tun tesi waju ninu oro re nibi to ti se lalaye pe akeko ti won ba ko admission in progress eyi ti o tumo si wipe ise nlo lori ilana igbaniwole re lo tumo si wipe ile eko kan ti sese ki o fi ife han lati gba iru akeko be wole sugbon to je pe gbogbo eto lati gba wole oni ko iti iyanju lafikun ajo jambu se lalaye wipe iru afihan be na tun le se alaye firu awon akeko be wipe opolopo awon ti on je adari ni awon iru ile eko be oni won ti daba pe ki won gba akeko ohun wole sugbon to je wipe ajo jambu si nreti to je wipe iru eko iru ile eko be si nreti ibuwolu ajo jambu tabi ki jambu pe ohun ofe ki akeko ohun ko je gbigba wole ajo jambu ko sai wa fi ewe omo ma awon akeko leti wipe ki won mo lero wipe bi awon ba ti ri iru eleyun pe nise ni won ti gba awon wole loju ogbagade o bi iye ti won ta jala epo bentiro ni ti butoro orilede nigeria se nfi ojojumo goke si to si je wipe iye ti won ta epo ohun ni awon ipinle bi kano yobe sokoto bono
Taraba ati Zamfara lo ti lo si egberun kan ati abo naira bayi ti o si je wipe ni awon apa abomi iye ti won ta na ko duro ni iye to wa tele tele ni orilede Nigeria oni opolopo awon ti oro kan ninu eyi ta ti ri egbe osise ti orilede Nigeria NLC ti ke si ijoba apapo wipe koya tete gbe igbese kan mo kia lati se awon eto ti o mu ke ara de araalu latara awon gogo epo bentiro eleti o de ba won ti mu ki ori ko ma ta to lori telemu ninu eyi ti an ti bere fun owo ajemonu kan ti o je ti atura ti o se fun awon osise ati pe ki won mu tita epo robi fun awon ebu ifopo eleti nbe ni abele ni owo naira ni bada ko le mu itura de ba awon omo orilede Nigeria ninu atejade kan eleyi ti eni suje are egbe osise NLC Joe Ajero to fi lede lo ti so di mimo wipe iye ti won wa nta epo bentiro ni orilede Nigeria lasiko yi o je eyi ti nbe ni abe egberun kan ati abo naira tabi ki o ju be lo ni awon agbegbe kan ati awon bomi to je wipe ati ri epo ni apa be kororun ti eyi ti se akoba fun igbokegbodo awon mo orilede Nigeria gege bi o si je wipe owo oko na o gbenu soke iye ti won ra onje ti ara ilu nje eleyun na lo soke pelu iye owo ile owo ile eko awon mo ati awon nkan mi eyi to se pataki ti eyi to si npakun bi ori se nta awon ara ilu ninu iroyin ile okere olotu ijoba orilede Canada Mark Carney lo ti so di mimo wipe oun tewo gba igbese orilede Canada eleyi ti opalete lati lo re darapo mo ajo isokan ile alawo funfun ki oun na ko le di omo egbe ti o je alajosepo Carney lo se ni alaye wipe ajosepo eleyi ti orilede na fe se pelu ajo isokan ile alawo funfun iyu ohun lo je yi ti yo su esorere ati pe yo mu ki orilede ohun ko tunbo je alajosepo to gunmo si pelu orilede America o so oro ohun pelu afikun wipe yo je ki pe ko si enikeni ti o mo lale orilede Canada abi awon eyan be lowo nipa iru ede ti won gbodo so tabi ki won ma so ohun to gbodo je asa ati ise won fun won be lo si se lalaye wipe orilede Canada si le se adehun ajosepo pelu eyi keyi ninu awon orilede to ba wu ni awujo agbaye ewe saju oni are Trump ti orilede America ti koko dun koko wipe ohun ori o wipe ohun na orilede na ni orilede Europe nipa ti e lori bi o si je wipe orilede Canada o fe darapo mo igun na lati mo ba won se ajosepo to si pe iru ajosepo akoko eleyi ti orilede Canada fe se pelu Europe yi o je yi to pa ni lerin jojo ninu iroyin ere idaraya iko agbabolu Real Madrid lo nbe laarin opolopo awon iko agbabolu ti won pete lati gbe agbabolu iko Manchester United eyun JJ Gabriel to wa ninu iko eleyi ti won to je ti oje wewe iko ohun lopin ose yi oni agbabolu to je omodun 15 ohun ni o ti ko iwe kan si iko agbabolu United to si nse lalaye wipe ohun fe fagile iforuko sile ohun lese kese ti iko na ti an si dide lati tako iru ibere be o ti wa di mimo wipe opolopo awon iko kakiri le alawo funfun ninu eyi ta ti ri Barcelona Paris Saint-Germain ati Bayern Munich oni won ti fi fe han lati gbe agbabolu to je atamota si ohun sugbon ti opolopo awon eyan ti oye oro ohun ye ti won so di mimo wipe akitiyan to kunju oni eyi to je ti iko Real Madrid lati gbe agbabolu na unje kin to ma lo ninu iroyin agbaye wa ti irole yi e tetisi awon koko
ta menuba lekan si ajo jambu ti salaye awon orisirisi oro ti awon akeko n ba pade loju opo won bi eyi to n se alaye pe akeko kan ko ti di gbigba wole sile eko ati eyi to tun se alaye fun awon akeko wi pe igbani wole won oni oje eyi to n lo lowo ti o ti yanju bakana oni amu wa fun yin wi pe egbe osise NLC ti bere fun igbese eleyi ti o to latodo ijoba lori bi epo bentiro se di eyi ti won ta jala re kan ni egberun kan ati abo naira lati le okere amuroyin wa fun yin pe kani ti so di mimo pe igbese to to ni orilede canada ngbe lati di omo ajo EU ni agbaye ninu iroyin ere idaraya egbo iroyin wi pe iko agbabolu real madrid ti setan lati gbe atamotase ninu iko jewewe ti iko man united eyun gabriel wasi inu iko hun fun ekunrere okan ojo kan awon iroyin wa loju opo ayelujara elekan si www.lagelufm.com eyi lo pin iroyin agbaye wa nikan ni lagelu fm 96.7 ele darapo mo wa loju opo x nitona at lagelu fm 967 tabi lori facebook lagelu fm 96.7 tunde olawuwo lolotu iroyin yi pelu iranlowo ibukun oluwa olagunju oluwa sina alayo lo ti mu royan wa se ti gboyin e seun te n gbo wa e si ku owo ise lataaro

0: kira wa ku de di akoko yi ni gbogbo bi te ti lanfa ni lati ma gbo ikanni ikanni lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajoke ile fufun bala oladugbo felele la pakle si iye ni le badan le oluyole adupe fun olohun oba ele ti o mu wa lo lana ta de tu pada wa sori eto yen lakoko ele ta wa yi awa soni ala pada wa losan yi olohun ba mu ele ase o si fi se dede eyin temi mo tun ti bale bage sori eto losan teni igbogbo pepere pe o tu bere tori pa won temi won tun ti duro tan won fe pe wole kon fe bu sere falafolu mo se je niyan lapa be yen loruko lo tun eto yi oga wa tunde olawuwo Abdul Qadir Adegba ruko temi alafida be ba tun fe wo be fe je mu kutun re e ma lo soju opo ikanni bani dare iyan Facebook ti ikanni ti lagelu 96.7 fm e ma share e ma share e ma share e wo lo so eni gbogbo eyin te ba tun share ju e tu gbope o e gbope o ti o ti o se jo meji meta na di abi o da ko si laburu e ri lo se ni e gbope eyin temi loju opo ikanni facebook ikanni lagelu fm e lo ma fara kina nbe e ma share ni be ba se share si le se jebun lo se ni tori wi pe baba tun di aje tun mo bi baba aje ti niyan lati island eyan na yo portugal awon ti chelsea niyan ni gbogbo island re baba di fo gbagbagbale oya eja tu bo si asi afa won ti aloju opo e ma share e se wo life and direct yen ife gbo alafida mo ko debe o mo si are o mu mi alafida o ehe e mo pe o mo pariwo tantan tansin e ma share e lo ma share loju opo ikanni lagelu efe bo se je niyan baba pari eto mu awon eyan awon no gbege si ti won si ni lapa bo se je niyan e je n fese kan yabara sare fi ese kan yabara iyan sori cash e tori wi pe won ni makan makan loye kan o ti kan yin lose ni o lana o kan yan loni yo tu kan yan eni ko laye igba ni gbogbo nkan awon kan lo lana awon kan na ni o si le ni o se je niyan cash e mo tun ti de o o lawon kan na ni o ni eni o tori wi pe o wo rabata o tun ti joko le rabata owo tun ti joko le rabata losan teni 75,000 naira hey owo re siki siki mami oni cash a tun tesi cash o tun ti tesi mi cash o ti e duro kawon eyan o bere film awon ti sare bere lowo kan ni o cash a ti bere won ti bere si ni te owo si mi ni to wa ori eto oni cash e ti dawo si mi wipe alafida eh asemania awon eyan ti je bon e ba send owo si won won ni nikini owo ta won ti te tipe ki to gbo ori afefe o la won ti tewu awon eyan si won o eh wa ri losan yi eh cash e ti tewo won tun ti tewo 75,000 naira a se la la fi bo ni bi okun sokoto boya n to loju oja ni koko ju 25,000 ta baba si ri pe oju oja o wonu ara won enu ju 25 ti ba de la te ka polowo ni 50,000 to ku a ma se o to de pa pari eto o se je niyan e ma gora yin losan teni iwo lo kan iwo lo ye kan to gboye losan eni eh o se je niyan 347 *100*2# *347*100*2# iwo lo wa mo boya meji lo fe tani boya meta boya merin boya marun boya mefa boya meje bo ba se fe je cash e si ni sugbe mo gbagbe eni lo bu ola loju o eni lo bu ola loju o ba di lola olori ire ko gbe 1 million naira lo 1 million naira o lo lori re ko tu gbe lo lola la se edumari ori bi pe ati so fun yin pe nu september ta wa yi baba bani e nba wini galo o ni ka se pe owo to po ti o le tan to pata tun ma withdraw o fi jejo abiola yali yali wọ́n lọ́wọ́ tó pọ̀ tí ò lè tán ni o a withdraw lórí ètò ẹ jẹ owó wọ́n mílíọ̀n náírà ní gbogbo oṣù bàbá bàbá tá a wà yìí o làwọn èèyàn ò mọ jẹ kò tún mú àwọn owó ẹgbẹ̀ẹ̀gbẹ̀ dání o ẹ wo ẹ lọ́sẹ̀ ni ẹ já máa bẹ́rí àníyàn bọ̀ ẹ ní kí n pé kóòdù yẹn lẹ́ẹ̀kan sí àbí *347**1004*2#*347**1004*2#. 500 naira ni o la fi je owo yen e o ye papapa e je n gba ipe wole o e je n gba ipe wole number te pe si re 091-23-708-675 091-23-708-675 081-4249-1006 eni mo ti ya fefe ju e me binu 081-4249-1006 091-23-708-675 Namba meje e jinyalo wakulu yi kaniti la gelu FM. Papa, adupa lọwọ awọn ejika ti o ja si o jabo. Nanja keto yo mo te waju ni. Mr. Anthony Bodunrin. Mr. Anthony Bodunrin oko fun mi number ton lo nda lola jen soke ko jen sapo baba niyan lati agban United Kingdom apada si aburo ni kanyin baba awon ti Liverpool niyan may you never walk alone ni gbogbo UK ab Liverpool baba ni never walk alone ni abiola yali yali lati Hamburg lorilede Germany fun fulani hun gbogbo Germany awon ti aniyan igbogbo ilu eyan boss won lakun iyan ben Cairo bayi lorilede Egypt gbogbo e o wonu ara won na ni omo iya meji ti erewele ma ja nlo ko sawe mo abiola yali yali bo se je niyan baba tunde aje tumo bi baba aje lati island niyan e je ka won demi o pe wole ko fe bu se fa je falafolu tori pe arara da duro e mo ko loju opo ka se o o se se ki ngi draw 25000 naira ki to loju oja baba si ri yi te yo so ka tin ba de bayi lati e ka po lowo ko se meji mo ki fun awon eyan lowo loku *347*1004*2# *347*1004*2# 500 naira ni o 500 naira pere 1500 naira pere ni bo se je niyan lapa be yen hello 091-23-708-675 091-23-708-675 hello
1: hello
0: hello kasan
1: kasan
0: ki oruko yi bo la tin ba wa soro
1: paul lati omi
0: mi o gbo oruko yi dada sa paul lati omi mr paul lati omi
1: ben
0: sey na fe mu bere ni ke je bu falafolu
1: e
0: fe mu bere abi
1: ben
0: oya e mu bere e mu bere e lo ri ofe ati mu bere meji sa
1: number 7
0: ibere elekeje number 7 abi
1: ben
0: ibere elekeje number 7 ele te lanfa ni lati mu oni ki nbere lowo yi wipe iko egbe egbe ball wo lo gba idije league orilele wa Nigeria ni sa 2018/2019
1: Enugu Rangers.
0: Enugu Rangers, abi?
1: Ben.
0: Final answer.
1: Ben.
0: Final answer.
1: Ben.
0: Enugu Rangers. E ti gbagbe eyin ba international ti lu abani. Oh. Ye pari papa. Eyin ba. O lo se bebe lodun yen lohun. Hello my face show. hello oda e ku legbe radio yin te ba ti pe wole e ku legbe radio ni te ba ti pe wole be ba pe wole eh o se se ka mo gbe nbi tori kini yo mo wonu ara won ni se ti share loju opo e mo share loju opo ikande ba ni dore hey awon ta loju opo ori on be oladele sunday mu iwa lati gbare mu oloba ibadan eh abedemi adisa latif nuruddin ona gbori wole latif nuruddin ogbori wole e ma share be se wo life and death yen hello my fresh show hello e ka san sa ki loruko yin
2: didian not a real challenge
0: Mr. Ridwan, lati orita challenge. Ebu bere sa.
2: Number 13.
0: Number 13 abi.
2: Then.
0: Oni ki nbere lowo yi wipe ta ba so nipa idije FA Cup tan gbadile Gesi. Ni odun 2021 / 2022 iko egbe agba ball wo lo gba.
2: Arsenal.
0: Arsenal financer.
2: Financer.
0: May you never walk alone. Liverpool. Olola nfani lati gba kesi eko gba gbalu Arsenal e se te pe wole e da fe mi lanfani hello my face show
1: hello e ku ore
0: e mo ku role ki loruko yin bo lati n ba yin soro
1: Ibrahim lati ilu seyin
0: Ibrahim lati ilu seyin iseyin oro oro me be di moko gbogbo ara ilu seyin nko o
1: won be dada won ba lati lawa
0: alaafia na ni gbogbo mo wa lagbara olohun oba e mu bere sa e mu bere
1: alapapo
0: Ibeere alakoko number 1 abi.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ibeere alakoko number 1 lodun 2023 e daruko iko to gba idije le adulawo.
1: 2023.
0: Bẹ́ẹ̀ni sir.
1: Cameroon.
0: Indomitable Lion.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Oda. Oun lo gba abi.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: E ti gbagbe orilede Ivory Coast ni. The Elephant. Oda ko si laburu boya ba ri eyan je ebun e je lo pass oju oja bi ba ti padade e wo ah ka se won ti te owo si mi owo ki kukushi kiji kiji o ti wole eh e ma ta lo oni sowo e ma ta lo ta leleyi e ma ta lo iya leleyi e ma ta lo fe fe yawo ni ke fe ka si eyi e mo ta lo bi n ba padade lati e ka polowo oja ki n wa te owo kaaje ki n te si yin la e ba n gbo tight setting oni kaaje fi mi se lose ni osan yi tight gan mi mo bi mo se fe se a si pin 50,000 naira na o star 347 star 1004 star 2 hash e ja doke lo ki n polowo oja ki n depa bi n ba padade owo ti wa nle te je e ku kale

0: ti lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo oke ilemu fun bala ola wa ladugbo ofelele iyen nile ibadan se ti lo nse are loju opo ikanni lagelu FM e koko follow lagelu na o o ba ti follow lagelu na o wa mo share e ja wo eyan meta to ba share julo sin ni ka lanfa lati fun won ni ebun card ka won na kan fi mo sorun ajija o ti pe gan ka won ti ana ke ku se wi pe boya card ta n fun won na ife ni awon ti wa ni si wa o lagbara olohun oba owo te fin share yen akando ni mu yin lowo lagbara olohun oba hey ka se e mo pe mo si so fun yin wi pe a lo soju oja Baba ti wa ko le du oja ta ba ti de 25000 naira loku ta fe pin e je sare pin 25000 naira yen ka to ma beria ni yan bo e je sare pin 25000 naira fun eyan kan na ke kokko mo wi pe en ba wini galo ta pe mu lere o mu lere en ba wini galo o la pe si mu lere tori ta ba mu lere ni e ri wi pe owo yin o ni gbe peli sugbon e ri pe awon owo ta pin ni akoko yi en to kan lo mo e ri po ti gbe pe li daada ele to tumo si wi pe awe eyan gba ope o awon eyan gbo pe e je sare mu eni ina kin fun 25000 naira kin to pada sori oto ta lo ni number yi ibere number yen 090 37 no eh e ja pe number yen na ka kokko fun 25000 naira 090 37 ta lo ni number yi ta lo ni number yi na ka ti ko ka kokko mo wi pe ke se pa n fe nu ja kon fun di ka se ta wa n so oya oda eja lo bayi eja lo bayi eja ibo abi mi ti fe pe eni ni kosi bori won se lele to n pe won laburu owo mo ni kan wa gba owo mo ni kan wa gba zigizigi mami owo de zigizigi mami owo de Ta lo ni number yi. Zigizigi mami, owo de. Gbogbo eyin te wa loju opo ikanni lagelu FM, o wo yin be se share o. Ele kasan. Ki loruko yin bola tin ba yin soro?
1: Apaka le tin ba mi soro, Bembo Olupo inside.
0: Lati Bembo.
1: Beni o.
0: Ki loruko yin sa?
1: Adeni
0: na tiri mi si you ola alara pe sa
1: beni
0: se ta cash e
1: beni o
0: igbo leta
1: lai pe ni on
0: yo eh ball ti be e ti je 25000 naira lori eto ta lo ta kin ro leyi
1: iya
0: ke ma fi so run ajija
1: iya
0: awo fi e ti je 25000 naira ke ma fi wo kan
1: no wala
0: awon cash o pe yin se ti je ri oda awon cash o pe yin won send owo yin si yin won bere awon kankan lowo yin lati fi da yin mo ni o ke se pe fun wahala kankan o ke se pe fun wahala kankan o won be kan fi da yin mo ni won tewo yin si yin e se gan sir e je ma bere aniyan bo leyin ti mo ti fi 25000 naira sita eyin cash e won tun ti fi 50000 naira won tun fi sowo si mi wi pe kin tun fe lo mi sugbon nkan kan to wa nbe je nje eyin ara ale si se ri ti won ba pe yin leni te ba je iyan o tumo si wi pe e le je 1 million lola o te ba pe yin pe je 100000 bi 50000 lori eto kankan iyan o tumo si pe won le mu number yin na lola o eyin ni ke mo 30 tori pe gbogbo awon to n tabo latojo jimo ojo jimo ke latojo monday gbogbo won ni won ko po sinu koto ti won yi draw fun won lola 1 million naira o jade lola 5 oy hey anemi ve kata osan mo mita loku ti mo fe mo ka eyin o ni so ti yin le abi mita ni emi ti so temi o bo se je niyan star 347 star 1004 star 2 hash e je pada tawon temi o pe wole 091 2370 8675. Hello. Hello.
2: Hello. Ọba kasan.
0: E ma kasan sa, ki loruko yin?
2: Oruko mi ni Rafael Atalalubosa.
0: Mr. Rafael Atalalubosa.
2: Benny.
0: Eh, lona. Ki loruko bi na? Ibola Alalubosa.
2: Alalubosa ti. Alalubosa ti.
0: Okay, ti gba gile le o da ko si laburu team wo ni yin sa
2: Arsenal ni o
0: Gunners
2: Ola
0: Up Gunners
2: Ola
0: Up Gunners
2: Ola
0: o ye mu bere sa
2: ai bere karun
0: ibere ele karun ti lo
2: okay je fun mi ni bere kesan
0: number 9 ti lo
2: ah I have been about 15
0: abi like no abi
2: ben
0: only came be lowo yin pe ideje CAF Champions League to lo lowo lowo bayi e daruko iko meji to soju wa lati orilede Nigeria
2: CAF Champions League
0: ben sir
2: and Rivers United
0: Rivers United o deni
2: ati Enugu Rangers
0: ati Enugu Rangers e sorire awon mejeji nenu e sorire o ye mu bere yin to gbeyin sir
2: okay 19
0: number 19 abi
2: be
0: iko 3s won ti gba league orile de wa Nigeria ri e me lo 2 ti start gba league Nigeria ka mo lole
2: ah
0: e meta ko mo fe fun yin e meta ko
2: ah oh e meji
0: esu eh yo e meji ko esu meta won so wa waju die si mo ti fun yin lori joba o ku sowo yin ba te ba ti wa si iko ti phone
2: e marun
0: so dai loju pe e marun ni
2: sa
0: so dai loju pe e marun ni abi e tun mu mi
2: ah ko da mi loju mo kan so ni o mi o mu
0: o da e mu kan be ka mo lole
2: o da je mo
0: e marun o da ko si laburu e gba e marun ni iko 3s ti gba league orede wa Nigeria 58 5864 lo pa I number yin abi
2: ben
0: e ti je card lori eto ke ma fi sorun ajija e se o
2: ah o da se
0: bo se je ni yen lepa be yen eyin ti je card ti yen ma fi sorun ajija Mr. Tony Bodori awon ti tentin ba kan na yali o na ti te o ni ma ya fun won lo bo se je ni yen eyin temi e je sare fun yin lawon fi gagbaga ti o waye lopin ose ki to pada so ni 50,000 naira awon mo pe lo ni game eleyi o ma de be o ma de be o bo e ba so mo pe mo gbege si eyan ba gbege si yo lapa lasiko yi ita ore rin rara awon mo pe o su lo po oropo sugbon labe bo ti le wo ri awon mo pe mi won tun ya won se kini won labeja ni won tun gbope lo ni gboro ni igba to ba ti gbe calendar to si gbe game to poju to ba ti tan rare je won kan fi kini owo ko boost e won ri po gbope o ri po gbọpọ won se fe eyan kan opo eyan na pe nje mo o se je niyan lapa be yen eje kokko se e mo pe ba n ba si ni meji la mo se eje n bere latori alakoko ninu dije EPL AFC Bournemouth ati Liverpool ese Liverpool yen ni away straight winning away Liverpool idije EPL Man City ati Sunderland Man City yen home to win La Liga Sevilla ati Barcelona yen away straight winning 3 odd le wo yen o 3 odd mo kale fun yin yen ninu fi gbagbaga lekeji iko Brentford ati ko Chelsea ninu dije EPL Brentford ati Chelsea over 1.5 Arsenal ati Brighton Arsenal yen away straight winning Newcastle ati Hull City Newcastle yen na home to win o je meta ba yen meta ni ke se lototo won to papo ma baba ara re ba wa gbe o le se papo o se je niyan eni fun yin code a le fi code le loju opo kan ni lagelu efe bo se je niyan e lo sori Facebook e lo darapo mo bo ba ti darapo mo o mi si omo ya mi na mo pe n gbopo lo poro ko n gboro aye gbogbo awon temi niyan e lo sibe lori Facebook e lo sawari e alafida lori Facebook e lo follow e mo je game gbo game tan fin le lori kan ni lagelu efe e ma je lo ni porupo bo ba ti garaju to si soju kokoroju bo se je niyan e je ka won temi e je pada sori oto cash e tori pe 50,000 naira yen won ti tewo yen si mi bi o si gbodo mo salai pe eyan ki to ko lori eto ani e ba pin ni galon la nse lori cash e olodun lo se rorun be cash e o ti fo gbagbagbale *347*1004*2R Only if you land for any lot of it a cash yet. And just had a queer in lower caca on like 50,000 naira. In your lorry to Los Antini. Oh, look, come by. You know, ten call to Balosani. Lodi ti cash ye. Star 347

*1004*2#. *347*1004*2#. Mo n duro ki kini ka se yen. E mo pa awon eyan po loju opo. Computer lo sin yi kini. Ah, mo wo bo se ju number danu. O mu number kan ju kan danu. Ikan tu ito tu ju danu. O na tu tatu. O ni ni kini. Ale mi ni o mu emi ni o mu emi ni o se temi ni o se temi ni o mu. Eh, number wo lo kan bayi. Number lo po loju opo lo nse gbara gbara gbara gbara. Hey. Talo ni number e. Hey, o tu junu. O tu mu mi. Ah, yana tu ah, o tu tatu, o tatu. Hey, osa imo wa la kakao. Awon number lo fori gbari. Number fori gbari. Oni omo bo un fori gbari. Hey, o tu judanu. O tu mu mi. *347*1004*2#. Awon temi nbe loju opo. Won ni ala fi da code yen pe kini yen fun wa lekan si. O da je npe lekan si fun yin. Ori tin la wa ko fi wa lori eto. Bi o ba se eyin ko si n ton ja wa o. Ola Olorun, Ola eyin ololufe ikanni lagelu FM. O n la wa kukun je. Kila mo so kila mo wi. Ife te ni si wa na. Alagba Olorun ife no ni wokun. O da je ntumu. E je nbere ninu DJ EPN. Brentford ati ko Chelsea over 1.5. Arsenal ati Brighton. Arsenal yen away straight winning. Newcastle ati Hull City. Newcastle yen home to win. Akoko niyan ese niyan. Eni bi eni elekeji to je eji bi eji. AFC Bournemouth ninu DJ EPN ati Liverpool. Liverpool away straight winning. Manchester City ati Sunderland. Man City yen home to win. E DJ La Liga. Eyi ko Sevilla ati Barcelona. Barcelona yen away straight winning. O je meji ba yen ke se lototo. Bo se je niyan. Awon meta ele ta lori ofe ati mu loju opo ikanni Facebook ikanni Lagelu FM. E gba oruko yin o. E gba oruko yin o. Bi n ba si ti pe yin, e drop number yin soju opo Facebook ikanni Lagelu FM. A ba ti pari eto, a wo a si send card yin si yin. Eleyi ti baba Tunde Ajetunmo bi, baba Ajet niyan. Baba Ajet lati ojo to ti pe eyan na yo Portugal tan ni atesi yin Oladele Sunday Muyiwa eni akoko niyan Latif Nuruddin Abidemi Adisa Abidemi Adisa eyin meteta yen e drop number yin loju opo ikanni Lagelu FM a te card yin si yin ka to ku ta ba ti pari eto ni isin e drop number yin be se nwo mi life and direct yen o se je niyan eh ba se se bo ba tu jose ti nbo a tu mu eyan e a tu mu awon eyan Baba Ajet ti set to e o ti set gbogbo arin yen o ni kawo eyan lori Facebook na kan ma gbo pe ori to ba ile mu eyan ke eyan ma wo eyan life and direct e se n to easy data lawon na nana eh atayi ta si ma fi san won pada na ni pe kawa na ka ma appreciate won baba si appreciate wa o se je ni akando ni mu yin lowo gbogbo eyan lolufe wa ile te n wo wa e je so de pe number yi ko to di pa ma dagbere lori eto pe eni won ti gba 50,000 naira ta lo ni number yi *347*1004*2#. Talo ni 50,000 naira eh? 50,000 naira.

0: Aki ku role asiki ku dede asiko to nbo si ni gbogbo bi 13 lanfani lati ma gbo ikanin lagelo 96.7 oke to gajoke lafi ti oba debayo akande alagbala okin takale se felele nbadan ibi lati nwi tin ye to lori telemu ekaabo sori eto ela loro nikan yi oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko ti emi nje munduo fun eni to je atokun eto yi abidemi oro agba eyi ti ayo abara tintin to wo ile won ni la ko mo njade ko fun alaye lati je ko ngogan ko wa lori eto pelu wa loni babo wa sinle baba tun be nle o na loro hun n lo tun je loni lagbara lowo Olorun atun gbadun ara wa do babe e lasi ti opa bo iho lori oro to ni se pelu oro oselu eyi to nilo ka se alaye e ko le gumo funra eni to si nilo ki ape apero lori e tori pe yoba bo won pe oro yi loro re iwo pe ohun roko o pe ohun rodo ngbo bo roko bo rodo bo ba pada de ibe na ko lo wa ba mo je pe eyan e kawo gbira lori oro to ba kan a ki woran eni ba fe bere baba re oni kawo gbia pe edakun fi baba mi han mi rara ko se fi ele wi oni yo ba nso awon kan kan be ni awujo oselu ati awon oro to ni se pelu igba igbadun omo orile ede Nigeria eleyi to je wipe kokoko ta ran fa aditi nloye ka ma ran leti gbogbo awon ti won je alase wa idinu ti eto ela loro to tun fi gun ori opon fun toni nibi ti a ti mo se agbeyewo on to tun se pataki lori eto yi emi nikan wa ko ni mo wa sode Ademola Aziz Aziz ni olowo botini ti a jo se ti o fi dun ti gbogbo fi kan si bakan na ori ogbeni adeweso awon na nbe pelu mi lori eto amoye onwoye bi nkan se nlo laarin ilu nipa okun ojo kan awon oro to kan gbogbo ara ilu gbangban oni won je mo ki yen kaabo sori eto ela loro fun toni
1: eku role gbogbo ara le ati atokun eto na se dada la bayin asiku asiku yi
0: yo ron
1: ami ami
0: lenu lowo lowo yi oni ajo telemuye ti orilede yi DSS oni won fi ise ikilo kan to ti ara ise ifimu finle won eyi ti won se intelligence ni won fi lede se ti awon eyan papa awon ijoba ni ekun iwo orun gusu orilede Nigeria ta ba nwi be an soro nipa ile kaaro ojire gbogbo awon ipinle to wa ni ile kaaro ojire oni won fi oro hun ni won fi so wo si kini won wa so ninu oro won ninu oro ti DSS to so si ti awon ijoba ti nbe ni ile kaaro ojire oni won ti so di mimo o pe awon ri o awon si kefin e pe o seese ki awon agbesunmo mi awon iko labi ki won ma pete oniruru lati se ikolu si awon ibudo ijosin yala ti muslimi ti omo leyin kristi ti awon elesin mi orisirisi to wu ko le je ati awon ibudo ti awon opo eyan ma pe jopo si public gathering centers ni ipinle Osun ati ni gbogbo ekun iwo orun gusu orilede Nigeria eyan nile Yoruba ni imura sile eto idibo apapo 2027 leti nbo lokan ninu oro won won se alaye won yan awon ibi ti won ni gbagbo pe awon olubi eda yi nfoju sun won pe awon ile ijosin awon masalasi awon oja nlanla awon ile eko ibudoko ati awon agbegbe mi to je pe ero ki se lais fi gbogbo igba pe jopo sibe lara nti won wa so ona ti en gba ti en fi ri asiri yi onise ifimufile eleyi ti en se o koda won jo ye wa wi pe igbese yi yo mo fi owo ba awon agbegbe kan eleyi ti oje wi pe awon omo orilede Nigeria ti won nilo lati sera won ni oju lala kan fi sori fun won ni ete ti won pa oni lati fe isoro eto abo loju si ni orilede Nigeria ba se mura fun eto abo fun eto idibo eleyi ti nbo lodun ti nbo be ni won fe ki nkan gbona girigiri ma awon omo orilede Nigeria ni ti butoro ile yi papa won fe ki ibi ti nkan ti ngbona ko fe ju keke si ju bo se mo lasiko yi lo won ni eyun na ni lati ri wipe won je ki nkan daru fun imurasile eto idibo apapo ti o waye ni odun ti nbo osu kini ati osu kenji eleyi ti awon lo kan won nigba ti ajo telemiye DSS ti o ma soro o ba gbogbo awon ekan osise o ba won se pade gbogbo awon ti oro kan ninu legbelegbe logba logba egbe awon eyan tin soju awon adari lawon awujo muslimi o pe won awon adari egbe omoleyin kristi won pe won won se fun won ni imoran lori awon igbese ti abo eleyi to ye ki ko wa awon gbe lara awon eleyi ti won so fun won oniriri daju wi pe awon ibudo ojosin yi awon ile eko ati awon aye mi pe ki won mo fi aye gba ka awon eyan o kan dede mo wa oko gunle si ibudo ti won ti njosin lai je wi pe won mo ru eni o wa debe won mo nte ni nfe ko mo je pe enikan o kan pe ohun wa oko gunle bi lo ba gba bi kan lo pe ewo mo nbo o e dakun emi mo paki oko to wa nbe yen sile te si mo n to seese ki an ti ke sinu oko tabi ise labi ti eni un to fe se ni ayika yin won ni ke mo si fi aye sile fun awon eyan bo ti wu kori lati ma sun ki won so ile ijosin yin boya soosi abi masalasi yin di ibudo orun ti won wo awosun si boya losan abi ni oru bakan na ni pe ke si ri wi pe e fi awon ode ti won le ma so awon agbegbe bayi ni tosan ni toru si awon ayika yi lati mo je ki o je wi pe omi yo teyin wo igbin eto abo yin lenu ni awon agbegbe yen bakan na ni e ma se ayewo awon ti won je alejo ti won ba n wa de bayin niru awon agbegbe ti won menu bayi e mo pe omo ijo wa ni muslimi ni inu re mo kristeni ni omo leyin kristi ibibeli la jo n gbe e je won wo bensun lai je pe e wadi ibo ni ti n bo ki lo gbede bi kini to bi pe inu ijo ti yin un lo fe sun ibi ti a ti koko bere nu leyin toro ibo ode tan oni isele kan lo waye ni ipinle Oyo isele ohun to waye ni ipinle Oyo o na ni ikolu kan eleyi ti awon olubi eda kan ti won se apejuwe won bi agbeban omo hanbe eleyi ti won lo re se si ibudo kan eleyi to je wi pe awon omo iko eleto abo ti an je alajumo se ti an sa oniruru awon iko eleto abo jo papo si ni ipinle Oyo ta mo si operation burst ti won mo duro si lati se ise won won lo re kolu won won ko gbogbo awon nkan elo ifimufile ati awon irinse mi ti won lo won ko lo ni apa abe won si dana su oko ti an fi nse ipararo ni apa abe opolopo awon woye ni an wa wo pe to ibi ti nkan de duro ni isin nigba ti oro yi to ti waye be won pe karanti n to sele ni ijoba ibile orire lojo si karanti pe isele kan ti koko sele saaju e to dabi en pe boya ngba to sele alero pe ati pe wo e sugbon ta mo wi pe n to tobi to wo bi o se rin yo pada tele isele ohun oni ikolu awon agbesumo mi to gbe mi awon osise asogbo bi marun gba na lenu se won mo lero pe e ranti e ri pe leyin e oni isele to waye ni ijoba ibile orire won lo to waye pe won lo re ji awon omo ati akeko gbe ni agbegbe won eyi ni opolopo awon eyan na ti oro eto aboye fi wa nke si ati ijoba ipinle oyo ati awon ijoba ipinle yoku ni ile karo ojire pe ko mo ye ki won sun asun piye niru asiko yi apere mi ni won tun ti se fun wa won ni agbegbe igbeti ni bi to je wipe ibe gan ni ijoba ipinle oyo lo fi se ibudo ti won o ti ma samulo oko ofurufu eleyi ti o ma to pepe ayika origun mererin ipinle oyo lati mo ibo ni omi lo ti le fe wo igbin eto abo wa lenu lateyin won ni sibe awon eyan yi se ise laabi ngba ti afeni fere nsoro egbe afeni fere nipase eni ti o je akowe won won fi oro sita gege bi oro un bo se waye latenu comrade jare ajayi won ni odidi bi wakati kan bi o ba le lawon iko laabi fi sise ti won se nigbe ti an si se ni aseyori ti an si lo be oko furufu wa eleyi ti n topinpin bi nkan se nlo loju ofurufu lato nisale latoju ofurufu drones ati aircraft ti joba ipinle oyo ko bitibiti owora ko lanfani ati se awari bo lawon eyan se rin bo won se debe bo ni won se lo ibo won gba leyin oreyin oda ko to wa di pa fenu e sole si ipinle oyo eja koko bere nibi gbogbogbo ti ile karo jire eleyi ti an fi lede fun wa e ri pe ninu oro ohun oro na tun wa gbe ipinle osun o gberu tori pe won so sakata para bayi se ti ijoba ipinle osun magbalagba se sintoni wi pe e mura ni ipinle yin awon kefi e pe won pete ikolu kan ni ipinle na e je ki n koju si odo ogbeni adeweso oro legbo yi ile karo ojire ta ba wo okan pataki ni lara awon ipinle eleyi to je wipe eto abi ki n so pe ekun ti eto alaafia re fi ese rin le julo ni orilede Nigeria isele ijinigbe to waye ni kope kope yi ohun lo mu ki nkan yi pada sibi ti se ri tele ni ile karo ojire bo ti se ri ni ipinle oyo igba tele to sele n si sele awon orisirisi n ta ri gbo o je ko ye ni pe awon nkan kan ni awon agbesumo imi yi ni won fi ikolu won ni won fi sun eyi ti an seun won je oye wa pe won fi sun pe won fe gba awon ti an je adari won kan ti n be ni ahamo ofin orilede Nigeria pada ni won fi se eleyun ni isin eyi ti DSS so yi ni pe won fe fi fopo moyo saju eto idibo apapo 2027 ta ba si wo en to je are ile Nigeria omo bibi ile Yoruba ni ipinle Osun lo ti wa DSS menu ba ipinle Osun ilu Ibadan ati ipinle Oyo won je ibi to se pataki si oselu ni ile karo ojire lasiko yi ati gburo ikolu nigbeti bo ti e je pe adupe pe emi kankan ko ba eleyun lo ninu ikolu ohun lasiko yi ki lo ye ki awon gomina ipinle gbogbo ti nbe ni ile Yoruba ki won mo se ati ri pe won joko won se ipade kan papo leyin eleyi to je ikilo ti ajo DSS to fi lede yi
1: seri ni iwoye ti temi te ba wo gbogbo to nsele osilukun emi ju o iwo oju mi pelu oro te so wi pe awon gomina yen ijoko won papo yen te ba wu dada ko ki n lodo temi bi en pe yen lo nse weje we mu ni lodo ti temi tori bi pe ngba ti ko lu ba ti de odo ti e ibi ti te oluje nn se solidarity fun solidarity wu le wa nse se ajosepo togun so wa laarin won tori egbe osilu abi tere ton kaloku won wa now ni mefa ni pinle mefa lo wa ni le yoruba abi te ba wo dada ipinle ko wa don se daya to titi e pelu security architect to won se loto ogun oyo osun ekiti atondo won se ti won loto ai be ko sugbon te ba ri mi mama be so ni eyin be yoruba nitori pe o ma n o ni
0: olujenkelege
1: o to ni pe won ni won fe gba awon eyan won
0: sile
1: sile heri pe ngba ti ki mu ipada se igba ti are ana to wa lori po to fe se lekeji ni 2019 heri pe banditry northwest ti baba yen ti wa lo ti bere nilu e gegegegegegege
0: o feju keke si
1: o ti feju keke ni kasina ngba yin to di pe go awon gomina n fi owo obitibiti owo won so si dollar won change si dollar won lo mo fi gba won te ba ji gbe ile now but ile yoruba yi ani asa ti se titi wa ta n se ojula la kan fi sori seri to ma ni ke ma se ogbon kan yi iwa baje to ti po to ti po emi kankan o ba lo ta ma bere investigation yi emi kankan o ba lo ibudo ti an fi awon ologun si eleto abo kisa ti pe nu yara kan ni an ka ogun won mole kan na te ba foju yen wo o to en ti so yan eyin o le mo be ni pe eni so mi sugbo ti won fi ko gbogbo nkan lo fun odidi wakati kan there are some questions fundamental questions ta ni lati bere lo ara wa do si je pe ibi ti won fi sokale si gan pe oke o a fi bi ai se ibudo keke fun awon eso alabo
0: ti moju to
1: pin le oyo ti moju te pin le oyo ni agbegbe yen ibe gan na lo se ko lu si sugba gbogbo tan so yi a le dajo bada se boni tan baba ma se ngba kan ti won fi kun lukun ni leto si leto ti won se be tori pe oselu ti ba nkan je ta n se lori ede to ti fo nkan popo ni atemi o ba ti se gbe yin teyin o se gbe temi ki ba ma ba je lo mi ni soro ma fi yen se bi ategun ni bi to ti me mi emi o fi sa ategun emi o ma so pe a eri lagbaja en to no n se e ti pe ko le se ra wala le se instead ti o ye ki a jo
0: kajo gbaruku
1: ti gbaruku ti kini yi
0: e pe won so dirin se oselu nu
1: won ti so di oselu oselu ni azumi pe kini tan fi obitibiti owo ra kini play ni yen ka ni won jabo kini awon eyan o so eto abo la nsoro nipa re yi o ke se yo bo se lu kankan
0: to kan to lori tele
1: o kan te o kan everybody ni tan ba jabo won ni ah internet ta for video work da ti e ti posu me lo kan ti won gbe de nana ti but ti gbogbo abajo ni ajosepo ajosepo lori eto abo ta gba uruku ti awon eso alabo yi na go si ibi kan sa ni won gba tan fi de be yen inu oko bi kan ni won gba ababule kan sa ni gba koja ti lo de ti won se kolu se awon ileto abule pule to wa ni agbegbe laarin yen to fi je pe sport ti won lo gan ni won lo se kolu ju e ti mo pe coordinated attack ni o ti ni
0: won ti pe ti e
1: won ti pe ti e le ti won se pe won so pe ti o ba si soselu a je pe nti won so pe awon olori won yin to wa le to wa ni ogbe won and mind you ijoba ipinle oyo nise lati se ni aarin yen tori awon ti n wa kusa tan wa kusa laarin yen e pe lati ojo ti ijoba ipinle oyo ti adoloro dun ni bodija ti an ti gbon wa lowo abo ti na mo tin wa kusa keni ton fin fo ton fin fo keni ton ni lodun ni bodija lodun na olohun ti na ma won kan ti an sise ti an se gba ti an sa wo ti mo pe lati gba yen ni wahala ti de laarin yen awon kokoko fe so di oro esin pe won fe ni won fe so di sari sharia won fe so gba di kini sugba eleyi nigbati en bi tan tin ka ma te awon labo te ni pe kan ma so ani yen ti an lo ko lu won that is pepe yen ti wa open fun any atrocity te ba fe se niyan sugba awon ton se ijoba lewa lori to je pe asiko oselu ta dibo mi se an pe ti le yoba na ba ti daru ni isin to di pon kaluku pariwo won ba se pariwo gomina ni won ma pariwo are pe se di ilu re ni wo agbegbe to ti wa ni o se dada yi o o si no fe se ekun abi o leyin te se mo npe yo se north north central yo se north west yo se north east yo se south south e wo ro se lu yen ibo ti won di nisin less than 4 months ni si 5 months but ti gbogbo wa tawon gomina yi ba le sise papo se pe won ti so nsin pe ipinle osun o bayi bayi bayi yo o kaluku fe ti pe ko sin ti o sele everybody dake bi en pe o normal but ti ati ikolu ba ti wa waye ngba en la to mo ranti anybody o soro nsin o ko si gomina kankan ti gomina ti be n ba ti en sun ko si gomina nta so pe awon dss na soro yi o ogbon wo la le se ipinle osun o pa la pelu kwara o pa la pelu oyo o pa la pelu ekiti keri bi ona yen se bo se lo si na sin bo lati mo ti ikolu fe gba wole ten dem pari won sin everybody ko si eni kankan to soro yen sin bi eni pe nkan lo to ngba ti o ti kan wa but ikolu yen ba wa sele a ma pariwo
0: nje a le pe awon gomina won gbe igbese ati pinwo kini labenu ni o je kara lu mo abi ka fi idake won wo pe won o ko bi ara si igbese to ye ki won o gbe kan mo kia lasiko yi ko ti si eyi to bo soju taye ta gbo pe won ti se ipade eto abo laarin gbogbo awon gomina ti won be ni ekun iwo orun gusu orilede Nigeria
1: e ba gbogbo won nisin igba ti gomina Adeleke tan dibo tan won na won fe lo simi ilu Ibo ni won wa bye now gomina Seyi Makinde ko si ma se le so pa won na go nisin Ibo won Ibo bi won se dibo na mba ka kiri nisin ai be ko ni are gan wa bo n go se dibo wole concentration won sin bi won se dibo ni bi won se dibo concentration ni sugbon to ba ye pe gbogbo n ta n so yi ti le yi o ba fi ni baje to gun ofin ni sele se n pe kokoko la ran fa di ti o abe n kole se so ni agbalagba won so nsin yo ni mo nso everybody o so pe boye n gbo ko si jo ijoba ipinle kankan to se bi eni pe o n se o n kaluko lo ma gbaradi ni o n bo n bo o ti n bo die die bayi o ti n bo mo so fun yin pe nigba n se nisin gbogbo ti ni ati drone ati kankan nibo ni won gba be n ba ti e gbo okada gan teyin o rin mi bi 100 kilometer e mo ye wakati ti o gba okada lati rin 100 kilometer ni nibi to na ba ti da kadore ta se pe won gbe gba ojugbo ti o fi wa si pe enikan to le so wipe nkan bayi nkan bayi nkan bayi
0: oro abo ni ile karo jire oni ile ti a n soro nipa e lori eto e la loro laaro yi kajo so ai losan yi kajo so ko le ye gbogbo wa se siri oro to wa nle yi gege bi onwoye wa se so oro eto abo ko ye ko je nta mo fi oju oselu wo tori pe egbe ha lo wa npo rara tori pe egbe bi ni ka wa pe a n lo lati mo fi jomo wo n ta le fi se fanfa laarin oselu to si je pe emi araalu o na ni afi ako ti won mu balẹ lokokan yi e ja loju oja na ka mu ise je ngba ba padade yoku e la loro yo mo tesiwaju ikanni lagelu 96.7 ni felele mbadan le tin gbo wa
2: lagelu fm 96.7
3: ajani si osi okada lo gbe ni oko reda oko oke bi nrakoro ose meta sisin sosu kan ni ofun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di luxury to obu ti agree price mo si ti gboko mi le fun mo ba nta oko to jire ni fi gbe pelu owo ti fi kun awon ko po nu ogba won lo to o sugbo wo mi o ka ama wo to lo fe ro ko tutun yi odo di luxury to obu ni o ja ti lo ra o ko siru oko te wa de be te ni ri di luxury to obu e di luxury to obu ni awon won to ni sirisi oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won ba yin oda la doki okun ti o si ni pe bo si je Nigerian youth ka ki awon oba yin get here aye po repete ati kokko si pelu to abo to fokan bale Nigerian youth le yin fe ta ni abi to kun bo e ma gbe bo ni di luxury to oba yin ta gbogbo eyin ile ise nla nla ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin di luxury to obu ti se tan ati ba yin se pri oda lodo won ni rufi oko te ba fe la doki okun ani o lo ba won ni di luxury to obu loluyole behind a small 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 081 6982 8487 The Lux Auto Hall, the Bontoni Shepa Loco, Iran.
4: O tun ya o e je ki n ja yin City Independence Day cash pot awon olubori 66 ni yo ma je lose kokan gbogbo ojo Friday ni double winning cash pot ni be ni cash e tin so opo eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lo ro be iwo gan lo kan lati di millionaire wa September 30 ni special independence cash pot ni tori na ma se fi akoko re sofo lori splash fm *347 *1004 *1# Lori Lagelu FM, *347, *1004, *2#. O si tun le sabewo soju opo website pelu www.cashier.ng. Eni odun mejidinlogun nikan lo le kopa lati ta cashier. Ojo State Gaming Board lo fun telu cashier. Cashier ninu osu enba yi, akoko re lati jawe olubori niyi. So ti cashier, mu ti cashier, cashier.
5: Your future is calling, and at West Midlands Open University, the possibilities are limitless. Admission is ongoing, whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND or A-levels, there's a place for you at WMOU. Choose from courses like Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication, and Educational Management. Take the next step to towards your academic and career goals with West Midlands Open University. Our fees are affordable. Come and study under qualified and experienced world-class lecturers. Visit us at White House, Adewumi Street, Felele Ibadan, or number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, Lagos. Call 0704-700-0167 or visit www.westmidlands.edu.ng. Follow us across social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
6: Yóò tún ní ìrànbara.

0: Aki yin kaabo pada e la loro na leto nikan ni la gelu 96.7 oke to ga joke ansoro nipa ikilo to jade latenu ajo telemoye DSS eyi ti won so nipa bi awon agbesunmo mi kan se npete lati se ikolu ni ekun iwo orun gusu orilede Nigeria yin onile kaaro jire won menu bayi ipinle Osun be o na lari owoja boya ka pe mojala ni ipinle Oyo ni ti ikolu kan to sele ni agbegbe ti pe nbe ni oju opopona igbeti si igboho ni bi ti o ti lo re ikolu awon iko operation burst ti an dano sun oko won ti o si ko awon kan elo ti awon eleyin ti won fi se ise won lo on ti mo fe ka kokko wo ni pe ta ba wo ntoyi ajo telemiye DSS so pe o je afojusun won fe yi o menu ba eto idibo eleyin ti nbo ni 2027 ajo yi o si se lalaye wi pe awon ikaida yi won ti fojusun awon bi ti won fe ti si se o pe won si ti ni awon alajosepo laabi laarin awa araalu ti won lo to je wi pe won tin lo won lati mo fi oju sun awon bi ti an fe lo ti won to ku ni pe ki won o kan gbe igbese lojo ti an ba lero pe awon fe se ise la bi won ki olohun ko dakun ko mo gba fun won sugbon nti a nwe o na ni wi pe agbodo gbe igbese lati daabo bo ara wa orilede Nigeria nje bo se ye ka so se ilu la se nse yi sa le pe oro yi lowo oselu nu lo to so le je pe a fe gba ipo ni 2027 la fi a pe kala fe awomo si ni gbogbo tibuto orilede Nigeria pa fe ko feju papa pelu bo si je pe ile Yoruba ni o ti bi are ipinle Osun la are ti jade wa ki le royin lori oro yi
1: ero mi nbe na ni pe oselu na ni ti o ba nse oselu are ni bi yan ti bi won ni ragbiji Osun lo wa I be nko now owoja kini si lele nisin ipinle Oyo ti nba finra die die lati bi ojo melo kan seyin die re lo tun jeyo yen now nigba tan kilo nsin pe won ti wa pe won fe wo yabo ipinle Osun lati se awon agbesunmo mi ko kan ti o ba nse oselu atoba ati joye ti gomina to do ti jejoba lowo to nu lo simi tori pon ese pari wahala ibu ti an di to gbon kan bayi ki lo ye kan se round table atoba o ati joye atolori esin kini atolori esin keji atolori esin keta tori meta ni pe gbogbo won ona wo la gba ta fi kun awon eni lowo awon sport wo le yin mo pa ile se nkan yi mo n gbo recently mi mo boya yin na gbo tan ni oba kan so pe ka awon to n wa kusa ni ilu ohun pe kan da won se tan se
0: duro
1: ni ragbiji na ni pe eyin te n wa kusa e da wo kini ye duro te ma ni ka ma da o je pe igbe kan bi kan awon olowo kan ni won sise yen nbe obitibi owo na si n ri nbe se abi lu pe won gba je lenu won ko yen se won ni ba mo fe so ni Yoruba se won ni fight back
0: o gboju agan se ni
1: so fe bo gboju agan si mi pe e gbo ti gbaduro je lo ni wa ta si ti mo pe obitibi ti dukia ni nbe ninu alumoni ni nbe ninu le ta fe wa jade ta wo soro ro nti wa but en ba de gomina le mi na gomina le de ni second sokpan pe ko si orilede ti including America almighty America to pe ti won ba mu agbesunmo mi kan awon to jo mo leyin re te ma fe gba le o ni mo se ma nse change the changing of hostages abi won je ma npe
0: te pe te paro awon
1: eyan ti o paro awon eyan ni pe eya okay awon na ti ko awon mo lu yin o eya eyan kan wa ti o jo lori wa e file te pe yo kan ni awon ti wa ntan ti awon ti ko 30 o o ya nta fe ni yen ta bo ko si bi won ti kin se sugbon e ni gbo yen to ba si fi le mu ara ilu kan bere si ni se eto abo fun ra won se mo yi pe ko si joba money to me wa la nbo die die ni yen mi fe mu enu lo bi eleyi te to yi e wo ru ekun sin tani fun won ni license abi kan ta won kan so pe awon o fe awon o se gba awon o sawo so pe ninu oni ofin Nigeria na ni san na leto nitori pe democracy la ran na leto la so pe awon o fe nkan yi o ayi be ko ni te pe ko si si nkan kan ti yo sele sugbon se ngbe ba so pe e fe en ton gba ti o se to abo te na e fe ti joba si ku na tinkawa sele te wa npe olohun e da ku ti olohun mo ngboru iru calling be toro ti fun wa ni ogbon o ti fun ni ogbon ta lo lati se nkan to ye ka se ke se pe yo wa sokale lati bi to tin se pe yo aba wa segun kini yen to ni ma tin gba awon kini yen pe ba ni just abi kankan o ma n irritate e ti temi
0: ni aye ti isoro eto
1: wa
0: won pe awon ofe ki kokan
1: ora
0: awon lowo
1: ora awon lowo tori pe yoruba de le agwa emotion ti gbogbo region yi ba so wi pe thank god pe are wa ni so mo yoruba ni ati gba bayi pe kini o ya gbogbo state gbogbo mefe fa tin be nbi se pe gbatan soro amotekun jo si eko no tin ni neighborhood watch chama koselu na badebe pe awa da ju yin lo awa nse dada ju yin lo but to pe bi ti synergy ti wa
0: tojo
1: sepo tojuma na to je ikankan na ni central command kan lo ma wa loyo ni so yo ni central command ti nse ti amotekun ti e osun ni ekiti ni o ka ku se ti e lo toto sugbon to pe central command kan le yoruba na ni se pe a le fun anybody to ri pe ti mo pe bi kan na ni command kan ti wa ko je pe mo ti ibi ti osun atoyo ti jo pa la ni wa lati sele awon mo tekun ti be so pe ke ori le wa ko na ti se saja duro bayi e si ni tan fa wa la ni o di keji me tori pe ke se pe leyin e si danda si
0: ta ba wo awon igbo wa eleyi ta ni to lo kakiri gbogbo le yoruba e ri wi pe opolopo e lo dabi en pe ko si awon eyan abi ka pe awon osise eleto abo ni awon agbegbe ohun to bo ba ti e wa nisin ki lo ye ko ma sele ninu awon igbo wa ati igbo oba iru eleto wa loyo ati awon igbo nla nla ti nbe kaakiri gbogbo awon agbegbe ni ile karo jire nigba to je pe ko fe si ara ilu to le fowo soya ati joba pe ohun mo nkan tin lo ninu awon gbon
1: ina ni
0: ibe ni won si nsa si
1: ina ni mo so ina ni mo mu oro lole kan na ni pe ko ti ajosepo ba dumona irrespective of any political party to ba wa power to ba wa to de mona kini yan a se se bi gbe ojoba na pe ti o se ni kankan sugbe ni tin gbe be ti o fe rogun boyo ri fo nbe oun wa si ta wa rogun na ibi kan ni o gba koja to fi lo ran to ra ti o su pada sinu gbo yen
0: ara ilu na ndake
1: lori e ewo to se ni pe ta won rire now when and the abere edi oun wo pe boya won tin won sise ni pe se won si tele tele pe tan se nunu gbo tan si ra odidi ounje ti o si mo pe awon ti o pada pa gomi de loju won ni sugbon to e ko ba fura bo je taja fun won to so mo to lo to la be awon kan ba bayi wa se kan ba ona bayi ni gba o
0: ko ti e kokko wina
1: won ti e kokko wina se n pe e ti kokko ba plan won je ti won ni already tori pe no ti won pe o da pe awon kan in fact e ni gboju agan si won gan e kan se tracing be abi pe be bo abi aro oko kan ti kan da ko lo ni ti te fi gather intelligence abi kina man pe kini yen te fi gather e ta fa won to alabo fi mo ti won a se but tori wipe ko si ajosepo rara rara rara ti rara nek okay ko nisin bo ni gbo wa leku mo leyin epe e ba ti koja bi erekusu oleki nkankan e ba ti depe jebule nbo nbi e so bi ti gbo wa se yan wa so pe ke forest guard nisin atama ni pe ma forest guard to po kini awon forest guard fe se me melo ni to ku mo bo igbo ni loyo yi igbo ni logun igbo ni ni ondo igbo ni lekiti sugbon won ni agbara owo lati fi se awon nkankan ti won o se
0: awon amotekun ta gba ni gbogbo le karo jere nje lero pe won to gan lati moju to awon igbo ta ni
1: we have about 220 ti ma se mistake gbogbo le yoruba para ta ben se so fun wa o ta ba ju be lo won ni afa wo 28000 square meter abi no ile yoruba gan ko o da pe your state ni e or your state ni e landmass or your state ni e 28000 square meter na pe yen e wo 28000 square meter gbogbo e gbogbo amotekun to wa ni sin gbogbo pe 10000
0: awon ta se gbangba na ti won da moran pe e ka won de bile sinu e won ti mo gbogbo ojugbo sugbon o ya ni lenu pe aarin igboro lati ri opolopo awon eko amotekun lasiko yi amen loju popo kaakiri kaakiri to si je pe a fi bi ti o je ojugbo ti awon eka eda yi le pabudo si a fi sile lai se amojuto won e ja ko loju oja na ka mu se beje ta ba pada de yo kẹyin ara ile na laarin iseju die lati fi eroyin lede e la loro on le to gbode nikan ni lagelu fm 96.7
2: lagelu fm 96.7
3: Oh no, my pen has stopped.
4: Here, you can borrow my favorite pen, the Big Crystal Original.
3: Oh, your favorite pen?
4: Yes, last term, my pen died in an exam. I shook it, blew into it, and nothing happened. Then, the invigilator handed me a Big Crystal.
3: Wow, it flows smoothly.
4: And writes up to 3 kilometers. That's why I trust it.
5: This back-to-school season, choose Big Crystal Original, the 2025 number one ballpoint pen in the world. Get a pen you can rely on.
6: Miliki special. Ajabale ito tutu nene. Pelu awon boys olon ti uniru ni. Remy ati Remy. Remy additional big man presenter. Pelu Remy babajide MC General. Lago meni koja shejume endogu. Di agome fire ole ni bubu ojo eti Friday. Niko ni lagelu 96.7 FM. Entertainment program. Totaleno bi kilishi. Eto tafli shegba ladu wike. Ebe, asha, efe. Enyani takiti. Le mama bapa de

0: Aki yin ka bo pada sori eto e la loro nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke ni fele le nbadan ati menu ba oro to ni se pelu eto abo sugbon oro yi oro to kan atawa ati eyin ni ti a se fe file ko ja wa nikan la mo dape kelu laarin iseju aya die a fun eniko kan tin gbo wa lasiko yi ni moran nta fe ke je awo ni pe kilo ye ka ma se bayi kilo ye ki awon ijoba wa ni ile karo jiri o se leyin ti itani lolobo yi to ti jade ta se gbo n to sele ni ipinle oyo lenu lowo lowo yi se ka tun forward ka bu wodi ke abe lero po ye ka ma se awon kankan e fun awon gomina wa ni imo
1: Nkida ba wa no e mama we mama so

0: ba mo ba mo jake odo egun anu mi ni ta pa le npe olubisi oma laro lolesin ozo mi mesin niyi omo oji yen ego obi ni ta pa be ni mo se dire terete lori esin ni mo foko jabale ko maga maga mo dede mo ni mo se dije lenke oluro re esin ojojumo ile ya teyin ni and leta pa le npe mo kiyin titi ti akan o gudugba kan o egun anu mi je lori igbapoto olubisi obelanga lori emi atelewo eni bata gan lajilugi oda na kokuku buru ademola kelewi bo oni ko seri ige be eni tapa ni mo unki won ni oda na tori asiko ti o to nkankan asanti wa gba kan ni ohun lenu mi ko ba nsodo ni ni ai oda na ko gugu buru ibi oba wo lowo eni eni dari eni lo ademola azizi ola siko ti pari kaya ma rele wa oda na ai asanti wa
1: ba mi mo
0: je o wa kuku dagbere lori eto ka so yoku dijo me ojo mejo
1: ala wa na ni awa na ni o adupe lowo ba mi edumare o tun dojo meta a wa nbo o

0: 7.
1: O si wi fun won pe hello si gbogbo aye ki e se ma waasu yin rere mi fun gbogbo eda eni to ba gbagbo to si itebo mi ayola sugbon eni to ba ko ti ko gbagbo yo jebi loruko Jesu mi ati ani jebi mo kin gbogbo je tin lanfani lati ma gbo wa lasale yi a kan se to leleyi ijo Covenant and Prophetic Ministry to wa leyin Taska Florem event no lo so ni gbowo eto yi mama wa ninu Oluwa ti wa ninu ikulu pelu mi lasale yi lati ba wa soro yanju ati lati gbo ohun ti Olorun ni fun awon eyan re e ka bo sori eto
2: e ka e kule
1: woli Olorun alaye woli Elizabeth Grace e ka bo sori eto
2: e kule olotu
1: e ba mi ki awon ale ki gbadura ni soki fun wa
2: mo ki gbogbo eti to n gbo mi wi pe ki oba laanu ko siju anu wo gbogbo wa kilekun anu ko de si fun wa mo ki gbogbo eti to n gbo mi o wi pe e ka le
1: awon lohun ki won dan ilun ehn je ka so ka se bayi baba mi ni kini enu wa fun won omo lohun lo sale
2: iroyin ayo ni mumu wa fun gbogbo eti to n gbo mi fun awon olorun
1: iroyin ayo
2: be ni
1: eyin ti gbogbo eyin te n gbo mi ni wakati o be fowo ju ra yan e di ori ara yin lo so pe mo ku orire o iroyin ayo o wole ton yin la sale e so pe mo ku orire o da te ba le so ba mi so temi pe sola re o ku orire o e so le
2: mo wa so fun gbogbo awon gbogbo awon eniyan to n gbo mi nipa program akanse program to n bo ni ojo Sunday yi gangangan ojo Sunday yi lo nbo ni Taska gẹ bẹ se so lekan
1: ojo Sunday to nbo yi ojo simi to nbo yi
2: beni beni
1: program ki lo dale lori kini ipejopo ki lo dale lori
2: ipejopo ma jemu ni ti Oluwa pase wi pe ki a ma se ki a lososu pe ki awon eniyan to ba wa ohun ma se daada ninu aye won
1: ipade yi ososu
2: beni beni beni
1: ojo ogun lo ma nwaye
2: ojo Sunday every third Sunday
1: beni beni awon eyan wo lo le wa sinu
2: pa gbogbo eniyan lo le wa gbogbo eniyan to ba mo wi pe ohun je eniyan to hun de leto si ogo gbogbo won lo le wa
1: o da ton ba wa nbo ta ba nbo si ipade yi kini ka mu dani e so mi ni kokoro ni abi kini ka gbe dani ta ba nbo
2: ara eni kan ni ko mu dani ati bibeli to ba ni bibeli ma bo to ba ni ma bo
1: ka ma mu
2: to ba ni gbagbo ma bo to ba ni gbagbo ma bo
1: to ba tun ni gbagbo ma bo to ba tun ni gbagbo
2: ma bo
1: ibo ni ipade yi o ti waye
2: ipade yi ma waye ni Covenant and Prophetic House ni Taska leyin Taska filling station Florem Event Hall beni ibe gangan ni
1: inu hall yen gangan
2: beni
1: Florem Event
2: leyin Taska filling station ni Akala Express beni
1: o da ta nbo lati challenge nbo lati wuri
2: ba to ba nbo lati challenge lati orita to ma ti do orita challenge kon sha ma bo won ma koja bridge yen die won ma ri Florem Event Hall so to bo se le get ibe yen o lasimo oju titi lo wa leyin Taska leyin orita challenge just kon sha bere Florem Event Hall won ma de be inu be gangan ni
1: ipade yi ki salakoko se ni
2: no
1: ati n gbo royin ti pe bi elekeeta beleke
2: elekeeri beni
1: iyanu olorun atun sele
2: beni ka
1: oyan ma bo
2: atokunrin ati obirin beni
1: o da eyin lumi o ti e mo bi ton pe ni Taska gan a fe pe yin oju ero wo lo ja sodo yin
2: eni to ba fe pe number ti won le pe 070 3810 8516 number meji na le pe 070 3810 8516
1: again
2: 070 3810 8516
1: awon nkan won ni ka ma retin nibe ta fe
2: be
1: a fe
2: won be ni gege bi a se ma se program ye awon ti olorun ba se yanu ninu aye so ile ta se last enikan wa so pe ohun jeje wi pe ohun a fun awon eniyan 50 to ba kokko de ni raw food be ni iwon ba ti agbara eka be ni eyan 50 to ba kokko de won ma foruko sile pe ohun a fun won ni ounje ton le mu lole
1: emi ti foruko sile bayi mo ti wa lara
2: okay
1: o da eyan fe foruko sile ba mi pe number yen papapa
2: number elekeji ti won le pe
1: 081 3594 1440 e tun ba mi mu lekan
2: 081 3594 1440 40.
1: Ẹ ṣeun. Prophetess Elizabeth Grace.
2: Ẹ ṣeun, Grace.
1: Ọ náà lẹ ti gbọ́ ẹ̀yin yan wa. Ẹ jẹ́ ká pàdé ní ọjọ́ Sunday, ọjọ́ Sunday tó ń bọ̀ yìí. Kí ti di aago mélòó
2: ni? Ní aago mẹ́ta.
1: Aago mẹ́ta ó ti dá báyẹn. Ní aago mẹ́ta jẹ́ ká pàdé níbẹ̀. Ṣọ́lá ààrẹ olórúkọ tèmi. Ó di ìgbà kan náà.
0: Lágbèlú FM 96.7. Lágbèlú FM.

0: lẹ daada o ti nigba kan na temi na le gba gbeje lara mi ti wo koruko si ara ni
1: ti koruko si
0: ani e ma binu ma iru nkan be yen sin to ba fe jade igba yen lo se mama so pe eni bye ya ma ri result e wa ko lokan kokan wa ko fun ton iyan o de ye ku ma waye so ki a mu ise wa lokun kudu ka si ma wo be a se nsise wa daada
1: awon itoju kan wa to je itoju pajawiri ko lo mo jari yesu ti won ba gbeyan de ilewosan bo mi lopolopo gbogbo ilewosan ni kin so be ti boya awon alanu kan loro ni ton to nale boya n ton sare gbe pe ya o ni ilewosan tabi ke boya jamba oko kan lo sele lawon ilewosan won ba pe kini e kokan lo si tolopa e lo gba we wa e nbe ba gba wede boya nikan ni ti awon ajigunjale ti yin bo fun e nbe ba gba wede e wa tun wa sese lo bayi e wa wowo wa se emi eni to fe gba ru iwosan be se ko wa nu ewu be ati pe ki la le se o
0: emi on ton wa lewu amo ki se fault awon onisegun nikan tori awon na n so ori ara won ni wo mo irun bi ti eni n ton ti n bo wo mo nkan to sele gangan igba mi ti on ton ba je pe olohun to ba di
1: ejo
0: won ma ni kilo de te gba we ri so a le so pe awon onitelera ni o ni fault ni
1: be se won wa le ri kankan ba ni se
0: so in temi ma wa so
1: je pe ni to ni lo itoju pajawiri boyo le jalabo yun na
0: in temi ma wa so ni first aid
1: o kan dede
0: first aid a le koko render first aid fun ton lati stabilize eni na
1: pe ko ti e fi pada
0: then
1: ama wa
0: ben
1: opolopo awon lewosan won e da si owo ti mi sumo ara
0: o e bi won na ko awon elomi ko ma wa won ma so ntun le to ba ti gbe le won ti lo o ku bi won se mama wa en to ma sanwo ilewosan won mama wa en to ma wa duro pe emi ni alabatan ntun emi ni ona meji ni kini ohun ja si ko lo ma ran wa lowo ni
1: o ya won se
0: kama lo towo bo nti o se
1: olorun ba yo sanu wa se joba nilo lati da soro isa
0: ijoba na ni oju se nbe
1: o labalabo ni
0: ni ibi ti ka ma gba iwe eri latodo awon olopa nsin ijoba lolopa ara awon osise ijoba lolopa so ko je ko je n to ma ya
1: to ma ya kyanpe
0: boya to ba debe wa tun lo ma duro a esan we ile esan ko je ko se n to ma ya kyakya so that emi awon to wa ni situation bayi ko ni je nkan ta ma fi ma gba bolu sotun sosin so ara nkan ti o ijoba le ba wa se ni
1: iya wa ta ba ni ka so kini ojuse awon ti o wa gba wo san mo ti won nilo lati se kan le fi wa lalaafia awon to toju won nikan na lati so
0: beni awon to wa gba iwosan na awon na ni ojuse
1: kini ojuse won
0: ki won mu gbogbo iwe itoka si tabi itan ilera won wa si ile iwosan ni gbogbo igba to ba nbo
1: tabo si medical record
0: beni o ni iwe pelebe kan to ma fun
1: tabi kaadi won
0: beni ko fowo sowopo pelu awon agbara ilera awon to mojuto won ni ile iwosan
1: awon lase
0: beni ki won si tele imoran to ba fun won ki ilera won le dara si so ara awon ojuse ti awon nini
1: lo tumo si wipe ki se pe dokita ni o lo ma ba ni logun
0: beni
1: ta ma ni ka ma logun
0: ko logun won lore
1: kore fun apere fun awon ti won sise abe fun ki se dokita ni o tele eyan lole lati won nu oju ibi ise abe ti won ti gbe nkan ti won ti yo nkan kan jade
0: beni
1: iyan le yo toju ara re daada
0: beni
1: ifowo so e ma nu e ma nu to ba so pe e ma wa e wa
0: beni
1: oda lo o sanu gbogbo wa awa gbagbo orilede wa nigeria yo si tun pada goke
0: ami
1: ma se olohun
0: ami
1: nta gbeyewo na loro to ni se pelu itoju awon alaisan tabi awon to wa gba wosan to je pe wa lalaafia awon o se pataki ayajo ojo ohun on lo waye ni ojo ketadinogun ninu osu kesan odun ile ita wa nbe yi ojo na la mo si World Patient Safety Day asiti gbe akose mose wa e to tin ba wa soro lataro iya wa oluwa sola balogun lagba olohun oba e dere layo awa no dere o layo e gun le ayo lori ise ilase idumare agbagbo wipe ta ba so pe yin gba mi eje wa
0: ben
1: adupe ese ikani lagelu 96.7 fm kinga joke na nikan ibi ta wa yi eto lera wa oni eto to tin lo lowo lowo

0: alaji ayin lo ma wura orunre orunre bayi ipa wo ni isu tutu mo ye igbodo lo nko laye ijohun ti a si mu pe to ba ti de ara mande ilu be ni number ti e pe mi sire awon to ma gbo mi lowo sesu ti jade nodo ti yin na abi ko ti jade sesu ti jade abi ke jade so ti n wale so ti n roju abi ke roju 0912370 8675 sesu ti n wale lodo yin abi ko ti wale elo won ti wole o elo e mo kale ami o ti jade lo yo so tin ri pa die die ko
1: bẹẹni
0: abi abi so egbe se wa lo na wa
1: o wa
0: elu
1: elu
0: se bi so egbe se wa o na ni si isu tutu na se bo se won se
1: ode ode
0: ode
1: so bi so won pa ni bi won ta ni won pa ni bi 3005 oni 2000 ni 15 fun be
0: ti mo fe yonu
1: ti
0: ti mo fe yonu ese ese lati oyo alaafe asko isuma ni ituma o ma ni ipa to ma nku we si fi sire hello won kale kun o ti ba mi si fun won hello hello hello mo soro be mo si fe lo luwo oja o se pataki tori bi dan ba ti se lo si ni pulo se mo wa si be nu as gboro fi sere animola ye pulo oja
2: Lagilu FM 96.7 o ba le ba ke o ko le pe Gentleman on the body system ogbo tarigi akanse bitters to ba orisirisi aisan bi adota ninu ago ara woya aja 50 bitters be ti gbogbo bere ko dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal debit lati se sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo aye gba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sunrayo ko fun bebi etan nibi kibi nibi gbogbo ati nibi akugba 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esile lira kakiri gbogbo bi ti won tin taja to dojulowo. Office address wa ni Plot 3, Light and Craft Building, Basoro, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters. Na dadi tolote.
3: Ṣànú ẹ̀dá ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ń ran olùrànlọ́wọ́ sí èèyàn láti jíṣẹ́ ká ṣe ẹ̀mí ẹlẹ́dàá rántí wọn lákòókò yìí láti jíṣẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ènìyàn eléyìí tí kìí sún tí kìí rẹ̀ nígbà kankan kí aṣọ àti ìbùkún lè dé bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ìyẹn nínú oṣù ẹgbà yìí ká ṣe ẹ̀kẹ́ ti mọ̀ bí ẹni mowó tí tanná sínú àpò gbogbo ènìyàn ó tún máa gbé ẹ lọ sí ìpele tó ga jù o tun ya o eje ki ja yin city independence day cash pot awon olubori 66 ni yo ma je lose kokan gbogbo ojo friday ni double winning cash pot nibe ni cash e tin so opo eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lo ro be iwo gan lo kan lati di millionaire wa september 30 ni special independence cash pot ni tori na ma se fi akoko re sofo lori splash fm *347 *1004 *1# lórí Lagilu FM *347 *1004 *2# o sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website pẹ̀lú www.cashier.ng ẹni ọdún 18 nìkan ló lè kópa láti ta cashier ọjọ́ stage ní bọ̀dù ló fòun tẹ̀lú cashier cashier nínú oṣù ẹ̀ńbà yìí àkókò rẹ̀ láti jáwé olúborí nìyí ṣó ti cashier mo ti cashier.
4: ajani si o si okada lo gbe ni oko reda oko ke bi ra koro ose meta sisin sosu kan ni o fun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di luxury to obuti agree price mo si ti gboko mi le fun mo wo ba nta oko to jire ni fi gbe pelu owo tin fi kun awon oko po nu ogba won lo to o sugbo wo mi o ka ama wo to lo fe roko tutun yi odo di luxury to obu ni o ja ti lo ra o ko siru oko te wa de be te ni ri di luxury to obu e di luxury to obu ni awon won to ni si ni se oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won ba yin order la toke okun ti o si ni pe bo si je Nigerian use kake awon o ba yin get e aye po repete ati koko si pelu to abo to fokan bale Nigerian use le yin fe ta ni abi tokun bo e ma gbe bo ni di luxury to won ba yin ta gbogbo eyin ile ise la nla ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin di luxury to obu ti se tan ti ba yin se pre order lodo won ni rufi oko te ba fe la toke okun ani o lo ba won ni di luxury to obu loluyole behind esmall 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 08169828487 The Locks Auto Hall gbogbo to ni se peloko irorun ni
3: Miliki special Ajabale to tutun nene pelu awon boys olohun ti o gero ni Remy ati Remy Remy additional big man presenter pelu Remy Babajide MC General lagun merin koja seju meedogun di agun mefa irole ni gbogbo ojo eti Friday ni koni lagelu 96.7 FM entertainment program to talenu bi kilishi eto ta fi se gbaladun weekend

0: thank you. O se mo so mo ni asko gbogbo nkan Olorun ti ro wa lorun ni. Awa ni ke ma fi ara ni ara wa. Be ni. Inu mo so be ni pe Olorun fi ro wa lorun. Se ran pe asko isu oto. Asko isu esuru oto. Asko agbado oto. Olorun lo se gbe lo oto oto. Isu koko nbe. Be ki aro le de wa ni. Asko ogere oto eyan baun ene kan kan ile kun be un ba si fun won de pa ti su na na hello
1: hello
0: alo wa nbe idire do le wa hello
1: akin wa kin
0: e mo kale idire do yin le wa
1: akoto
0: idire do yin le wa
1: in
0: a second, it didn't take a lot of do at you. Oh, yeah, my boy, Baba Idowu Sapiro won se ma pe mi wole Idowu Sapiro o ti ran tojo meta nigba to ba se de se egbun lenu Idowu Sapiro awon ni ma ko worin fun awon olorin won ko sinu we fun awon olorin awon olorin ti a ti ko orin fun opo ti n ba so pe mo ko worin awon ni mo pe ni composer nigba na o mi ranti egbon wa kan iyan da composer yada composer orun re Idowu Sapiro ana si ma ma gbo won ni ale toni tori awon eyan yi mo po ti awon olorin ti won osi ma bi se wa be ni ti awon to ti se da mo na mo da ile ka to kan le ko hello hello e mo kale
1: e ko ta o
0: ta lo wa nbe
1: fe mi ni lati muslim
0: Mamadu Kosim lati Muslim. Hello, hello,
1: hello.
0: Sebi su tutu ni abi be ni
1: e on fala de be ni
0: eye gangan mo kan fe bi ni o e ma bi mu asko isu ni aye ijohun bo ni si ma ri laarin ilu
1: eh nigba wa nigba ba wa kikiri awon omo yi nigba to la wi ra ba di lo suko fa o suko e ba di lo so suki ji ba la di lo mo ta su loko yìí sí máa kúrò nígbà náà ni oyún yìí jẹ ayé láwọn ṣe jẹ àmọ ṣe jẹ yá mọ ní
0: ẹlòsà àgbà òní tán ní orílẹ̀ sọmọ kékeré náà ṣe ń bẹ ní iṣẹ́ àbí wọn ò sí ẹlò wọn ti kú ń bẹ torí ọmọ ẹgbẹ́ náà ṣá ń bẹ ní iṣẹ́ ọmọ ti gbà kẹ́sì yàtọ̀ sí iṣẹ́ ọmọ ti iṣẹ́ wọn lè jẹ léṣù kan. Hello, tanwa nbe.
1: Eta lechon.
0: E makale.
1: Apo.
0: Talo wa nbe. Yes sir.
1: Mi si si go la lati ilu Eruwa.
0: Lati ilu Eruwa. Oya, e je ngbo.
1: Isu wa le de ojo ile nje ni.
0: Oya
1: to. Oya to. E bu do ti de, a le fi ni isu egbe. Oya to ni mo ya ta ti lora.
0: Aro ni ni gogo wa. Ojo si ni ti wa. E je ki a parade ra wa e je a parade ra wa lile oto e wo elomi bi nkan ba ti won inu re omo adun ni bi epo se won ni se inu elomi omo adun bi po ba wale inu omo abi ti e pe ba won enu re ni o ti dun ori Facebook yo kun bi e pe ba wa le kun ni lo be ma o nitori ko dun manu se le aye na benti ni ide yan ri ko se ide yan ri ko ni yo fi le aye ni le aye benti ni be ni mo ti yan ti mo fe yo ni so bi meji awon oja ti nbe ni le Ibadan yeso meji si meta tori o se padaki o awon isututu lo be ojojojumo re o na le nde odi olo jojumo ni oja makola oja igusun loje ojo oranyan oranyan be lo oranyan oja maliti be maliti oja bodi be bodi gbugbo awon oja ton so yi jojumo ni oja dugbe alawo gbagi akoko gbagi ti gomina bolage oju awon na orita merin orita pirin oja ayeye jojumo ni oja muslim odinjo jojumo ni mokore ni olosogo jojumo ni araro mi ni gate jojumo ni oja sango jojumo ni ojo ni lojo ati jojumo oke ado jojumo ni tori awon oja yi won pon le badam oja ti akanna jo manu ni oja kuri to olodun ogun sola jo manu ni ojo jebodi jo manu ni oja araro jo manu ni waju akanna ni araro wa be ni oja kajola ni waju araro in lo wa oja ti a mo pe oja ilaju oto ni ilaji oja ilaju se ba ni oja ilaju on be ni ido loju ona iruwa bene nijo satire tin bo yi oni won na mi bene ilubo ni o isu ni o efo ni o lo ni iruwa labe oba mudala ojo marun won na oja ojo mesan se ma pe isan bene isu tutu we ni be o oja lugun ta ma ta alugun oja nbe ni ijoba bile Akinyele Alhaji Mansuru Abiola Arunogun Gbanga Balogun le Ibadan lowo lowo bayi awon ni je ku yi mi pe bi en se ma nanu se wari nigba mo so nipa oja ti ilaju ni iruwa lo ni iruwa ni idu mo ni won na ikan ni jo marun ama ikan nbe won na Sunday ati Wednesday pẹlu agbo te ba fe ra agbo be ni ewure agutan adie ni ilaju ojo miji ma fi ma se yun be ni mo si nbo je to polowo oja.

ohun mi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o si so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lona irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lona ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821

0: 0811 abi 080 33 88 1008 la won number te fi le pe wa e je kini sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewe be ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nse gbon ti mo so yi na nitori pe awon ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan o fi ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan wonwon o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si ku riri leyin to ba n ku riri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je eyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan ti n sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa ni le ise wa to wa ni opposite people's guest grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 080 33 88 1008 ati 0701821111 alaafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo nto wa lara eda iyen kokan lo lilu amojuto ewe ati egbo ta ti fi ntoju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin nto ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa ni badan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti de le so pe n lo si molete opposite people's guest grammar school leyin ile baba adedibo ni badan 080 33 88 1008 at 0701821111 aisan koni ka oro ko bi awon gangan koni te wa oro ko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: la gelu fm jagaba gogore tu

0: Bambini Alhaji, assalamu alaikum sir.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo dupe lowo Olorun to da mi to fi mi mona to ba mi to le aye mi bi mo ti fe. Mo dupe lowo Olorun. Mo ki omode, mo ki agba, mo ki okunrin, mo ki obinrin lade lade ilu otokulu eyin oba, eyin joye, eyin gomina, Imamu Woli, mo ki gbogbo wa papata pelu gbolohun Olorun oba to daaju ta ma fi kira wa nilana islam pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emi na ni omo yin ore yin ololufe yin ni te ma gbo kakiri te ma listin soro mi Alhaji Owolabi Ola Imamu Osupade ni e ka ni o
0: e ku se baba
1: Olorun ni se
0: e ti e je akoko mu bayi na ati dide eniyan laye o le eyin wa so pe o rorun eni beyan ba ti ma igbese to ye ko gbe eni ati dide rorun e ba fo bo lo se rorun
1: o rorun
0: e tutu oro yen so e tutu mu
1: rorun poju
0: ki lo de
1: akoko n tojo rorun ni pe Olorun ba ti fi aye royan lorun yo wa pade eni ti o fi le aye re ro lorun
0: kabisi Olorun
1: ba n ba fi le aye eni le yan kokoko gbogbo eni ti o ma pade ile koko na ni o ma pade
0: kabisi Olorun
1: pe en ba ti wa ba eniyan t'Olorun ni o pade ti o fi ro lorun pade un en pa won agbalagba na ma po wi pe ori eni ti o gbe ni yo gbe ni ko alawore diye
0: yo ba lo so be
1: bo ba ti wa pade eni ti o mu omo na o wa bo nle ni abo so lori ero ni abo gbo lenu ore re kan ni Olorun wa ni ode be o dupe lowo Olorun won wa tu pere pere aye re fun o nibo ni o ti n bale aye re bo nibo ni o bale aye re de ibo lu fe ma ba lo kini o ti je tele to ye oje kini o ti je to si nidi lati je kini o nje lowo ti o ye ko je won salaye
0: kabisi Olorun
1: gbogbo re ko logun wallahi lazim ise gbogbo re ni a ko le je ko le je ko le a ri eni t'Olorun pe lowo taye mo po lowo ti o si je nkan senu ri ṣugbọn koko be bi o ba je nkan senu o gbodo mo anyamo to ba waye loro mo omi ni ti ero mo ni ko ye ko sise na bo ba sise na o ni eji to fi kun eta to fi le sise na ti o fi ro ise an yepe lo mu waye ni kò ní yẹ kó o ṣiṣẹ́ omi kó lè bá a rọrùn bí gbogbo àwọn àyànmọ́ yìí ṣe tò léra wọn náà ná nírú tí wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ ni wọ́n nírú iṣẹ́ tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ni wọ́n nírú oúnjẹ tí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ ni wọ́n nírú ìgbà tí wọ́n lè rìn
0: kábíyèsí Olorun
1: bá a bá ti wá mọ́ kò pọn dandan kó o lòògùn bá a bá wá mọ́ tó ń lòògùn àti jẹ́ oògùn gan ọmọ kó o dànù ni
0: baba nítorí mo rí tẹ̀ ń báyàn kan sọ̀rọ̀ ńgbà kan wípé Olorun fẹ́ ṣènáwó ó wá kọ́ síbẹ̀ wípé òun ṣènáwó alẹ́ o night party lẹ bá ba wò ó lẹ wá ní pé arara o
1: kò mú ni
0: ẹni àyànmọ́ tó gbé wálé ayé
1: kò mú ni
0: kò gbọ́dọ̀
1: ṣe nínú kinní kan àwọn wà àwọn ò ní pariwo bí club ni
0: ẹ wá ní láéláé
1: nígbà tí òun ń kọ
0: ẹni ìwọ ló máa jẹ́ fún àyànmọ́ tiẹ̀
1: bó ṣe wà ní
0: Alhaji
1: gbogbo nǹkan ló ní tiẹ̀
0: ẹ máa ń sọ̀rọ̀ kan ẹ wà nílà ayé dáadáa
1: ó ti yá
0: ẹ máa ń sọ pé ẹni màkì búùbù àbí màkì bí ẹmí bàbá ẹ ṣe ń sọ ẹ wà ṣàlàyé ẹ dáadáa.
1: Mo máa ń sọ yìí pé ní a máa ń pé àlẹ̀màkì búùbù fọ́ọ̀kàlẹ̀màkì dùrù.
0: Kìní jẹ́ bẹ́ẹ̀.
1: Ẹ̀yin náà ẹ ti bá àfáàrin.
0: Nígbà tí
1: ẹ ti ń doni kéwù.
0: Nígbà tí bẹ́ẹ̀ ṣe jù náà èmi náà.
1: Ṣé rí màkì búùbù yìí òun ti wà ń lé ayé iti si aye t'Olorun ti da to ti wa nu aye k'Olorun to wa lo re dakadara igba t'Olorun wa dakadara kadara tu wa nsi aye kan to wa da eni to ni kadara igba ten to ni kadara wa de li aye kadara o ti bere se afi igba ti okun fa re ta npe ni sababi to yoju
0: kabisi olorun
1: lo wa lo papo ma
0: kabisi olorun
1: la yan ma fi du ibere te ibere
0: okay alaji ayanma merin le pe
1: merin ayanma
0: gbogbo en ti olorun da sile aye merin gbogbo wa patapata
1: gbogbo to yi le aye po to so le aye daye tan fi mo paye t'olorun ni o du ko gbe aye ro nkan merin na
0: nitori pe eyan bi merin marun mefa lo peyin lojo kan e wa lori duro be ni akoko se peyin be se bere oruko e leni pe to mi ni ti o eni keji peyin eni iye pe ni o ko ma se nkan bayi o iyen gan lo je kemi o mo wi pe bawon eyan ba peyin lasale yi e so fun won bayi bayi bayi ni ko to di pe won ri office won so office yin lola merin yen e ja kokon gbo baba
1: aha merin ayanma kan wa tan pe ni mai ohun ni omi ohun ni l'Olorun fi da aye igba t'Olorun fomi dale aye Olorun wa pada wa da yepe sori omi yepe wa nsa ka lori
0: omi
1: k'Olorun to wa fi okuta kan eri pa ti ri omi ati ri yepe meji ni okuta yepe na ni Olorun tun wa da afefe o wa da ina merin lo fi pe bubu ma na bi adam
0: kan pe si olo
1: oyinbo ni o nu merin lo wa yoruba ni o nu merin lo wa afin ni o nu merin lo wa gana ni o gbogbo obi to ba wu ko wa arin merin lo ti generate o to ni kaluku wa ni number number 1 wa nu yepe number 16 wa nu yepe be na lo se wa nu omi be na lo se wa nu na be na lo se wa nu afefe
0: ewo nti e
1: o le ti ma baba ti ma ti e yo ti ma to ye oje yo ti ma ru obirin to ye ko fe yo ti ma ru asiko to ye ko rin yo ti ma ru ise to ye ko se ko ni ni wahala kankan mo
0: nkan meji ni alaji gbe wa lasale toni ewo nti ti e gangan idi ni tan so pe ile aye rorun beyan ba ti mo ona beyan ba ti mo ti e yo ti mo awon
1: e wallahi ororun wallahi ororun
0: alaji e tu wa so wi pe gbogbo awon eyan ton ba wa e lo le eyan te so pe lanfani lati ri lola
1: ogbon ni
0: ogbon eyan
1: ife fi se para mi
0: pelu bawon eyan se npo to
1: ronu ife fi se para mi
0: ogbon eyan to ba kokko wa
1: ogbon eyan ti o si wa yo ti pe a ti so fun pe number 1 ni o number 2 ni ara tin pe number ti ba tin pe awon mo mi o mo gbe won mo fun ni number okunrin le gbe ko fun number obinrin le gbe ko fun number ti number ba ti wa de ogbon o ni ri mokanle logbon
0: kabisi olorun
1: to ni pe le aye gan leto
0: eni awon ogbon eyan to ba si wa e ma ni pe e ma fun won ni ose kan
1: pelu ogun olorun
0: eni ose yi
1: bi mi de bi ogun mi
0: to ma fi rorun lati tete de bi ogo
1: pelu ogun olorun
0: eyan sare wonu ogo
1: gbogbo tin te ogo re mole pata funra re lo koku be loju ala
0: alaji ibo ni office yin wa nilu ibadan ni
1: nilu ibadan
0: o tawon eyan ti le ri yin lo ro la
1: adegba yi ni iyana block e ba ti dadegba yi ni iyana block bayi e soda titi segbe keji ni ona 30 woko road e bere on teli agara wu ile baba wu lo tele mo wa nbe
0: ni ibole pe adadegba yi
1: adegba yi iyana block ni bus stop nbe e ti ri je effort ile epo odi keji re legbe bi pa nbo ni wo road ibe legba ya e bere nbe pe on teli agara wu ile baba wu lo tele gangan on deli un log bele baba wopan.
0: Ok. Alaje jawa seba ogban yon lele fè li lona.
1: Pelo wolo.
0: Bogbe ni bambo kini won mu dani. E lo ni won mu dani la ti re yin.
1: Akoko mi higbo woti yon fi wo kadi. Mi higbo woti yon fi wo se.
0: Ok.
1: Owo kadi la mangba. 2000. Le fi gba kadi. Kadi yon le mu de wajou me.
0: Eh tu ni bo mi.
1: Igbo mi.
0: 2000 naira pere
1: pelu ogun olo
0: alaji ogbon eyan le se fe ri
1: ogbon eyan ni
0: ton ba tin pe bayi ki won ma gba number number yen na ma fi le lanfan lati fi re yin
1: pelu ogun olo
0: e ba yonda number ti won pe si
1: number ti e pe mi si NTN 070 31 04 99 30 070 31 04 99 30 number mi elekeji 090 75 68 81 68 090 75 68 81 68
0: number mejeji te le pe alaje owo labi ola imam osupa adin sin ni yen ogbon eyan pere ni be ba tete pe ni sin ke gba number o pe yin o tori alaji bo ba tin bo si 31 e ti e ni fun yan kankan number mo
1: ha le ni 31 wallahi
0: bo ma tin lo bayi e so pe o ti doze tin bo ni
1: bo ba ti bo 31 o ti bo le mi lodo mi mo
0: 1 to 30 number mejeji ti won yonda e o ye e ma pe sori number yen bayi bayi bayi ago mejo ni office o ti le lati be sin ri yin
1: be ni
0: office o ti si
1: be ni
0: awon eyan ti ma n to be lati ago marun bo ni
1: ki won le tete ri na ara se be n ba gba number 30 to si kokko de wala ya kokko da lo
0: e ba yonda number yen ati lo lori eto ile kan si
1: 070 31 04 99 30 070 31 04 99 30 number me elekeji 090 75 68 81 68 090 75 68 81 68
0: ọjọ́ mi la tun pade lori eto ẹṣin alaje owo labi ola imam osupa adini o daro

0: home olutun sara gbogbo awon isan yi to ba se ninu egun tabi sara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri oku na meji ku ti ma re ni abi iwo lomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu o ma bo lodo baba o badara fun ni uru aisan ti o ba ma ba wo ya ja lagu ara aisan oju gigun ni ti yin ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba ta ma fowo tun gbe tosi iru ipenija won ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita ti lo ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: e ku de dasiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adaniwaye ko ni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe ba wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo ayo lomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-4-88-688-688-53 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko we po ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko we po ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro ina eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki eje o ma gbona wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba si wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun iri na keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbona o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sakoba fun iri na orisirisi aisan iri na ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba iri na je ayokele foju ohun lo nda o laam abi ki nkan funfun ko ti e wa lewo tonto sibi iri na ti e ah eledumare ko ni gba iri na lowo en kokan wa to ba mo ni pe ni ja iri na dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri un to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma dasi koto yo ma dasi gegele o ti ni pe ni ja aisan iri na dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan e to lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe sibiri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmo eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-688-53 090-488-688-53 ni le ise ti wa awa ki fara niyan to pa wa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ibanisoro te ma pe mi si ni 090-488-688-53 090-488-688-53 alaafia loju o
3: Lagilu FM 96.7 Lagelu FM, Jagaba Gogo Radio.

àwa mọ rírì yin lápá àbí àmọ value yin bẹ sì la appreciate yin gbogbo yin tẹ n darun ojun tori wa gbogbo yin to je pe teto yi o ba pari e ni lo sun gbogbo yin to je pe tuna ready ni e ti kan bo se bo si lage lo ba ye kan tuna danu ni

0: abala oro asiri fun tale yen ja wo be. Hello.
1: Hello.
0: E ka le.
1: Hello
0: la gusto. E ka le mama.
1: Mama ka le.
0: Yes ma.
1: E ku ado di mu.
0: Yes ma.
1: Ojo ri ti yin ado an yo gba.
0: Amen.
1: Ade o tun mo ki yin o.
0: Ade o sun down be ma.
1: Ele ko ta ipari wo baba abeji baba abeji. Olohun oko yawo e baba abeji.
0: Ani ade o sun lo ni. Ani ade o sun lo ni oko yawo e se.
1: Oh, what is oga what so fun pe enti oba da ni we du. Oba ji odu were mo yan lo ani yawo re.
0: Amen.
1: Ade ayan gba.
0: Amen yes.
1: Apa da wa ku asepo odun o.
0: Yes.
1: Igbo odun odun kan ni wo se ni o. Wo de dada o. E je ma be to lo.
0: Yes ma. Adupe ma. Ni eto ta se ni aro ojo segun ni o ba mi to ti aro Tuesday ni te ba gbo eto yi lojo na lohun e ran ti pe mama kan pe ni o ku kekere ke to pari ti mama yi so oro ase.

0: un ti ko je ka le ba eyin omo Nigeria ologun oloye omo Nigeria laaye lati da si oro asori lojo na Olorun ni pe ojo ti lo a le gba ipe koda a le gba ipe meji ta fi kuro lori eto lojo na se ba se ranti dada awa promise mama yin pe to ba di oni ti se ojo Thursday pe oro asori titi won la kokko mu wa tawon eyin o gba won la mo ka to kon lu abala eto dada ni sonson
1: inu iro mori opo eniyan to n koja lo won po pupo ni ki ka won
0: e dakun gbogbo eyin eyan gbogbo eyin olulufe eto ti n gbo wa lowo lowo ba mi fe ke fara balẹ gbo oro mama yin se ba ti wa gbo tan lati agbon ti Facebook o lati agbon ti WhatsApp ba mi to group ti WhatsApp
1: ise ti aso re fun
0: ati awon lines mejeje to wole agbara yin ti le okere ati ti Nigeria nbi
1: o
0: si asigbogbo ele teyin eyan o gba won lamo ka to wa gba oro asiri mi lati le

ima ma ye don da da won ni fe oko won on so fe fo ko sile bi ya gbogbo nti obirin ba nri nile oko ti obirin fun ma njoko sile oko bi ya gbogbo e na ti na ri lodo baba.

0: kọkọ connect eleyi na ko ring te fi de ṣugbọn lo nsun te gbe ati kanila gelu fm da tin ba yin soro olumuyi wa de yin loruko titi mi
1: Daniel
0: yes I can listen mi loruko yin ati bi te wa sa
1: inu yo ti de loruko mi lati be wa
0: baba igba wo le play ka se loni
1: aleyi na wo play
0: aleyi ba se bere eto eyin ni eje 25000 naira lokoko lori eto fun ta leyi
1: cash
0: eti cash se ti jeri ile ti wa bere te ba gbo ibere un rere un otun o ti bere bayi na e wa ma je lo ni
1: oluwa ise o
0: awon customer care o pe yin lola lati gba account ti won send owo yin si e se nsa Hallelujah. Amu ele keji laipe yin. Eyin e ma nlo be *347*1004*2#. Code ti o gbe yin wole nu e yo kan 500 naira ni meta 15. Te ba ti ta 2,500 Be ba se ta to po tun be ni. Chance at in Jay, you know, but hello,
2: hello, sir.
0: Yes, sir. Ekale.
2: A good girl.
0: A shun baba, look on your activity.
2: Ah, somebody beat your money. I will eat on Kiloa.
0: Yes, sir. Egg baba.
2: Come on, go to mansion. The new baba, Tabatri, I see. Ara.
0: Hmm.
2: I think you, Mabu. You but nobody had the way of Bokuta. The way of the Pera, Buda de Farah. Ya ma gbo mo ba sponsor ka ma si onga iluru gbara wa ti mo gbe ni e ninu Matthew 19 alaye ti wa nbe pe awon kan ti o le se o wa to wa latorun awon kan wa tan sora won di be ori ijoba olorun awon kan wa tan bi mo be to je okogbo so ku need ka ma pere pere ka ma ko bara wa ama ni an se ni aba gbo mo ba sponsor Olu aje ko da fun yin.
0: Amen.
2: Beje to le to le na, Olua to le yin na.
0: Amen Jesus.
2: God will bless you.
0: Amen. Thank you Baba.

ti gba mama yin lamun olotun lo si o gbagbo pa won na gbo eto lowo lowo bayi e wa si ti ri eleyi ti won fi se odun aye

0: nkan te mi ri nbe ni pe ko si nkan kan to pa mo labe orun o possible ke koko ri fi pa mo na teni keni o ni mo ṣugbọn ko si bo se pe bo se ya to un te fi pa mo han de se kuma wa se solution kakama eyin wa mo dabi eni ete bo won ti eyin ba wa to bo ti o tabuku ba oruko eyin tabi ti o so yin deni ete ka kuku jina si o better
1: Hello. Ekaleo.
0: Ekale ma.
1: Okuto.
0: Yes ma.
1: Eni si so. Bola Sade Alagbado latori ta merin.
0: Yes ma.
1: Se gbo mi.
0: Be ni an gbo yin dada.
1: Omo birin yen. To ba se wi pe won atoko re ti lo se test. O si se gbo. Ah. Bo mo kan lo se boyan ko se boyan o eri okan si lagbara to ra le fowo okun ra jerin oro daada to se bo wa toko re o lo rara to se mo sinu mo sikun ko si se gbo asiri ti wa laarin awo obirin si re eh ijoba se simple mistake ni o tu oke o ibi ojo ku se awa no ni kan da mo o
0: ami jesu
1: Baba wa, wo de ba wa dada o.
0: Amen.
1: A ni fi ku logo.
0: Amen.
1: Fola Sade Alagbado lati orita merin.
0: Yes, ma. Thank you.

tẹ ni ọrọ asiri tẹ fẹ ba wa so yin ni ke pe won ni baye eja gbọ n to tsele si yin tẹ mo n tẹ si nipa e kawọn ologun ilu yin kan se gbe ni lamọ ni

0: Ekale baba.
1: Akushira.
0: Yes sir. She lo asulite fe ba wa so.
1: Eni.
0: She eni oro asulite fe ba wa so.
1: Nkan te so nipa yen. Ki aso ya ma kuma nkiti.
0: Sa?
1: Ki aso kuma je itu gidi. Ayewo ati eyan tu nkan se le je nsiro je fun yo wa.
0: Eh mi understand yin. Mo nse lo ra suite fe power so ni abi.
1: Uno ni mo so yin. Ki aso ya ma wa alright.
0: Eh.
1: At least
0: non
1: mbe
0: ni lowo
1: ifishin
0: uru e no beni o wa dada ti ko se pe eni o ni le se yo se yo si da no ma bi okunrin se nda sugbon to da yen ni ko le di omo tori pe ko strong ito ni pe ni water spam Ẹyin ẹ̀yẹ̀wẹ̀ mú gbàgbé ya ni pé mú kà ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, sir. Yes, sir.
1: Hey, Joe. Olo ti mo ve ze lo yin. Oun ni pe mo oro idile mi ni mo ve ze lo yin.
0: Anbo yin.
1: Mo ni yawo mi. So igba omo yidi lu ibada ni ni.
0: Emo so awon kan ba un.
1: Okay.
0: So
1: mo wa fe yawo mi so mo mu kuro ni ilu bi da ri jo fera ade lo si mi oke toro mi ye
0: be ni o ti ri te ba ni anfani ati pe wa pada e pe wa hello e ka ro yes sir e fe ba wa so masiri abi
2: Oni
0: agara. Mo get to di elese re un yin sile fe ka won yin gbo.
2: Gbo.
0: Be ni. To ba je pe nkan te fe se niyan e pe ma fi number mi sita ke to tun pare e wa pe mi leyin eto.
2: Oge e
0: mo fancy
2: o.
0: E mo
2: fancy number
0: mi de ro. Mi di e ke le recall e. Yes, sir. Mina Hadi Agbo lori Facebook o. Ani Port Harcourt la won tin wo wa won ni gbogbo igba la won wa pelu wa ni le se lagbe lo nbi. Esin Olorun wo wa pelu eyin na Olorun ni fi

0: sure it's a big bay to jubole 0912370867 5. Number at the okay, +234 814249 1006. Straight answer. A more for me definition that be a right short note on yes or no. The answer to Mofe. Ibeere alakoko se o ba wi pe ife to to wa.
1: Beeli.
0: To ti wa gba pe ife to to wa se o gba wi pe ko si iru fe se ti eyan teyan ba ni fe to ba se teyan o le dariji ko si bi ese yan se le to se ko si teyan o le dariji
1: be ko awon ese kan wa to je pe en teyan ba ni fe te jo so pe e jo ni fe ara yin
0: iwo le ni fe eyan kan eyan ma ni fe o another thing to ni yen
1: se mo pe ife porisirisi ife arin iyawo atoko wa
0: ti iyawo atoko ni an so yi
1: ti iyawo atoko
0: beni
1: ko wa si bo se lewule ko ri ta ba soro nipa ife arin iyawo atoko teni kan le jo nikan lo ni awon mejeje o ni fe ara o
0: eni ti o wa ni fe ato o wa to je pe condition lo je ko fe ni to fe to se mo so wi pe ko se ke mo love o but tori nkan be ye kin fe
1: ah se mo pe iru fe ba yen da bi pe eyan ti ri okokun le ke yan to gbin pa si ni toro ti so fun o ti je ko mo pe ko n se pe mo ni fe o boya tori owo ti mo to ni ni o
0: exactly
1: tori e wa
0: tabi pe awon obi mi lo ni dindan iwo ni mo gbodo fe
1: so iru eni to wa tan soro fun ba yen oni o ti mo ni o ti mo sinu e pe ah mo gun ire alele for the meantime ni ko lo titi iye se fe
0: a je wi pe o ni awon kan kan to je pe eni ti eyan so wi pe ohun ni fe to le se siyan teyan oni dariji ti fe oni cover e
1: o wa
0: o wa
1: o wa dada
0: thank you infinity se o gba wi pe ife to to wa
2: ben ife to to wa
0: nje o wa ni ese ti eyan teyan so pe yan ni fe o o ni ese to le se eyan teyan oni dariji ti oni ro ti fe
2: akoko na ki n to da yin yen se mo pe nigba ti emi wa la mo pe ife wa
0: beni
2: so far to ku emi ba ti ja ko si foundation mo le ti tan
0: eyan le ni fe yan doju ku
2: ah
0: abi
2: ni bibeli gan won ni fe omo la keji gege bi ara re won ni ko ni fe omo la keji ju ara re lo ti en ba ti wa ri pe omo la keji ti eyan le ku si to n le jo si yan ti rufe ni e ba wo pe bi awon omo jesus se ma so pe ah in to wa available lodo ti e lo lesi in to na de ri ko ma so pe ko le kankan si e n le jo to na le si eyan o ye ki won fi la kai ku pe ti en ba ri ku le to ba torun ara e bo ku olodun gan o ni gbeja ye a ri pe o ti fun e ni lakan lati fi ro abi oju lati fi ri irin won lori
0: je n wa site example kan arakunrin kan wa ti ohun ati obinrin kan jo n se wolewode won ti plan ni pe awon afẹ ara won so obinrin ma n lo ni lo lo bi awe weekend pada o nkan wa sele de aye de kan sele laarin awon mejeji oro yi wa dun obinrin debi wipe o wa wo kitchen o mu nkan to strong dáadáa o wa pada si sitting room television smart tv 52 inches gbaa o fo sound system gbaa o fo even ac loke o lagi mo o make sure pe o n ba gbogbo nkan to wa ni sitting room yen je ko to binu jade so o binu jade o lo oro yen to bi abi 3 weeks inu e ka so pe inu e ti ro dáadáa o wa pada wa n bi arabinrin arakunrin pe ko ma binu pe se n sun ni ipo òun nífẹ̀ẹ́ ipo òun sì promise pé orí nǹkan bẹ́yẹn ò ní padà ṣẹlẹ̀ mọ́ arakunrin wa consider pe ise esu ni gbegbeya ohun lo ohun soro to provoke e lojo yen ti o se wu ati wa yen fupo to be yen pe boya to n ba soro to n pa provoke e mo boya ko ni pada so lo nkan be yen ife yen nko
2: ife yen to na to pada yen ko ya to pe lele tan treat lowo lowo yi ijo yen to mu sound system to n fon kan mo to ti to n fo mo yen to ba de si lo ba se de di ori arakunrin yen
0: e dara ko ko sun mo arakunrin nkan
2: to wa ni ati to ba ti si lo sodo re to fo mo to ti ku ta lo ma pada wa be
0: e oro ife na ni
2: ti e ri awon kankan wa to pe to ba de stage kan ko se dogbon si nkan ti o se supapo ni ka ma dogbon si pa fe supapo to ba ti ja o ti ja ni seri emi yi ma ni koko to ba ti to ndu mu oru emoru moru mu emi re bi sa
0: kiyan titi ro
2: o titi ro nu
0: o ba duro
2: o fe ife ni ife ni ife ni eni laye yi awon ku kan wa to le pa yan tolorun go ni ko ni gbeja
0: ti o kokko mu olorun kokko mu eni yen loju pe
2: a ko wo pe ile ku ile pa e to de ri po nbo ko ye ko ri be
0: Hello.
3: Hello, sir.
0: Ekaro, sir.
3: Yes, sir. I'm only interested in that.
0: It's you, sir.
3: I want to know a little bit of a course to like you, Mavi.
0: Benny. Kontin o ba se laye ko gbodo sunmo nkan ti o en deja life be ni hello yes I can
3: hello
0: sir
3: ti bo se report television lo ni ngba ti ba ya ori egogun gbon lo ma po ngba ti ba
0: ko le fo lori seri obirin yi ko ni aya ti pa yan kanun ni kan le baje ibinu si fa ibinu ni ibinu
3: okay ibinu ba ti ya ba di bi kitchen ti tin dano to kan sa di ni wa kinu kan bi omi gbona ni o da le loju bayen